fe afeju radio afede fe yo apate ede oku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa bi di won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu dalo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede odun to ba gbo bo shau salaba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po ameleto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro

birthday bẹni ojojumo la ma ki yin pe happy birthday lagbara lowo olorun mi agun lagbara olorun lagbara olorun gbogbo nkan ti e ba de nse boya gbeyawo ni o iko mo ni o abi on gbogbo ti e ba nse olorun a fere si ni ka ba mo pe ah ki lo de ta se se eto wa eto yen ku pale mo o na ni o nlo lowo lowo 08038399498 ewo le owo yin to se e fe te atejise sohun ni abi e fe fi ohun yin si afefe 08038399498 e je ki a ki awon eyan

0: O da sa, ki loruko yin bo le tin ba wa soro.
1: Eh, Segun Ojo loruko mi mo so lati ma ko loruko mi ba.
0: Lo shodi.
1: Bere ma.
0: Ta le wa fe ki?
1: O fe ki baba omo mi.
0: O ye ma soro yin sa.
1: O fe ki baba omo mi o like Ojo. Baba Samuel.
0: O da.
1: Eh, Ayodeji. Lo wa ni ile asa oni ma fo loruko ati iyawo si.
0: Yes, ki lo nse
1: ola ni ojo ibi won
0: ha oluwa seun
1: yes ma
0: da emi wa gun lagbara olorun
1: ami ma
0: opolopo e se sa opolopo ami ami ami jesu ami ami opolopo odun lo ma se laye o lagbara olorun e ma ma dunu lori won ni lagbara olorun e fun gbogbo awon ti won se ojo bi leni ati awon ti won sese ki bayi e je ki hello e ka aroma
2: e first time ma ni o
0: ah oluwa seun congratulations ma
2: yes ma mo fe ki
0: ki loruko yin na ki loruko yin bo le tin pe wa
2: oruko mi ni Badnos Edna Esther
0: lati bo
2: lati Iwoye
0: Iwoye ah ejo I am Madam Esther ejo e pe wa pada o ejo e pe wa pada ile ise Bond FM 92.9 lewa e fi atejise yin ranse abi ki e je ki ajo ki won ni ohun yin eh o pe won ku ojo bi o o ku gbeyawo ti won fe se o o ku pale mo gbogbo ohun to da eyi ti o wa lokun oni kaluku ti won fe se ile ise Bond FM 92.9

0: court ni sir. Ki loruko yin bo le tin ba wa soro sir.
1: Emi ni Segun Ojo Alagbasegun Ojo lati Mafoluku.
0: Lati Mafoluku. O da sir. Ta le fe ki?
1: O fe ki Olaide Ojo. E mo so Olaide Ojo ni ile aso Mafoluku.
0: O da sir. Ki lo nse?
1: Ojo bi e wa ni waju kere o ti fo o fe ki pe oku pale mo. O
0: da. Ojo. Ojo na ko lagbaro lo. Se o ti ton sa?
1: Eh
0: lagbaro Olorun. Eh emi wa gun lagbaro Olorun. Wa de se opolopo odun laye lagbara lowo Olorun.
1: Amen.
0: E ku orire sa.
1: Yes, my shima.

Oluwa nbe ni ago mimo ite Oluwa nbe ni orun ipe peju re nwo wa oju re wo se eniyan lati do omo eniyan wo Oluwa no gbe okan mi le e ati ri fun okan mi pe sabe ye ti fo bi adaba Oluwa no gbe okan mi le o kiki ola kiki wo ki agbara de ja ojo fo Olorun to lagbara julo oba lanu oba leni oba ti aye Olorun gbogbo aye Olorun gbogbo e

0: jani oni be sin sin e ma se o e ma yiwa pada be ba ri nkan mo de wa Nigeria e je ki awon agbo fun gbogbo gbo lo ti wo pe da si bi ke le tin kan la
1: koko nu we re nte si waju nu we re sa de punch na mo si wa la ro yi se wa ni ototo be na la je po ototo la je won to la so lu senu won ni oloto ni to won to na le ko le re soto gedengbe egbe oseli Nigeria run kaje kon so ma ni ti won osoto o ano de soju e ti friday ni won pase fun en to je oludiye bi pa labe egbe osun na peter obi pelu gbo to be diye bi po gomna to e dori amolegba sofin ipe igbara ti de bayi ngba tori pe won ti bere to ipolongo bo mo se wa bere to polongo won ni a fe kiti egbe oselu Nigeria Democratic Congress ko yato ipe enikeni ogboro soro ko ba kun gbe se enikeni ogboro si japo si jadi jagan nu egbe oselu ba won fe se tawon niyan pe won gbo ipolongo yo ta la ma se pata eni to je alatako iba ma keko ma yan e se bi eni pe egbo e danu e sonu e wo e gbogbo eni e ti to ba de beni pe baya e fe ma da ara yin lohun e fe je ki won mo ntohun nu sugbon e bi enikan nkan te ba fe se fun araalu oni ke je ki ipolongo yin ko dale lori e ma tako to se nkan e ma so pe enikan o se kiri gada ko si nkan to ko pelu elomi tara yin ni ke mo ke si gbe lori pe ba wa ba le lafa na ti dori alefa nkan bayi la se kan bayi la se ba wa dori alefa ile ade le jọ ba de awo atun bi ko fun ba le se ni ba wa dori alefa eh ba wa dori alefa ile ade le jọ wa ni ko tun a lo si bi a fi fun a fi wo a so be dodo ati ba ba la nkan te ba se faraalu oni ke so ki se pe ba ya ke ko ma bo enikan e ma bo enikan e ma be enikan fa jogun bi egbe oselu ti wa bo se arun nu ajade kan e te to ja lokun egbe na to e ko ti jade lu abuja lanu de e to ko re nje osha director otherwise gbogbo awon to dije bi ko patapata ipe ko si on kon telomi ba ma wi ti won ba ma so e je ka wa ma polongo egbe oselu ti wa ni ko so pe egbe oselu ti wa alala afia ni e ma be enikan fa jogun Nigeria Democratic Congress so be e no gba iwe re sa de punch la ro yi e be ro yi
0: koko nu le se bo ba na ro ja kon te si waju da da ni ka ma ro ran ra wa o mi so ti mi fu e ko yo ko fe o o mi yo ko na je pa da wa o
1: monitor ta ko lo bo ko ma se ni ko so e mi si wa ku ba di ma di gona ma ko lo si la de to wa ni ba ni a ri bodo sa
0: lo
1: je
0: wa si
1: ma wa ko mi fu
0: o lo ti wa si a
1: ko tutu fu
0: ni a le je po ni ba
1: a le je le je na mo so
0: e ye ku owo re o lo ti so nkan score na handa o le ogun like gbo n ti bo akunrin so mu ni e kilo fun bo iko gbo ran Wani aduawu safe lumine ina solata kanata kitaba mokuta wakati mahu odi ola ya kasi kile de wapu pale mahu olima ibada rati se todi urena ni mofilo wani ito upada nje jao kola ni giloko kama mesore wani entoku wakaje giwa ile ishe wai aladu wa abduhaf akoshile ajade matale ala sonla wanti sakwe jiwa yukwe gege bi akorin toje kwa umata umata kwa ba deronde to si zeta kutakon fule de wa Nigeria tabani kama ufondi de ogban odun bako entoje national mission afuna wadu society of Nigeria shek se Abdul Majid oni kan lo pe akesi ni bi akan si adu atakun sagbe kale re nleyin du won sa fi to pe waye lana ode yan ni elegbata won ja ban so ni palaju wa balaja ko sile yan jeje ni won to je pe tun ni iteriba to je pe mo sore buje budanu ni won to je pe kesi igbo be alaji Sheikh Abdul Majid oni kan wa si akan si adu abi pe gugu eyan olugbo gbegbe olowo gbowo bi pe ah won ni won se apon le fa akosile wahabo bi pe mo awon ni o se o bakan wa se akase adu afalaju wa balade akosile bi pe iwaju to je pe tun lo ibigiga na lo je pe won mo lo le ngba ti won ti lenu se ijoba ni se re na ja fodi odun 15 Sheikh Abdul Majid oni kan o se akase adu afun bi pe emi gungun ati alafia egbelemu ku bukun bi pe ko ma wa fun alaji akosile le ngba ti won ti lenu se ijoba o tun se akase adu bi pe jona ro de society member fun rede wa janu lowo gbogbo bi pe gbogbo awon ijo na ni se adura fun ebi ati awon re alaji wa balade akosile ni bo se ni ko mo so ko mo yiwa pada won a pare pe inna mahamuru ishara da shehan an yakula o kun fa yakun ko wele se ba defem on te se wa
2: on fm 92.9
3: won tun bere fun o le se lai mo pani lerin lakoko apejopo itako sori la mo lebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itọwẹ kan lasan ara ikan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara ewa soya ayobosa adan chini ati konfun
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star yo so bo gbo ta se dan ara oto yo si ti so akoko na da koko mo ni gba
3: itọwẹ kan lasan ara ikan ko si leyin e
4: ta se latara ewa soya ayobosa adan chini ati konfun
3: onje ale dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
4: Maggi star yo so bo gbo ta se dan ara oto yo si ti so akoko na da koko mo ni gba
5: When some ancient mysteries, hidden secrets is refused to go, the result is an enthralling

0: bi lori ate kokoro le se bo le fe o nte siwaju
1: kokonu ero yin te siwaju na ota nsare pe kon ma fi awon be ni awa na nsare pe ki ota ma yo ni ota oni yo wa o nkan te yan se to ku de e ka to na lo je pe awon ota no fe ma gbe left ma fi yo ni lo de afun igba keja e tele ri atiku abaka ton be ri jiro pale re gboselu edi nigba ton be se takuto oro ton takuto oro si are bola ahmed tinubu won ni gbugbu agbe kale won pata lo ni pa nkan ton pe ni ilana ton gba se ijoba ni wa la ni fun araalu won ni o ko iya laje araalu won lo mere ko o je ki nkan nira koko fun awon araalu won ni gbugbu la ton gbe kale ton si mo pe boya awon gbojo lati se atunse si eto ora je ki eto aye ko ba le fun pe ton si pe ro pe ijoba ro ijoba nrowo won ni edakun bi ijoba se nrowo ijoba je araalu se mi o ma pa araalu se wo nkan won ni ko dori kodo won ni oda be ni pe are tun wa gbojo ati ma da awon yen leko pe bi won se le gbojo ati pe won se akoso won ni yan ko ni oro oro gan ni pe iyo ki la nkojo akoko la ni pe ko ti won se e to pe won gbe kale won lo nkan lo se akoba laju fun araalu atiku na jade nkan ton se jade lo ni loruko won lati odo en to je amgbalegbe aranto fun olorun nipa erun ikede fresh every lanu sejo ti friday won ni are bola ahmed rose ni ipo lati pe won fe ma da omo nigeria leko lori pe se fe se akoso igbese aye won leyin ti won ti yo won kila kojo akoko ni pe gbe to ton yo kila kojo akoko la oni pe gbe ti royi o gan ni wahala to darugo re si kon nigeria to je ki nkan le kule kokoko won ni se ri oro nipa eto ese won leyin na tu wa bi to pe gbogbo kini won lo lo le bi awon to a je ki gbo nkan won je won gbo nkan wa di to won gogo ti ati gbe ati gbona o wa nira fun omo araalu ko ati lo sibi kan won bo e di wahala epo ti awon ti won je araalu ti won ra ni to je pe ko to igba nira ti won ra lita kan tele o wa di n to le ni egberun to lo si gbeji pe o ku bi e ka to en to dije dupa la be gbo osulu adc n lojo wednesday wa n so dimo wi pe tọlọrun ba se awon lore ti kada se awon lore ta le lafi dori alefa ni odun 2027 gẹgẹ bi are won ni ka ko da opo se subsidy to so po ti lo awon da pada tori pe awon ni pe ibi subsidy won ibi oni wahala ti wa won ni eni to ba da re pe o ti wa je owo subsidy pe awon ba to pe to o ti na owo subsidy to won no yo ah won la won pe o n pa ko ro ye tori owo to ba won ti ko lu kala kala ba ko bayi won yo to komi ogboro do ta won pe eni en ten ba ti mu owo araalu to je pe o lu awon pe ayo subsidy to ba ti mu owo to da sapo re yo po gẹbi ibetọ lo se nso adimo pe awon woye nipa pe bi are bola me ti mo sakoso papa ti lori subsidy won ni order pe iya nje araalu ko ewe se wute mi demi o nta yo wute ko to lo ati pe isoro ba na ni won pe si isoku se igbe ke sanga isa kala so no ni ko se nti o mo to ni fe to ko se pa bi are to lo se
2: lo pele be
1: are bola me ti mo won pe si le o so ka won ni ta ba gbo gboro ti ati ko ba ka so ari pe
0: igimo ga ire ife ke apun yo yan mi je ni to ri to ka ro bi okun sokoto ma fu regere re ko gun ko ti je pe komi na won ni komi won tin ju mo na tuji na lo je pe ran jo ko ti tuji alale kan ba je ro bayi o si tin yo kun lo je komi na tun poja lo se agbegbe so di solo won ni ari se la baba re gun to kan ba se lo ro tan na ni o da leyi wa won ni ko wa je sara wa lojo wonu mu wa ni abiyo ona ku basiru daudu ni da popo mo pe awon ejo je o tari egbele mu ko wo cash se awon olugbo constituency pe o soju fun ni osodi won ni de ba si gbagbe yin pe ara kun ni la popo wa dile basufle wa Nigeria Basiru Daudu ni le se gba kokoko elekeji gbe eleketa gbo ewa nara won ni ko ba tin wo rede wa Nigeria ni sin bi pe ma ba ni keye wa jeun yan ba ti pe wa ya sun mo won idi ti pada ti o fi ta lonja to wo sin won ni o o na opolopo awon ebi tabi ekeji ni won ri ka mu ko raje le wa Nigeria o ni pe nija won wa je rin awon to pe on soju fun won ni gba de ko n ta ri nkan lo n ka ku ba mu temi ko to tan won na won olugbe ekun ijoba e sodi na isolo won dupe lowo na rebu Basiru Daudu bi pe ko tesiwaju bo se se na ni omo ise ko mo ye wa pada hr o wa je ko dun nigba ti eto na lo lowo lowo wi pe ise takun takun ilosiwaje wa Nigeria ati idagbasoke aroto lo wa fun ekun ji wa to pe on so oni ka won mo ri na je won se mo gbagbe bi pe olore wa asojola me ti no gudu gugu ti o wa ni odun 2027 fun o tun wole so ni ele keje opolopo awon wa te dupe o won ni be bayi wa gbe loruko awon olugbe loruko awon olugbe se ko be Alhaji Ajibulu o femi ran si Honorable Daudu yen kan ko awon lami la ka awon to se akan si adura ni be fun ona Daudu lara awon ti ri Alhaji Kehinde Olorun oje to je pe asaju olosi kan la go su ti solo lagbagbe awon eyan lonu kan ojo kan won gbe fun ona Daudu lara awon lati ri Steve Honorable Stephen Olukayode Ogudipe Olo bakan Honorable Olusola Sokunle Honorable Bolaji Ariyo Olojepe wa kale bi pe Honorable Daudu won ti se opopopo nkan fun awon to je pe wa ni olugbe

0: o ko nu ele ban da fe na lo je pe o n te si waju oloka kan yin o ti gbagbe ni ah o ba da fe so ah o pe ra ile olore doctor nda won fun ni ko buru ko ba je won to ba gbalẹ ni le mo fun o e ki mele tori pe o n fa mi ni sokoto won na gboro mode lowo ko ni kilode ti won ji kon lo je lori akitan won ni egbo ikilo awon ajo kule ko de ti ni ipile eko ni ja won si loma lo pe akesi won ni bi an si n pa won lo je pon pa tan si koja lo si ayo boy ipaja ba pa julo ni megida pe ikole ko de ti bi an si da do ti soju ona bi pe odun awon sugbon ise ibala won se o gege to je ogagba to tun je alase patapata ka pata fun loma ni ipile doctor mu iwa gbade gesin oni omgolu gbe ipile fowo so pe pelu awon e ma da do ti soju agbara an loma wa n kale ajo psp na e ma tari do ti si won ke se leyin ni ojo bi ke se leyin lo oni ba se n da do ti soju agbara yi ati akoto da minu ati akoto lati ara okuta ba so mo pepo so mo ni pada lo n fo mi ya le agbara so bu ni ipile eko oni kekule ogbo ko so to ka do gbo kuro fo be eni ken to ba da do ti si oju agbara bi oju ona ta won yan ba n gba ni ipile eko wi pe yo pande ninu yo bi pa awon igbimpo n sise o se tun si awon oloja kalakata ati awon loko ni ayo bo pada o ni gbere papo wi pe e ma gbe idoti yin e ma gbe fun loma abi awon pp se pe wa ni ipile eko oni be ba gbagbe lenu ko pe ko pe te meta mi je ototo na je pe won ti pale won to je pe won ba ti ko idoti bayi ta si oju ona loma don si lo n pe akesi be ko n te bo de fe o n te si waju
1: koko nu we ro in te si waju nu we ro in the nation.

salamu a foju kekere wo obe kon be nile awori ti gbogbo iran awo fi sere eje so fun obe yen gbo cancer a ma dina cancer a ma prevent cancer obe na sakoko fun ki ma ja instant tori akoko ni aerobics exercise ti mo mu wa fun la aro toni obe yen mo lodun awori a o fi sere e le je ni tutu a prevent cancer daada e se lobe ke ma je o se mo ton pe loboro e se loboro e se lo moyo awon cancer ke tori iran awori kan ti cancer mi dalamu yo pe bi a

ma dupe feledu agba yi to ba ti bara re e ba mi da eto erun dupe ba da pada oro ojo mi niyin o e ma pa eto erun dupe yen ni to se ni gbesi aye awon eniyan e ba da pada ngbogbo ojo le alamisi mojumo jino ah abi fata abi gaba lu ko mi e ja lo sori papa ka lo gbo iroyin to nsele me lodo ile ti ofe e ma sire ideraya lori kori a ma je kara ogbi irunu aru ku do gbo da nkankan o ma da isun sa agu ara irunu mo ah omi igbe ma mo wa fun inose to nbo be ni omi igbe o ni to se lagu ara ose ti nbo lori re ni ti o fe jamuro yi to sele lede re ideraya league ti bere lanu alana be na ni akanjo gbogbo league ti e bere kaakiri ti saudi pro o na bere la liga buriga gbogbo lo ti bere e je ndoke lohun na amatesu waju lori pepon defem 92.9 abdul fatahi abdul dafa lo komi

0: o ṣeun gafar iga to ba to gba ni se bale agbon mi konko to ba te konko to ba to konko ni se bale bale odo e je kin bere tori jo ta ba jo ti o ba da ninu ta e je kokko jo ninu le ni a gboro sa fun re si yin ele ti o fe ti lo sotun o ti lo sosi ati opolopo awuye nti ka lu kun so lori awon to se akoso ere daraya ole de nigeria ati kudie kudie awon oloko kan awon to won da muse muse loke kun ṣugbọn ti a be pe won wale won o tẹni a na roro so won ni omo to paye o le legbe omo to gbe ye o legbe omo to ra mato fun ye o na legbe ṣugbọn e je kin so papapa kin to lo soki o ifese won se loloko ojo kan to sele awon to so buja kata awon to duro tepan tepan won ni kosi iberu kan o si seri sa to amu yi opolopo awon coaches yin akoni magba loloko ojo fun team kan de n fowo soya ipe owo ta n fowo ta a fowo so ki segun e je kin bere latori u Rest United. O man soro, oni se rigi sa atawa yi, oni ekba, ema fujo agbara woku deti o, be eba fujo agbara woku, yemaja, yogbe iloni, taani mun soro re u, yemi, olari waju ni, toji akoni magba, oni se ri, ne ori kani, habani dore, tamas eksi, loti gbioro na, hoja lule, bi fufu tutu, ti wangwe si no bagi ni, ema kumangu ni, hawana ko, olongo ba amini, se ri, ati ligi, akaf champions, oni bugwe bugwe, awanti setan awon omo to nkodo wallahi o tun fo soya o ni won kia gbogbo ta fun mi o le aku ke jo ye le baba re mikel ma soro mikel sanchez mikel sanchez e ma binu be bana pe sori olosi akoso ayas ayas lowo lowo o ni o ngbo suba fun omo orilede nigeria to ngba iwaju fun super eagle ta luruko eni to gbo suba fun o lo mu le ri re se o lo se ani se nigba to ndara po ma ayas lowo lowo nkan o ma kebi eku Eya ma kebi eye taani munda tolu omo orilede Nigeria tolu haruko dare ni mo nso omo se bebe lori bebe bebe oko da bebe to je je akoni magba mi ke chance ngbo suba fun bi pe ah inu mi dun ara mi ja nitori pa awon odopa awon ota lenu mo komo da bi alaseju eje oja lo soki lohun ke pe aye ke pe afa gafaru jo ki lo wa nbe kin to lo soki okun lati mo so ti wa
1: This is Make Life Good. Make Life Good.
2: Lori papa papa Lashua 92.9 ki se royin mo wi pe league agbapata ilere o ti bere ni perewe English Premier League Arsenal ti won je the champion won ti se be won gbomi loju alatako won bere ayu na lana iwo Emirates Stadium lo ti waye meta si odo kondo gbaga bolu Arsenal fi bori iko agboro Coventry o ya ni lenu ngba ti Kai Havertz to si de goal na ni isedume dobu ko to ri pe Bukayo Saka o doubles be na ni won gbe

0: onuwero yin tesiwaju laare bond fm lawa 92.9 won ni owo to ba dile le su nbe lowe ki esu ma ba be omo awon omo wa we ijoba ibile somolu jeje mo pe eto lesson yin te pa alaga ijoba ibile somolu honorable ablatif ashimi ti won gbe kale fun awon omo kekeke bo le asiko ton wa ni isimi yi won o ti wo ese o ti wo ose keta bayo ye en to je olori leka eto eko arabirin ogun fushika oluwa ton yin bo se le waju lati lo ba awon omo na ni awon ile eko ti won tin gba lesson igbalode ohun won je ko di mi mo pe ti won sin ro awon omo na ki won je asoju rere fun ojo waju won le da ki won je asoju rere ni ijoba ibile somolu ki ojo waju won le da bakan na ni won so fun gbogbo awon akeko na bi pe eko ti won ko lasiko ta wa yi won lo ma wulo fun won leyin wa ola nigba ti en to je adari iko awon ajo ton ri si lan loye lelede wa Nigeria National Orientation Agency ogbeni Taiwo Ajayi ti awon na le waju iko won lati lo ba awon omo na soro won ko won so won ko won lori bi won se le ni eko iwa lawujo bo se ma gbe pelu alaafia bo se ma gbe pelu awon obi bo se ma gbe pelu awon alagbato ati awon iwa to da ti o ye ki awon odo ki won ma ru bakan na ni won rowo ki won yago fun mimu egbogi oloro ati pe ki won meto ayika won ki won mu lokukudun won ni bo se nko eko yi ki won ri pe eko ti won ko o lapa lara won ki won si pe won je asoju rere fun ilede Nigeria ati ijoba ibile somolu lapapo won ka se wa gbori fun alaga ijoba ibile somolu honorable ablatif ashimi lori awon eto ti won se ati atileyin ti won se leka eto eko ati gbogbo ise to ye pe o lakaki ni ijoba ibile somolu lapapo
1: koko nuwero inte siwaju nuwero in the guardian to jade lohunro tuni won ni kosun ti oba fi sori ti na ki o seu won ti ro ijoba apapo bi pe ki won dakun ti won ba nko awon grant awon owo dokowo le fun awon onisowo kekeke bi pe ki won fi ona alaali se o eyi ti won bere fun $100 billion alal market ki won pin si oja pasiparo eyi to ma je ti alaali ti oni ni aramu ninu ti awon muslimi elesin islam ti won fi lafani lati je ninu idokowo lo le di wa Nigeria o won ni lowo lowo ta wa yi ohun to ba je ti alal market ki ijoba apapo dakun ko fayi sile ki pasiparo oja ko ma lo lori e ka won doko o nle ti nla nla ko ma lafani ati ma se to eyawo fa onisowo kekeke lo di wa Nigeria ele ti oni ni interest ninu ti oni ni ele ninu ege bi e ti mo esin islam pe ogun to je ti ele esin islam fayi gba kashim shetima da kejari orile di wa Nigeria ni won so na di bimo nibi ti oludamoro pataki si office na lori ero oro idoko ogbeni aliu bunu sherif lo soju igba jare Kashim Shetima ni bi eto seminar kan to je ti danleko to je mo ti international halal seminar eleyi ti halal and haram distinction development initiative ti won gbe kale ni ipinle ko ni won ti so fun mo gbo awon parako yunisowo ti won be leto isakoso oro ajo elede wa Nigeria pe gbogbo doko ti won ba nse iraja lori oro ayelujara abi iraja kaakiri agbanla aye abi idale ise ele ki won ma fi to je ti eti oni si ele nbe kon ma gbe kale fun anfani awon muslimi lo lede wa Nigeria alaga halal and haram distinction development initiative for Ojogbon Ibrahim Oreagba awon na so mo pe to ba gbe eto na kale yo je ki awon onisowo to je ti muslimi ki awon na lakaki mo pe lowo ta wa yi awon ile ise to le ni 100 kan ni won ti buwolu pe ki won ma pese ohun jije ti oni ni haram ninu ile ise epo ogun oyinbo jade ti oni ni halal ninu cosmetic logistic irajo afẹ tourism ti oni si haram ninu re to ma je yi to leto to ba suna olohun mo to be to olohun ati suna nabi mahama woni ta ba nse leyi ati pinrinu a si laare bi to la lo mi ti kan gboro ga ju kan lo woni eleyi o tu je ki opolopo ile ise ki won suyo lo le di wa Nigeria opolopo awon to kewu ti won ri sese won lafani lati ri sese boba ile gbele kale lo le di wa Nigeria nu were di guardian let ri ka laaro e
0: ni o were in Saturday punch laare wole n to ba ma dagba ko gboro gbo pa sonu ro wa arugbo nje je me pe awon osise feyinti ti won ti ise ni ngbati nepa nje nepa ti ko to ni po di power ode o ma tin ra wo ebe ti ijoba orilede wa Nigeria pa pa dile ijoba are Bola Ahmed Tinubu won awon pensioner awon won ni edakun e saanu awon won ni o ti le ni odun 25 bayi ta won tin la la se lori ati gba owo feyinti ta won ti funun dudu sise ti e ka awon afirun funfun simi en to gba enu won soro o ni alile ozak kodua to so ni me pe ijoba apapo e dakun e ba wa woye lori oro awon won ni owo to ye pe ijoba apapo ti je awon bayi ato awon wu ajemo to ye ki won fu awon onu won lo si bi billion lona 300 ati 50 yen 350 billion naira won ni awon mi to ye pe awon feyinti ni year 2000 lo je pe owo to ye ki won fu awon won ni won ma fu awon pe o wa ra wa ebe si ijoba apapo labe se ijoba are bola me tinubu won ni awon egbe won yi awon ti ko ra awon jo awon ti tare sapula titi o ti so awon awon ti ko letter titi o ti so awon opolopo nu awon le je pe o ti o ti papoda ninu awon awon mi ti je pe ori are la won wa ti je pe pati ijoba apapo ti o yi oruko nepa pada si PACN won je pe won ni ki awon ma lo le ka won lo rokunle owo ajemo ti je ki won fa won won ni won fa won won ni awon ara webe ti ijoba tun lo lowo bayi gbogbo sapula yi wa to wa lori tabili yi e dakun e tete ba won bo wo lu kowo na ko je si san ni we rin Saturday punch e kun re ro yan wa be laaro yi
1: e ba won dogbon si e ba won dogbon si
0: e ba won dogbon si
1: o ba nasiru la wa gba batunde akanbi ogoro nbi ati lowo the force oni shasha ati lu shasha omo isu shasha omo isu lewu omo isu pate oja oku baba nla ko en ti o ba na kabiyesi oni shasha won ni ka ma ki kabiyesi oba oluwa segun Adeyemi Ajasa Olashide the force I wish it to you ni gbogbo
0: landlord one
1: oni shasha lo ni ka ma kin yo wipe ayere odun mefa you ti o wa yi lojo aje monday won ni ka kin pe gbadun odun kan ni o won ni aroma aroma lo le porogun mi asore I wish you gbogbo ori a ma ba ri fun ila o
0: ami
1: oni shasha fu ba gbon ri ba siwe yi ojo ku emi ye la o oligbogbo iwaju waju lojugun mi gbe iwaju waju le mama lo
0: iboku
1: lolohun se fu ile duki ye to mo e le mo sare kokko ninu won la se idumare won fun kin ka wori ke wu pe fu la awola oni soda ninu wala ku ata illa billahi ali lazim igbogun odun kan ni fun yin
0: ami obolu asegun ade emi ajasa ododun la rorogbo ododun la rawusa ododun la romo bi lori ate ododun la o ma ri inshallah bi kudrat la in Jesus name we pray amen gbogbo na ni baba nse adupe lowo olorun ba dupe lowo olotu wa laaro toni frank dan po jide ni ni frank shows nle se lori popo sise aye baba ina
1: nle ti ri baba ni eni ko le gboni gbogbo lowo frank
0: Laigbagbe
1: Anti wa ina ya wa Adegoke
0: Adegoke
1: Oluwa seyi
0: ayo
1: Makinde yes Oluwa seyi ayo Makinde
0: Adegoke oji kutukutu ogu asori eroju we Facebook Laigbagbe Anti ble ble lesson aroko se igbagbe ago mesan awon ni ra ma pe fin lori eto ire ni ti wa Ganiat belo ashuru ruko temi
1: Abufata Africa fa aroko mi ire o
2: Oruko mi la kan o ti gbogbo aye eku dede asiko yi gbogbo bi ti e ti anfani ati ma gbo mi oruko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbe ora olotunu sara ti mo se wa wa ni number 13 Akinwale Street of Tomo Salako ogba bus stop ogba ni keja ni okunbe ile se wa arun sara ni kan le mo jito ati mu ko dogun ati bere ko dojo gbo ka duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja paja ese ti ba to si bo lesi e ni ko Elomi ama ri tagi tagi bi ani to fe subu tabi bi omode to se nko ni tabi ara kuku tai tai tabi ko da bi pe ko si eje ni ese tabi gbogbo ara mo awu sara yi ti se elomi bi arugbo ose gbogbo tabi ko ri egbe ara kan ku bele tabi ko ri die ko mo wa bi ti we fi dire be ri awu sara yi mo fa ayo go ri so tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin kaakiri ago ara elomi ti o ti o ma pa tabi ke gbe ara kan ni o ori fifa abadi ni telo mi tabi se ni tete ti ke fi abayi ko mo bo wa so office ya ni number 13 Akinwale Street off to mi sala ko ni on ba bus stop ogba tabi ke pe ni so ni 080 36 9 2 6 1 1 080 36
3: 3 6 3 9 2 6 1 1
2: ti e ba de a fun la jegun be ran sayo fun pelu ero ayo igbalode ti o mo so bi tawon kan yi gbogbo so lagun ara re opa mo si eyo lati ju tabi ke le yi mi gade dada ko mo se sere sere a ti si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun lori awon iseto oto ni iseto be ni oto ni to suga eyi te yi ti o ba je o dupe fun o ku sara ni olorun fun bi ori ateje kaakiri agbo ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba ele ni eniyan ti o mo irukuruku ni tabi ri bi oye tabi ko fa idakole fun oro okun ti e kan sun lo siga siga tabi ko mo le se rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo ta fi se ise ninu ise wa mo so wa di asiwaju ti wo ni ba dodo ni akanwo baba agbo ara owo tu sara o dupe fun lo pasini ni number 13 Akinwale Street off Tomo Sanako off the bus stop off the Ikeja Radio Kobe Tabuko Komisori 080-36-39-26-11 080-36-39-26-11 Olorun ko ni fi aro ibe wa mole o a o ma reti yin o dabo.
4: The Torchbearer Society of the Archbishop Brian Memorial Church Cathedral in the Diocese of Lagos West Anglican Communion cordially invites all to the 2026 Gold in My Life Lecture Series, which will feature His Excellency Mr. Babatunde Raji Fashola, COM, former Governor of Lagos State, former Minister, and a Senior Advocate of Nigeria. Join us on Sunday, 23rd of August, 2026 at the Archbishop Vianney Memorial Church Cathedral, Oba Akinjobi Way, GRA Ikeja, Lagos. Time, 4 p.m. Host is the Dean of the Cathedral, the Venerable Arire Kolawole. Chief Host is the Lord Bishop of the Diocese of Lagos West, the Right Reverend Dr. James Olushola Odedeji. Come and be a part of this unique platform. We are on the Lord's side.
5: Bolt FM 92.9.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: أدوبي لو لو با لا. باشي بيرفونا لو ولد ولا الحمد لله. أكشيتو. إتو ألا نباركا. أسئلة وأجوبة. إبيري أتي داون. لوري بولت FM 92.9. لبو بوجو ساتدي. لاغو ميجو أبو ورو كتلاي.
9: Ajulosile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin Islam ta ba fe wa rin ajo na o dara ta ba ile ise to moju tu re ni ajo ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise Al Kubra International Services Limited se ti umura Ramadan ni ati gbogbo osugbon toku iro lo ba di lodo ti won awon afa to moju tu rin ajo aja ti umura won ti wa nkale da leko lore kore ki ta Al Qur'ani onje

afelenu ma re oba to dale aye ato gbojule alapa kabi kabi okikiki malaya oba eri jeje olori ki akinki tan oloruko ti oni pekun ajuni lo abani sete ni eni afenti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon la alagbala igbala to fagbada aye ko si oba edumare wa ba wa fogbon la re se to toni ologbon la se nibi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju gbogbo eni o lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala seto igbala ebe loruko mi omo oje tunde ediko leni le baba mi bond fm 92.9 ni mo fi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe

okun woro wa wo odun ma wo ma wo awo ojola orin aje aferigi alo ti o jagbo bi orin mi la ni kerigi alo to jagbo bi se fani re gbogbo ma wo le to ni lagbara olorun ba ire lotun lotun yo wo le to wa laaro to ni aye afenu yo wi ti wa la se idumare e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore gani atomo bela ya shuro ni ke fa pre te ma ba wa kalo

0: kan bi dile tori tin la kin seto yi itori nti wa ni bond fm 92.9 ebe la kojo mo je tun de o kadi ato mo bele ya bashiru ashiru eyin ola ode yi na lojo bi eyan mi kan omo iya mi aburo mi alati leyin mi pataki alati leyin wa tuto ololufe ile se bond fm ololufe gbugbu awa pede pede la be gbe awon egbe apede kadi mo so npare en to je alase ati odase ile se precious paint Nigeria Limited. En to je alase ati odase ile itura Park Valley Hotel. En to je alase ati odase ile epo Hansri Petroleum. En to je alase ati odase ile itura Ebenezer Hotel to wa ni ilu Alon ni Ilajile ni iwaju wa njo abile waju wa ni Oke Ogun Lohun. Engineer Prince Jacob Adeyemi Oke omo Oke Were ti opare. Ola ode yi ojo ketalelogun ninu osu kejo na ni aya ojo tire eh ibe la ko jowo je tunde
1: a
0: gbira pa a lo ki ori ki Adeyemi Oke alase precious paint bayi a wo ti ma se ajodun ojo bi omo iya mi le ni tori pe awa la leto a da gbe sile ninu baba dola a ma a tun a tesi bayi baba dola se to bo gbono a tun le se
1: tori
0: pe teni teni ba ko je aja ni pe
1: so do
0: ni
1: de yi
0: are sa ona ni
1: are sa do eh je
0: mu lati were le wa wona are sa ya
1: Alase precious paint e ku oriri ajodun ori kadun emi yin o sopo re laye ke ma fe yin sopin ategbo atepelese tena iwere nile iwere ile eke omo kirun npa iwere omo kirun npa omo se ro gbodo jale e kare were e wa lojo gbeju ilu oni gbedu gberegede ilu kan ta fa we for say alekete pe bi eti erin ilu tele ru ogbodo jo olomo ni jijo le wo iwere asomo e ni bayin oko won aso eji ma npa la won sasa tola Adeyemi o omo Oke mokio omo oni were omo asati saludo omo agbomaja e kare were e wa lojo gbedu gbedu inu oni gbedu gberegede ilu kan ta fa we for say alekete pe bi eti erin ilu tele ru ogbodo jo olomo ni jijo le won Are sanio omo ba dudu igbo ekoro dudu legbon pupa laburo owo loya dudu tin we mo fun pupa Are sa omo ba du omo elepo to loyin dudu legbon pupa laburo owo loya dudu tin we mo fun pupa Are sa du Are sa jeje oju ti lolo omo ba dudu igbo ekoro Adeyemi Oke o ni telailai ase isamodun lagbara sati loke

0: abala kurin
1: kurin awon ita wa ku wa de le ni ko be na po awon ni to je pe o rorun fun yin Kingston ni ade won ba wa de le ni
0: won wa
1: chief commander be lezo be won ba wa de le ni alayi wa ti ala bi pass ma ba wa de le ni ara mi shola ni sin ana wa de le ni o ati baba wa olugbe yusuf ola tun ji baba legba e te ba won pe le ko ninu awon ri won yi fun wa bi se wa je ka ko awe ni ti yo gbe fun wa 08133777749 08133777749 Abdulajid Lawal Aki a yororun lati aye iwo le fe ko fun anu won yi
2: Siwala di
1: Pasuma Siwala di Pasuma o ya wa na di o ya o a wo boya egba

0: much more goodness. Now in a new pack.
1: Sade ku si oko mi
2: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abiti tun
1: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
2: beni awon kokoro efojuri ki igba lero tori na lawa na se gboto ma pese abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon kokoro efojuri da abobo ile re pelu hypo
4: Eje fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti e mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo o sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
5: apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ire ni owo re o si fani lapo ya

0: Eko yaleta o. Iroyin yaleta la mu wa fun yin lati le radio Bond FM 92.9 to kale si onigbongbo Ikeja GRA ni pinle Eko. Abel Ojetunde lo ni royin. Ijoba ipinle Eko ti fi ami eye da awon osise ijoba ibile 1,406 lola. Ami eye awon ti won ti pe lenu ise ati tawon ti ise won se mugun egbari nibi eto fifi ami eye da awon eyan lola ti ijoba ipinle Eko gbe kale ti odun 2026 ta wa yi nigba to nsoro nibi eto ohun ni gbangan ayeye Adeyemi Bero ni Alausa Gomina Abajide Sanwo-Olu ti igba keji won Dr. Obafemi Amsati soju fun Gbosubara Bande famo to janfani ami eye ohun fun emi ifokansin ati iwa omoluabi lenu ise oba Gomina Abajide Sanwo-Olu amuda awon ise loju pe ijoba to wa lode yi yo tesiwaju lati ma satileyin fawon osise oba lenu ise ati lakoko ifeyinti nigba tawon yo tubo ma mu alekun ba idagbasoke ati eto oraje tawon yo tesiwaju ni eto madam dofo fawon osise lojuna ati mu igbega ati irorun ba won ose ati asefeyinti nipinle Eko ajo to ngbokun ti iwa ajebanu atawon iwa ibaje mi to ro mo lorilede Nigeria the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission ICPC ti sawari ayederu le ise yi ni ofisi akowe ijoba apapo orilede Nigeria alagba joja kume alaga ajo ohun alagba Musa Aliu lo fi oro na lede fawon oniroyin ni kopẹ ti won pari ipade ranpe kan pelu are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu nile ijoba nilu Abuja alagba Aliu so pe ayederu ile ise ajo ICPC ohun ni won ti ri awon nkan ti won se jade lorilede yi pelu awon akanse ise idagbasoke kan nigba ti won se awon iwadi kan pelu iwadi kan nipa ile ise to nse Korea fawon kan ti won ko wole lati oke okun lorilede Nigeria eyi ti alagba Adeni Adeyemi je adari ile ise ohun gege bi alaga ajo ICPC ti so are Tinubu ti pase pe ki won lo fi kele ofin gbe George Buchi Nwabueze ti o sese ko je oludari ayederu ile ise ohun ati pe ki awon akowe agba meta MS Danjuma Nadungu Gagare ati Richard P Felangua logba ile won joko sina titi ijoba yo fi wa ojutu si oro na koni ju bayi lo lori iroyin yaleta to wuro yi lati le se Bond FM 92.9 Frank Olorun Frank Olorun Sola lo se olotu iroyin emi be lo je tunde ni mo ka se ti gbo yin e ku isimi opin ose
1: Ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko baba oke lojiri ewa fakuko ejimare lojiri ewa fakuko nibi ka peje ati po lowo o se royin bande fe awa ma loba
2: nje irufe aisan kan be bi to nda yin laamu to ba ri be iroyin ayo kan re fun yin yen nipa ile iwosan kan to ya lara oto IA&S National Medicare International Limited labi akoso Dr. Idris Ajibade PhD ti won tu je oludasile ile iwosan IA&S yi orisirisi aisan ara ni won toju pelu imo ejile ti o mu ogun lilo dani rara yen non medication therapy gege bi Chinese acupuncture to je ilana itoju ti awon China ti won lo lule de China ti won fi ma toju orisirisi aisan lodo won be ni won tun ma nlo awon ilana itoju mi bi coping ijama physiotherapy heat therapy atawon machines lorisirisi ti won fi nse iwosan ara be na ni ayewu gugu ara lati run ori titi de kana ese ogbeyin atawon ona itoju meri ri mi nkan te nwa lo si sokoto ati ona jijin loke okun lohun ohun gan re lapo sokoto yin o iyen ni bi labuli egba ni true test medical diagnosis building legbe jendo u Luton bus stop Abule Egba Lagos e le pe tabi ki e WhatsApp won lori 0803 869 0104 le kan si 0803 869 0104 e ka ile iwosan won wa ni ilu Ikorodu ni number 2 Daniel Sun Money Street off High School Road Sabo Ikorodu Lagos ero e ba ni soro tabi WhatsApp won ni 0816 585 8582 le kan si 0816 585 8582 akin gbokere ka mo didun obe eyin na e darapo mo ogoro awon eyan ti won ti ni alaafia lati ile iwosan IA and S National Medicare International Limited ijafara lewu awon mariti yin
3: 92.9 Punt FM 92.9

0: Hot FM 92.9. Ifesuwapo kari aye.
1: Le se Bond FM 92.9 Ifesuwapo kari aye ante siwaju laare pelu awon eto wa lolokan ojoko e ko ojumo le ko si. Ki po ju bi kiki ba ni mo lu abi ti be loruko tun ji olale kan ti ajoje akede eto lati daji de ago meji labo. Awa ati ni bo se ma wa ni gbojo aba meta Saturday ni bayi. Ago mewa ti koja iseju mefa je ki a lo pade awon agba ti wa ni kale. Iye oba mekunu Alhaji Hakeem Hamzat ati pensionable officer consultant wale eleru were Adedeji Oluyege eje a lo pade won eyin odo wo yi e ma dowo wu lowo ara yin e foro yin lo awon agba laaro toni te ba ti foro lo agba to ba ti moran fun yin imoran to ba mu wa fun yin eyin na ki e mu lo letter ti wa nle o won di sinu apo saka won tin tu leyo koko awon letter te ko ranse e je ki a lo pade won laaro toni lori eto e foro lagba agbodunu.

igi eyi to ba wu ko go lo ko le to ti o je pe agba to je pe o wa ni kale e foro lagba o na ni eto o jo pe yo se lanfani 0803 346 2512 se ti kole le kan si 0803 346 2512 o kokona ti walade lo office yi oba me ko je pe o kale si tan gan oyinbo si towo re fori emi ka n ko mi laaro yi amugbalegbe na ni mo je o ko mi ti a poju e sa mu kanu re idowu adebi pe olu yege asi ma ba pa mo ni gbogbo gba na ni tori pe radio nigeria lo tin la na ba na ye wa asi tun lo ni bo oni mo da lai si tabi sugbon bond fm lo si tun bo wa lola bond fm lo si tun bo wa lola ti se ojo saturday ta ba tun ka woju orun ojo kesan rabi il hawa 1440 aa sheki akubo ko akese o ababu lai baba e ma bagba mo ni agba leta kan o koja be o koda o fa envelope ya lati agbegbe loyola ti o jina si oke badan ni ipinle oyo so pe ile nigeria o rin lati gba leta yi sori to wa eto yin e foro lagba asi leta na aka gbogbo toko tiyawo ile yin oni dabi ni agbara oroba leta yi o waye latodo tokotaya mojiyagbe aya asinde madenio te yan ba de sobu arabirin mojiyagbe aya asinde made bo te je pe oko lori aya ko jina si oke ibadan te ba gba loyala ko le te ba gba wole ko si nkan te fe ra te ni ri nbe ibi ta won toko ti awo wa fe ra ara won de an tun ma paro phone ara won tabi ko yo sim card iyawo ta mo si mojiyagbe a tare soko re iya sinde made asinde made ni o tun yo sim card ti e na a tare si iyawo re won jo so ra won ni keke bi won ni ife ojo kan arabirin tin reti awon olomi ti won supply omi fun bo se mo ra table water ni o pure water ni o omo ja ni bi gba to je pe a ba nja koko a ba nja ipo nori lorry tan pe ni Bedford ko wa tete ri won o wa te ateranse atejise o tare si olomi se pe won supply omi fun n to si ko sibe na ni olomi mo tin ri yin ti pe o tin ri ti pe ti pe mo pe de o wa je pe kin re ki pelu gba to won atoko re paro sim card won yen asinde bade oko modi yagbe yen dagbegbe loyala loyola ti o jina si oke badan high school owo jije bo se wa fokunrin be lo wa fo obire ile lo wa bi omo bibi ilu badan to je ko binu yen asinde made to je pe yawo re oke ogun lo ti fe yen modi yagbe ewo ni le iwe irosi to nkan mo ba so won ka kini wi pe ah olomi mo pe de mo tin reti re ah gba ti o dele bayi ko ti e ki won kokko mu kokoro gbagba kan ah e ka bo daddy we ka bo daddy wa mo ti ra kokoro bo lojo oje e bi gba won kokko ti shop re o ni wa ba mi ni sitting room abi ara kekere ta saba ma lo e o bala daddy wa kini mo se akile to fe ti mi o se fun yin te ba n pa ro sin card la ni ara wa o ya wa teje ti mo ko e olu re to ni omo pe de yi o kan dinu yo n ta kokko se ni pe nda mo sin card titi temi wa ko na gba ti e phone mi jeje a fi gba ninu soka we ah ninu soka we lo je pe oju phone si o baba landlord oni atawon teni e sita te pe n jo gba le wọ́n ní kò lè fọ́ sọ́kàwé ìyàwó lè fọ́ sọ́kàwé kò gbọ́dọ̀ fọ́ sọ́kàwé nítorí wa lójú rí lọ́wọ́ àtàrí lẹ́tà ìwá sí ti wà aládé ìrẹ́dọ̀ ọba mẹ̀kúnù ní lẹ́tà ìbò láṣìṣe mọ́ àwò ìgbà èdè ìbàdàn náà fi kọ ilé àwọ̀ àtàrẹ̀ sí wọn láàárọ̀ tìtòní bó la sì fẹ́ yanjú ẹ̀ 0813

0: sibiti awon olopa duro si boya won check be niyan se ri awon olopa ni waju ara egbon bi ijaba se sele niyan wa bo sa ni se bre bi ijaba se sele niyan pe boya o fe sa fun awon olopa awon eyan to ma gbere yen won so pe awon olopa lo fa ijamba yen ohun ti an so niyan o in common areas boya ni contract o ma fun won ni wrong room size in estate management okay then you ultimately go come kini kan iyara to je pe boya 10 by 10 ni oni 12 by 14 ni ninu awon estate managers, you understand? So they lie about a product or service to get someone to sign an agreement. O paro lori product te enter lati je ki onito yen gbagbo pe otito ni mo so ni ose to koja na ninu estate ti o fe tale o wa lo sare plaster awon bi to ti fall ara ile yen misrepresentation ti eni to ba fe ra to ba ti de inu adu pe won ti print ile yi mi wa iwo ninu re ninu okan re ati agent re o ton ni ton won yen ni o poti ile ki yen ni o fi eje sinu o ti to funfun jade ni ohun to sele gangan ni yen so misrepresentation o ba to ba ma di ose ti o nbo a le so another misrepresentation to je pe ko ti le ni lanu soro mi wa o mo wo pe nkan yi bo se ko ni yi o ni ile ma nsele laarin ana si ana iye lo fi di ni pe awon kan lo ni won ti ni gbagbo ninu igbeyawo wi pe ko nse nkan to dara lati ma fi ejo sun ana both sides boya oko ati iyawo ana side oko lo buru ju ndopo igba tori pe satanic culture ti am practice ni Nigeria yi ohun ni ma so pe obirin owulo ohun lo ma do ma foju tembelu obirin ibi ti satan ti wole igbeyawo niyan baba oko mo wi pe ohun ti omo ohun se ko da o penu mo iyawo eyo na ma ma gba mora ni awon iwaasu satani awon opo ana ati awon ore awon cases ni ta ma handu mo ti ri enikan ri lati alausa le niyan ni case yen lati fa wa mo le ko so pe bi a ko ni da wa lohun adupe ohun na omo bi ti ohun ba ti bara ohun gbogbo awon ore lo de pa mo tun de ba omo obirin yen ja omo raye le sa ewo so answer ile ti aba ma lo ni ose yi pelu agbara Olorun e je ki a fi si okan wepe gbogbo to ba se laye e so ma ke o lo court ko lo court o lo police station ko lo police station to awon misrepresentation mi tu wa ni police station court lo po siju ti ba ma di ose to nbo a tu so nipa misrepresentation awon ti npa enu mo nigba ti won ri ohun to sele ti won o fe so eyi ti fun polowo ile wa fun o nsiro awon to ti ra lo n dupe awon to ti sanwo awon lo nyo lo ti ni nira le yon seru kan ba isugbo to ba ya o ma di ayo aso ile kan fun yin ke ni okere jan after owo data ban lo si laro igba ta bere n jo si 170 180 200 lata ko ti jodun ke tansin igba ton ti gbe police college lo si be gbogbo abe ti mo gbe police college ti wa ni area ilaro yin ben o ti wa nbe ile report nbe yen si di 700 800 a n polowo agility fun yin e ti idahun kankan lokan sinu ara bi eka bi 1+2+ e mo wipe tile o ba ti ni wahala ile lo daju lati fi sowo laye awon president America yi best statement ni e ri pe ko n gba salary ni bi o ti ri kin yalaje ton ni o kin se ala n salaje ju bi awon ti e mo e kan kin gbo wo kin gba salary tori pe owo to wole ti to ni o ti baba yin se nu niyan eji ti oja odan ti won so after ilaro poli poli kan tun wa nbe ti won pe ni unique polytechnic won ti ko o awon yo kan lo ra le jo sibe ni ka so ni 170 oni 50 oni ati yo 20 sile gege bi atokun bo se ma so fun yin ati yo 20 sile fun eni to ba fe ra 200,000 per plot e wa clear se ba fe ra ju be lo wa oluwa wa pelu yin o apade lo se to nbo thank you
1: e ma gbagbe ile ti a n polowo re ni Abuja si wa sibe fun tita tori a n fe ni to le ra 9 plots yi papo ni e kan na ni o ni Kwari Gbagbalada ni tosi post office lo wa pelu ile 10 plots ti a n polowo ni abo okota iye na si wa sibe fun tita o ti ko jina si roundabout ni okota fun eniyan to le ra gbogbo re papo ile wa si wa ni owode ni okerinja a ni ile si ilaro behind ilaro stadium of Ebenezer Obey Fabiyi farm elu 350,000 si 450,000 soke le o fi ra ile plot kan lodo wa lasiko yi bakan na ni a tun ni awon ile kan bayi si mowe after Christopher University ti ko jina si redeem ni iseri pelu owo ti o gani lara le o ra ile ti e ba fe nibe ile to dara to teju ni
0: bako na e ma gbagbe nipa ile ti a so pe wa leyin baraki ajilete iyen ni owode ti a so pe ile to dara to suma ibi ti security awon soja to wa ni ile yen dara eyi ni ati so fun yin tele ero ti re lasiko ti a nse promo lori re lowo yi gbogbo iwo ti o ba ka owo me lowo ma se fi asiko re dola tete pe wa bayi ki won na le je anfani promo yen pelu 400 say 450,000 iwo no je anfani plot kan ni orile ajilete eye ti a ti so fun wa ko to di pe yo gori soke iwo ti o ba nife si atira awon ile yi ba je ko dun yi tun koja lai pe igbese kankan iwo na tete pe wa ko je anfani awon ile ti a n polowo yi tori gbogbo ile ti e ba ti ra lodo ti wa lo ni ifokan bale ti ko bewude ohun to ba fe sele awa se tan gege bi aja fun eto omo eniyan lati dide ka se yanju re ni ke amosa iroyin ayo ti mo mu wa fun eyin ololufe eto yi loni ni lori oro ile wa ti ami wa ni oja odan ni after ilaro poli nibi ti a so wi pe senator Lamilekan Yayi ati World Bank ti n se ona lo lowo lowo bayi fun eyin ti e ba le fi owo yin ki e tete wa fi de nkan mole bayi ki e si jere repete lojo iwaju awon to wa ni ilu oyinbo gan won ti ra ile sibe repete lowolowo bayi awon eniyan ti n yoju ba se polowo eyin na tete jikiri bayi ki e wa invest owo ti n na sibe bo je 200 acres tabi 500 acres lele fowo yin de mole oya eyin na tete dide ile yen si wa nibe repete awako yo 20 acres ti a n polowo yi lati fi se ara ilu lore ni 200,000 naira per plot lowo lowo bayi nitori ile yi ma to won awon eniyan to n yoju awon ni won le so bi ibe yen si ri nibi ti a n so yi sugbon oya eyin sese n gbo nipa ipolowo ile ti a n so yi lori eto yi ni oya e wa lo je ifa yi ko to tembe bi a se n polowo oke rinja ni owode nijo si niyen o ni 180,200 o la bere si polowo e oke rinja ti di 800,000 per plot bayi ile ma appreciate ni to ba yansin ile ti ajilete na ko ni pe lo soke ona sokoto rodo ti won se bo lati apapa to gba tan koja lo nisin ta n so nipa re yi n se lo lo so se lo lo soda nitosi oja odo lohun that means pe ti e ba ti bere ire ajo yin lati osodi ni tabi lati atan ibi ti a n so yi le n lo straight e si le gbe mato yin de ori ile yen gangangan te ba ti le wa lati ralẹ sibe ki se bi to je wipe esese ma la ibi to jina koja tabi ti e o ni le debe te ma nawo iro o e gbe mato yin dori ile yen gangangan a so eleyi lati je ki a fi ra ara wa lowo ni 20 acres la yo sile bayi fun tita ni 200,000 per plot e tete yoju ke wa ba wa ni ofisi wa ke sanwo wole ile ti yin ni eyin le ni te ba ti yoju te sanwo lori iye acres tabi iye plot ti e ba ra nibe ti yo si ni ifokanbale ti ko le si wahala kankan lojo waju tori eni to ba wa leyin ogosi yi o le ma ba bae mo ile ti a n soro re yi wa ni opposite unique polytechnic ni oja odan ni won koju si ara won bayi ni face to face ni eni to ba wa si ofisi wa o ri a o fi sambodu re a o fi han yin teni lori dada ilu yen o ti n develop niyen witiwiti lawon eyan ni won sare ra ile si area yen lọwọ ti a n so yi adada awon ara ilu oyinbo ti a so nipa re yen awon to n fowo ranse won ti n fowo ranse awon to yoju ti yoju ti won ti wa ra ile yen ti won si fi n de nkan mole nbe
1: ẹyin náà ẹ tètè dìde báyìí ẹ má jẹ ó dọla ẹ wá fi owó tí náà de ilẹ̀ mọ́lẹ̀ síbẹ̀ fún àǹfààní ọjọ́ iwájú ni ẹ yọjú sí ọ́fíìsì wa ní 1 Dele Ara Street Dele Ara Bus Stop Abaranjẹ Road Ìkọ̀tún tàbí kí ẹ tètè máa pè wá báyìí 070-4967-8729 070-4967-8729 tàbí 0802-703-7390 0802-703-7390 ẹ tètè yọjú ẹ má jẹ́ kí àǹfààní yẹn pòyìn ru. Bákan náà tí a bá rí ẹni tó ní ilẹ̀ tí ó jẹ́ ti ẹbí tiwọn tàbí ilẹ̀ tiwọn tí wọ́n fẹ́ tà fúnra ara wọn tí kò ní wàhálà kankan lórí tàbí èyí tó bá ní wàhálà kí ẹ tètè jẹ́ kí a mọ̀ nípa rẹ̀ ká lè mọ ìgbésẹ̀ tí a máa gbé. Ó sì jẹ́ wípé ìwọ nílò lọ́ọ̀yà tó mú háráhárá tó lè bọ́ yanjú ọ̀rọ̀ ìwà gbogbo rẹ̀ ló wà ní ìkawọ́ wa tàbí nìkan gbá ọ lójú tó ní ẹ̀jẹ̀ tó lù ẹ́ ń jìbìtì tó fẹ́ kábẹ́ tíráàkì nọ́mbà rẹ̀ gbogbo iṣẹ́ yìí òun ni àwa ń ṣe ní ọ́fíìsì wa. Ẹ ti máa pè sórí 070-4967-8729 tàbí 0802-703-7390 0802-703-7390 ẹ má ṣe jẹ́ kí ọdún yìí tó lọ láì gbé ìgbésẹ̀ kankan.
2: Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí àǹfààní ńlá rèé fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń lọ fi owó gọbọi ṣe test ní lab káàkiri. Ẹ tètè máa bọ̀ láti ṣe àyẹ̀wò ara yín báyìí pẹ̀lú computer system tí yóò ṣàlàyé gbogbo àìsàn tó bá wà nínú àgọ́ ara yín àti àwọn oògùn tí ẹ nílò láti lè mú kí gbogbo ẹ̀yà ara yín láti orí títí dé àtẹlẹsẹ̀ wà ní àlàáfíà pípé. Pẹ̀lú owó ṣíkíní lẹ ó fi ṣe àyẹ̀wò yìí. Bákan náà ni ètò omi sísè kan tún wà fún mímu èyí tí a pè ní multifunctional hydrogen cup water láti fọ gbogbo ìdọ̀tí ara jáde kí gbogbo ẹ̀yà ara yín lè wà lálàáfíà. Àyẹ̀wò ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà yìí yóò tún ṣàlàyé ohun tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan síwájú bóyá nínú ìjọ yín tàbí lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ló fẹ́ kí wọ́n ti wá ṣe àyẹ̀wò ara yín pẹ̀lú owó tí ò gani lára. Ẹ̀yin ẹ ṣáà ti pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 080-83-83-8194 080-83-83-8194 tàbí 080-26-18-2577 080-26-18-2577 ẹ rántí pé ìlera lọ́rọ̀ àlàáfíà rẹ ṣe kókó.
1: Tó ẹ fẹ́ pè mí tí mo jẹ́ atọ́kùn ẹ pè mí sórí 08139365988 títí ọjọ́ mẹ́jọ tá máa pàdé ọlọ́run dá ẹ̀mí wá sí káfíre pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó dà ọ́.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: Hajj Bank don't jam body with National Hajj Commission of Nigeria alias NACON plus including State Pilgrims Welfare Boards to remind you now say the 2027 Hajj collection still they open up through with Taj Hajj savings account. Make you do sharply now make you no delay so that your case no go be I am sorry for Hajj will be next day as we believe say inshallah all on a dream go come true finish whether you be customer or you not the customer. Now be the time for you to open Taj Hajj savings account. Make you start to save seriously, because now this one will allow you to follow for next year Hajj plus other better things where you go enjoy. Make you open your Taj Hajj savings account today as you visit us for www.hajjsavings.taj.com or make you call 0700-825-2265 for more information. Taj Bank, our only interest now you.
5: Rogbodiyan laarin lokoloya je isoro to nkoju molebi ni gbogbo igba. baba jiro to sakoba fa awon obirin iwo ko iyawo kilode to so are di abese ku bi ojo to fi ese dabira sara iyawo re eyi to se leri ati nife titi dojo ale iwo iyawo na abenu fele bi abe ale igboran tin boko sagidi ninu ile eje ka lo mo pe gbogbo niyan nu le ma sakoba fu agwa ara titi aye ni opo omokunrin lo ma ni lerun gba wi pe nkan so so ni lati ma wu fe wa bayi ti awon ba dagba be la awon omode birin ma nbere ati loko lojo iwaju tori iwa buruku ti baba won ba wu si iya won lomode opo omode birin ti fe wa bayi ma sakoba fun ni ojo iwaju won atokunrin atobirin eje ka gba lafia laaye laarin ara wa eje ka dekun dideye si ara wa lona eto yo sese fun wa o amoran re lati le se bon fm
6: bon fm na di bofo bon fm na di bofo taba ni ka ni mo kilere jo ka ojo ba bon

0: 92.9. Bond FM 92.9.
1: Duro be yen.
2: Kaaro sir.
1: Kaaro madam. Ki lo wa nu oko yin?
2: Ko si nkan kan sir, ko si nkan kan. A ko n jade lo ni.
1: Ki wa lo sojo awon omo yin to faro bayi.
2: Ebi lo ma pa won sir, ebi lo npa won.
3: Aga lopa wo e ma so mo won. A fe ko wa lo doji keji lo fi wa si seji o.
1: Oya, e bo sile. Se e lo jomo gbe ni abi?
2: O ti o ajomo gbe o, awon omo mi ni won kan paro ni.
3: Ai so mo yin, ai so mo yin.
4: Ajomo gbe odarun, o sika bi amo, ye se bi mo. Ko ba jomo re nko.
5: Ikede yi wa lati le ise Bond FM 92.9. Eje amojuto awon iwe wa.
0: Bond FM 92.9.
6: Alabaru! Alabaru! Alabaru!
1: Oya, deru tele mi.
7: Baba wa, sobo yi wa kereju feru yi.
1: Kilo ko nbe, oro mi de leru, sobo le yoke.
7: Daddy wa, omo yi le jomo yin. Ije ti e mo pe ko dara rara ka ma fi awon omode sise agbara. Ka ma lo won nilu eru tabi ka ma fi iya je won awon omo woyi. Awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola. Ajo agbaye yin United Nations papa won fajuro gidi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbo ko nbe labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon omode sise agbara
1: to ni omo ni a je pe mi o ni se be mo
7: o se be mi o nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara
0: Bond FM 92.9
8: Ewu odo iwoyi to nlowe ninu odo adagun oti iwa eri ati imele to da gbogbo agbara ije odo re nu sinu koto ewu odo iwoyi ti o so iberu agbanu ti o kuro ninu ipa ona oto ati iwa rere ale ba mi wo odo iwoyi ti o gbagbe pe igba olo bi ore ti asiko si duro de igba ti jo yo koja lo igba tuntun yo si de nje bi igba otun ba de iru eso wo ni irubi re yo gbe yo iwo odo iwoyi o ba gbera nle fun ayipada rere ki o so kukun aye di imole amo ireti ti a fi mi si rere mo ni o o ba gbera nle iwo odo akikanju oniwa tutu iwo odo onirele ki o fi owo eye re mejeji ko fi kan ise ati osile mo ki o fi gbogbo okun re le bi danu lawojo opopopo isoro lo kun aye o ba di amore re iwo odo oni ki o wa ojutu si awon isoro woyi ki aye le ko kiki re

kango kango lago meji la o san lu e ka san o a ku si mi loni iroyin apapo re to nde se ti gbo yin lati le ise bond fm 92.9 ikeja nipinle eko osiwaju egbo koko to nbe ninu iroyin na gomina sanwo olu fi erin peke awon osise oba to le ni egberun to le ni edegbeta fun ise takuntakun ati ifokunsi ti won se lenu ise oba o joba ipinle eko ti se adiku si owo irin ajo aje odun 2027 pelu ilakaka ajo nakon ajo to ngbogun ti wa abaje isowo ilu mokumokun ta mo si ICPC to ti sawari ayederu ile ise kan be ni are tinubu pase ki won lo gbe akowi agba meta ti won lowo ninu ise labi na are Donald Trump wu ti se igbese akin lati se tele un to jomo ti owo ori pelu ijoba orilede Canada wa yo rinari lakotu latenu Abdul Fatahi Abdul Gafar ijoba ipinle ko ti fi erin peke awon edegbeta egberun 180 awon osise to fi mo mefa ninu won ti won yoranti lenu ise oba lati fi erin peke won fun isami isise oba tokan tokan fun ti odun 2026 nibi ayeye ohun to waye ni gbogan adeyemi bero ni alausa ikeja ni gomina babaje sanwoolu ti soro na di mimo ti igbakeji gomina ipinle eko dokita obafemi amza ati si soju re nbe ti won si fi ami eye ati iboriyin fun awon osise oba na fun ilakaka won ati isise tokan tokan gege bi akosemose osise oba o gomina sanwoolu soro daniloju wipe ijoba yo ma tesiwaju lati daju wipe ayika to fin lokan bale dedede ati eto amoriya nbe fun awon osise oba nipinle eko lojuna ati ki won ku ise o gomina sanwoolu so pe agbarijopo awon egbe osise to je ti unified local government service o je eka ijoba lese kuku ti ijoba ipinle eko si ma nawo le won lori pelu idanleko lori kore imokunmo ati je ki ise won ko tu yoranti ju bayi lo won se afikun pe idanleko ati iforojomi toru oro to yo ma lo lori kore lati je ki ise won ko kese jari o ewe lori osise oba nipinle eko ogbeni bodi aguru ki awon osise ijoba ibile na ku orire won si ro won lati mu eto ilera won ni babara nipa sisa mulo ilera iko to je ti madandofo ki ilera won ko le ma gbayagiyagi bakonu ewewe gomina abajide sanwoolu ti ro awon akeko ti won ko imo ba ti se nje olori ni ti latif jakande leadership academy wipe ki won dakun mu ise na ni babara lati ba je olori to yoranti leyin wa ola gomina sanwoolu gbe amoran na kale ibe asikagba itonisona ti won se fun awon akeko na ni ile ise oba to nbe ni marina to iso di mimo wipe ipinu yi yo je ki awon na jeyun atata ki won si mo bi ati se nje olori lati sise ilu laye kai ti won ba bara won lojo iwaju gomina so di mimo wipe idaleko ohun ti won gbe kale ni won ro won lati samulo imo na ni ayikayi ti kaluku won ba wa lojuna ati mu itesiwaju ba awujo ilu Eko ewe ajo torisi lilo bibo irin ajo lo silu maka eka ti ipinle Eko ti kede wipe milionu meje ati egberun lona ogorun mejo o le mejile logojo ni yo je owo irin ajo aji ti odun yi eyi to wa le pepepe ju ti odun to koja lo pelu ati leyin ilakaka ajo nakon nto je akowi agba fun ajo ohun ogbeni Abdul Hakim Adomagberin lo so di bimo wipe owo aji odun 2027 o wa le pepepe ju todun to koja lo pelu ati leyin asoju nto je ambassador Ismail Aba Yusuf to je alaga ajo nakon lori ilakaka re to se pelu ijoba Saudi Arabia o wa kede wipe ti o ba fi di ojo 26 osu kesan odun ta wa yi owo aji odun 2027 o gboro di sisan fun gbogbo eni to ba ni lokan lati ba ijoba ipinle Eko lo si Saudi Arabia gbeni ajumagberin tun ipinu ilakaka ijoba ipinle Eko so lori awon alalaji lati pese ilegbe to yoranti ile itura to duro re
onje meta lojumo ati eto ilera to wa giagi bosi okobogi ni ti o ma gbe won re se ziyara kaakiri gbogbo aye ni Makka ati Madina ati bebe lo ajuma gberin tes waju pe joba ipinle ko ti sa gbogbo ipa re lati daju pe eto ilera to peye atowo gba mabinu to fun mo eran idaya yo wa nle fun awon alalaji to baba ijoba ipinle ko ririn aju na ataka imoye awon afani ti won yo je ni bi irin aju ohun Ashilo ogun amarale kokoko ti opolopo awon odo yan layo ni won ti se apejuwe re gege bi okunfa idakure ku kidirin to ba awon odo finra lolede Nigeria o gege bi omo lede Nigeria kan to fi ile America sebugbe Dr. Fidelis Nparu ti so di mimo ni bi iforoworo pelu awon oniroyin to se laipe yi to fi mo bi pe opolopo awon odo ni ijakule aisan kidirin lo nba finra latari wipe opowo ni won se asilo ogun amarale ni won lo lona ti o to dokita Nparu o ni o jeun iya lenu pe laipe yi ohun se abi awosile ewosan ayewu kan lolede Nigeria awon odo to kun ibe ti won po julo to je pe isoro aisan kidirin ni nba won finra ni fun di eyi ani lo ipolongo lori kore ati ilaloye lati daju pe awon odo jina rere si asilo egbogi oloro ati ogun ti won lo lona ti o to tin se akuba fun kidirin won dokita Nparu ro mo lede Nigeria lati ma se ayewo lori kore ki won mo rufe ohun tin se won ko to di pon be si nlo awon ogun yi to le se akuba fun okan tabi kidirin ataga eyara miran tori ojo ola egbe afenifere ti ran yoruba ti fa awon alen loro leka eto abule ti o lati takidi jigiri si ojuse won lori eto abo emi ati dukiya papa julo fun awon agbe aroko wadunde lolede wa Nigeria yi to le je adina gboku fun aini onje to peye lorilede yi o akori agba fun egbe afenifere alagba jari ajari lona ka abuku si ijinigbe ati pa nipa ifonofosu to sele si awon agbe aroko badunde ni ekun ipinle Ondo ati bi won ti se pa awon eso amotekun kan ni ipinle na lagbegbe ago oyinbo farm ito wa ni Akure North local government njoba ipinle Ondo alagba na tesu waju wi pe ni ojo odun osu kefa odun ta wa yi agbarijo pe egbe awon agbe aroko badunde lolede wa Nigeria ti fi aroko ranse wipe bi adiko ba de ba bi won ti se nji awon agbegbe ti won si ba idoko wa awon agbeje ni ipinle Eko ipinle Ogun ipinle Oyo ipinle Osun Ekiti ati ipinle Ondo o sese ki iyan aironje lu ko ba ile Yoruba finra ti awon agbegba ni ifokanbale ninu oko won won ki si ajo isokan agbaye ati ajo tori si oro to jo mo ti idaabobo jije ninu ajo United Nations ati agriculture organization wipe ki won dide fu ya se atileyin fun awon agbe lo lede yi egbe

kaabo pada ku tete siwa iroyin apapo nje siwaju ajo yi to je ti international republic republican institute ti so mo pe ta ba fura ta si sora latodo ajo INEC o sese ki tita ibo ati rira ibo ati isoro eto abo ti o duro re ko se akoba ko si ja dina gbo oku fun aseyori eto ibo odun 2027 nu apile ko eni to je alukuru ajo awun ti won fi ranse si ajo INEC latari esi ti won babo ni eto ibo to re koja lo ni pele osun ni are egbe ohun ogbeni Daniel Twining ti so di mo pe olede Nigeria nilo idanleko ilaniloye ati ipolongo lori kore lati ba gbigidina tita ati rira ibo laarin awon olede Nigeria o be na ni won so di mimo wi pe awon iko akoni ni ijanu ti won je ojogbon ni won ti bere si ni wo ile yi lati ojo kentadi ni ogun osu kejo titi di ojo kokanle ni ogun osu kejo odun ta wa yi lati wo bi eto dibo ti se ri ni odun to nbo lati pale mo daradara lori idanleko ati bi eto abo ti se de ti o ni si anta ibo ati anra ibo ninu eto dibo to nbo na won so di mimo wi pe ipolo isoro eto abo ti o de lori awon alakata kiti esin ti won ko lu awon ile ijosin kan nile yi na tu wa lara ilana ti won fe mese ko gbe re kaakiri olede wa Nigeria o won so di mimo wi pe eto idibo sipo gomina ti yo wa ni pinle Ekiti ati eto ri koja lo ni pinle Osun ni won ti wo saakun re to nilo ona abayo kun ba se akuba fun ti ojo waju olede wa Nigeria o won ro gugu awon ondibo lati daju pe won ni ifokantan ninu awon adije dupo won ki won lo se gaya si tita ati rira ibo topolopo yan laayo ewe gomina ipinle Osun gbena Ademola Adeleke ti fi idunu re han ati idupe han si gbogbo won lugbe ipinle Osun fun aduro ti won bi o ti se gbegba oroke ninu eto idibo eto ri koja lo na apile ko iwe to koranse lati fi dupe lo gbogbo araalu ni ipinle Osun len to je akowi agba fun ipolongo ibo imole campaign council senator Lere Oyewumi ati Prince Bola Ajawo so oro na loruko gomina lati ki gbogbo loba loba lade adari esin awon olugba niyanju bi isokan ati alafia ati dabasoke ti se deba ipinle Osun leyin idibo na ewe iko ipolongo ohun won ni iro nla ni iroyin kan to so pe gomina Adeleke se abewu si Are Bola Ahmed Tinubu lati pale mo eru e ku onu egbo oselu Accord Party loda po mo APC alaga ipolongo fun ajo ohun so mo pe ko si ohun to jo o digbidigbin ni egbe ni gomina si wa ninu egbe to gbe wole gege bi en to gbegba oroke ni ipinle Osun na oro ti re nbe alagba Bamidele Salami so di mimo ni Abuja pe pataki abewo senator Ademola Adeleke si are ni o wa ni ibamu pẹlu ilanu awon oloselu lati lo dupe fun olori leyin ti won ba dibo tan bo ti se wa lorilede yi niyan so di mimo pe ase nbe lowo Are Bola Ahmed Tinubu gege bi eni to ntuko orilede Nigeria ajo to ngbogun ti iwa baje isowo ilumokumokun ta mo si ICPC so pe won tun ti se awari ile ise ayelujara kan to je ti ayederu ti o lese nle be ni o si ni akosile ni odo ijoba apapo ti won so pe office akowi agba fun ijoba apapo joja kume ni won ti sawari ile ise ayederu na alaga ajo ICPC ogbeni Musa Aliu to so di mo fun awon oniroyin nibi opade itu won se pelu Are Bola Ahmed Tinubu ile ise oba to nbe nilo Abuja ogbeni Musa Aliu tesiwaju pe ile ise ayelujara to je ti ayederu ohun ni won pe ni National Brand Development ile itori si ipese ohun ilu jade lorilede Nigeria ti won si so pe iwadi fun pe ko lese nle leyin eyi ni Are Bola Ahmed Tinubu pa lase fun ajo ICPC ti won lo mu awon alenu loro ti won je akowi agba fun ajo ohun eyi ti won topipi dodo won bi alagba George Bushi Nwabu.

0: nisi eleyi ti won so pe lowo ninu idale ise ayederu na sile be ni to je akowi agba fun ajo meteta ms danjuma na dunju gagari ati richard filangua ni owo osikun won ti wa lodo ajo icpc bayi ti won si foro wa won lenu wo nile okere royin ta gbo so di mimo pe ilana tu kan ti foju won o bi ile america ti se se amojupo nipa owo ori kan to jo mo ti eru ti o ba nti orilede canada wa latari asoye popon to nbe laarin orilede mejeji gege bi canadian prime minister ogbeni mark carney ti se kede wi pe won ti se afaro lori owo to ye ki won gba lori awon eru na be ni ijoba canada na ti gbe igbese lati daju wi pe ofin to jo mo dollar fun dollar ni won ma lu lori awon eru to ba wo orilede mejeji won ni bi ijoba america ti se se fun awon lawon na yo se pada lati daju wi pe oro aje awon mejeji ko ma lo gege bi erungba ara awon se gbagbe lati igba ti donald trump ti gori alefa pada lo tin so mo pe ida daughter awon owo ori to jo mo ti eru ni ijoba orilede canada ni won ma san gege bi owo dollar to wo bi billion lona $20 to se didi owo orilede canada ti won fin ko eru wole o ni bayi ogbeni carney wa so di mimo wi pe o se pataki ki awon na ni itesiwaju o ti ja si pe foro jomi toru oro o se nlo lori ofin na eyin eniyan wa igbagbe pa alaafia se koko eja gbe pelu urepo laiwo tesin tabi tegbe osiru ti kaluku ti wa ojuse gbogbo wa ni fun idagbasoke orilede nigeria to iroyin apako ni ju bayi lo lati de ise bond fm 92.9 ikeja nipinle eko frank olohun ni isola nlo lootu pelu atileyin oluwa seyi ayo makinde igba mi ta o pade abdul fatah ya abdul gafar lo so pe rere ni keje kashe o hodabo
1: Ejumare lojiri ewa fakuko
2: Ejumare lojiri ewa fakuko
1: Aba oke lojiri ewa fakuko
2: Ejumare lojiri ewa fakuko Nibi kapeje ati polowo Po seroyin Bande FM awa maloba

Ulo mbanyeji ano kono gendi buna Bond FM 92.9 mba haiji ewe trage mba sozi nasusu nkanyi ama mnuche gidi ya ama kwa mnine chebiri anyi ekele mkani ati na ndio tu ya ndi bunyere moche kanyi keto kenkaya nasusu igu nkobo cheta bobo che Saturday maburo abalinke iri abona abona onwa August na for 2026 ama aram na uche gede ka ise mea kubo chisato deni ile kami ne mechi ewe pono kubwa bukange utregi oze kele kubo chisato deni ya bo oze kele bunkega eduru anyiru mboga kwele krembo mbanyega kroge akokowa mse pono na akokowa anyega ewe utregi oshibego ya bo oshibego bunkega eduru anyiru mboga ijua kraga fele krembo bumbwe anyị ga-ewetaziri gị ama egwuregwu nke ụbọchị taa cheta na ama egwuregwu ga-akwụsị ma ụfọdụ nkeji iri na ise ka ọ kụọ elekere abụọ nke ehihie mgbe ahụzi ka anyị ga-ewetara gị ya bụ ihe ụmụ akpọrọ akụkọ na egwu ọkụzi elekere abụọ kpọmkwem isi iyi nke ndụ bụ ozi ọma chineke ahụ a na-akụghị mmiri site n'aka ụlọ ụka Amazing Love Assembly Transekulu Enugu na biwara gị kwa ụbọchị Saturday ọ bụkwa na ọbịa gị anyị jiri egwu dị iche iche dochie ya maka na a na-eme nke a na-eme nke ya na-aga nke ọma a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe Chinedu Chukwu bụ aha m ọmụrụ gị anọkọ na nke taa n'oge ihe omume anyị n'oge ndị Igbo ngwa ka anyị banyezie n'ozi ekele nke ụbọchị taa

Yagazie onyama na egenti gere akokowa nke ubochi ta ubochi Saturday abali nkiri abọ na abọ na onwa August na for 2026 nanketa aka na chi state Lagos Maazi Babajide Sanwo-Olu enyela onye nturugo onye nare mada ise na mada isi bu ndi oru na state Lagos gwanga maka ogologo oge ha no Government State Lagos ebelatala anu ahia ego eje me njem Hajj nka for 2027 ka oburuzie nde naira asa nare naira ka oburuzie nde naira asa na nare puku naira asato na iri asato na asato na abuo na mba ofesi aka onyeisi ala mba America Trump amalitela otu isi ya site na mba Canada ka mkparịta ụka ikpeazụ ha kụrụ afọ n'ala ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwara isi tọọ ntị n'ala ka ịnụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju abụ m Chinedochukwu gọọmenti steeti Lagos etinyela narị mmadụ ise na isii ndị rụrụ ọrụ ogologo oge ntụnye ugwu n'afọ 2026 n'okwu ya na ya bụ mmemme ka nke mere na Adeyemi Bello Auditorium ndị na Laosa aka na chi steeti Lagos Maazi Babajide Sanwo-Olu nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya dọkịnta Obafemi Hamza toro ndị a maka ntachi obi ha nwere n'ọrụ oyibo aka na chi steeti Lagos ya bụ Maazi Sanwo-Olu kwere ndị ọrụ ọhaobodo na steeti Lagos nkwa na onye gba bọọlụ nke ọma na ọ ga-aracha oroma aka na chi steeti Lagos Maazi Babajide Sanwo-Olu agwala ka m were ọzọ aka na chi steeti Lagos Maazi Babajide Sanwo-Olu agwala ndị so na mmemme 2025-2026 cohort of the Latif Dakonde Leadership Academy ijala ka ha gaa n'ihu na mmụta nakwa inwe ndidi maka ịbụ ndị ezi ndu Maazị Sanwo-Olu nyere ndụmọdụ a mgbe a na-eme mmemme agba nke ikpeazụ ya maka idu ha n'iyi dịka ndị ndu na steeti a Maazị Sanwo-Olu bụ aka na chi steeti a rụtụrụ aka na ihe bụ ndị mkpa na ịbụ ezi onye ndu bụ inwe ntachi obi nakwa mmadụ ịma ihe ọ na-eme n'aka nke ọzọ o nyere ha ndụmọdụ ka ha na-aga n'ihu ịdị uchu n'ọrụ nakwa icheta nwanne ha mgbe ọbụla ha na-eme ihe otu Lagos State Muslim Pilgrimage Welfare Board ekwuola na ọnụ ahịa ime njem Hajj nke afọ 2027 bụzi nde naira asaa narị puku naira asatọ na iri asatọ na asatọ ma bụrụ nke onye ọbụla chọrọ isonye na njem Hajj nke afọ 2027 na mba Saudi Arabia m ga-akwụ otu ahụ onye odeakwụkwọ nke otu ahụ Maazị Abdulkarim Adomagbere mere ka mata na ya bụ ụgwọ bụ maka iji mee ka ọ dịrị ndị chọrọ ije njem ime njem ala nsọ nke afọ 2027 mfe karịa ka ọ dị n'afọ 2026 ọ gwara ndị a niile mbu n'obi ime ya bụ njem ka ha malite n'oge chọwa ewu ojii tupu chi ejie emeela ka mata na ịṅụ ọgwụ ahụike aghara aghara bekee kpọrọ painkillers bụ ihe nwere ike ibutere mmadụ ọdachi n'ọdịnihu onye mmara nke ekwe na-akụ na ịgbasara ahụike mmadụ na mba America dọkịnta Fidelis Mparo mere ka mata nke a dịka emechara nchọcha ma bụrụ nke o mere ka ndị nta akụkọ mata mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ na Lagos dọkịnta Mparo mere ka mata na ya ọrịa a na-akpọ dialysis nke a na-ahụkarị na ndị ntorobịa kacha bụ ibu n'ala anyị bụ Naịjirịa nke ihe si akpata ya bụ ịṅụ ọgwụ bekee kpọrọ painkillers nakwa nke a kpọrọ energy drink.
Ọkụ wa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 Onigbogbo Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ International Republican Institute IRI adọọla aka na ntị megide iji ego azụrụ vootu nakwa enweghị nchekwa mgbe ọbụla na-eme ntuliaka n'ala anyị. O kwuru na ntuliaka izugbe a ga-eme n'afọ 2027 bụ nke dị mkpa ma bụrụ nke ekwesịghị ka nwee akụkọ ọbụla banyere ya. O kwupụtara nke a mgbe ndị ntaakụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na Lagos dịka ha na-enwe ọgbakọ ezumezu ha. Ụlọ ọrụ a nke zipụrụ ọtụtụ ndị maara nke ekwe na-akụ isonye na ya bụ ntuliaka e mere na steeti Osun n'isi nso a ma bụrụ nke a sara anya na mmiri wee nyochapụta ihe ndị a niile mere ka amata na ọ dịghị mma ma dụọ ọhụụ obodo ọdụ ka ha ekwekwala ka e jiri naanị mpempe ntọnta ego wee napụ ha ọdịnihu ha. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka aka na-achị steeti Osun Maazị Ademola Adeleke nkwupụtara obi ụtọ ya nye ọhụụ obodo steeti ahụ maka ịdị uchu ma kwudosi ike gbado ụkwụ na ihe ha chọrọ. O mere ka a mata na nke ugbu a agaghị abụzi ụdị nke mmeburu na mbụ na ya ga-asa anya na mmiri wee hụ na onye ọbụla ketara oke dịka nwa afọ steeti ahụ n'ihi nkwado e nyere ya. Ụlọ ọrụ Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC achọpụtakwala ụlọ ọrụ adịgboroja ọzọ na obi gọọmenti isi gọọmenti ala anyị dịka ọ dị n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ ukwu nke ala anyị nke onye nọ n'isi ya bụ George Akume. Onye isi oche ya bụ ụlọ ọrụ ICPC Maazị Musa Aliyu mere ka amata nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka ka ha chọpụtachara ya bụ ụlọ ọrụ adịgboroja ma gaa n'ihu ịgbaso ntụziaka ọbụla Bola Ahmed Tinubu bụ onyeisi ala anyị nyere ha. Maazị Aliyu mere ka amata na ya bụ ụlọ ọrụ adịgboroja chọpụtara dịka National Brands Development and Made in Nigeria Special Project Office bụ nke a chọpụtara dịka ha

anyị abịakwa ọzọ n'oge ihe mmemme anyị bụ Oshibego. Ọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9. Cheta na Oshibego bụ ejije ahụ anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọkwa ọ na-abụ ekwe onye nchiche n'aka, ibi ọ ma gụwa ya. Ya mere, na nke taa, ị ga-anụrụ ka nne Chinwe siri bịa ọmụgọ nọbazie ala ala. Mgbe e chetara ya maka ọla, o jiri aka ya gụpụtaba ihe ndị a ga-emere ya tupu ọla.

0: gini zika gena nege batara n'ototo banyere m ulaya obu anyi kwuru okwu ya
1: msi gina ahotara m nne m imara na obu okwu uwa
0: ke dozi n'otu obu
1: imakwa na nga kwuru nne m wee na-ajụ ya mgbe ọ ga-ejikere ịla o mee nnọọ ka gasị na ọ gaghị alaza ala ihe ọ gbaziri m bụ na mgbe mụ na gị jiri dị mkpado anyị agwa ya ọ bụghịkwa na anyị gwa ya ozugbo ahụ ya alawa kama na ọ bụ anyị gwa ya ya nọdụzie ọdụ wee kpebie mgbe ya ga-ala otu o sikwanụ dowe ọnụ na anyị kpadota n'ime otu ọnwa ọ dị mma anyị kpadotakwa n'ime ọnwa abụọ n'obe ebe ahụ ka ọ magbuchara m jụọ ya ma ọsọ ọma o wee malite mba
0: na-abazikwanụ sị gịnị
1: mụ nyere ya efe na m na-enye ya nsogbu mụ na di m ga-abụrụgodo ụzọ mee ihe anyị kwesịrị ime
0: ọ dịkwa egwu gịnị ka ị chere a ga-eme ọnọdụ a ugbu a
1: a gwara m ya na ebe ọ bụ na mụ na gị ji ya ịla na aga m aga ahịa ịzụkọtara ya ihe ndị ọ ga-eji ala ọ bụrụ na m zụtachaa ihe ndị ahụ ọ mara ma ọ bụ ụbọchị Tuzdee ka ọ bụ ụbọchị Wenzdee ga-akara ya mma ịla mgbe m kwuru nke a ka obi doziri nke bụ mba
0: nsogbu adịghị otu anyị siri kwuo ya ka a ga-esi eme ya o ruo ụbọchị Satọdee ị gaa ahịa zụkọtara ya ihe amarakwazie ihe ọzọ ọ ga-ekwu amaghị n'ime ego ole m ga-enwenwu ike inye gị ugbu a
1: ọ bụrụ na ₦20,000 ị nweta
0: ahụ akala m n'izu a mana nsogbu ọbụla adịghị aga m ejisi ike kpakọta ya bụ ₦20,000 site ugbu a ruo ụbọchị Satọdee ahụ ma ya bụrụ na nwaanyị a lawara n'alawa

akwụnụ mara nkata kpara akpa n'isi ka eji ekwe agwara m gị agwa na mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ na nga ewetara gị ama egwuregwu nke ụbọchị taa n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 mana nke na-atụzi m n'anya ugbu a bụ na ya bụ asọmpi english premier league malitere ụnyaahụ nke taa bụ nke na-atụ m n'anya ya bụ nke malitere mgbe o ji ọkara gafee elekere na bọ n'etiti otogbubo hall city na manchester united ịmana ka m agba nke mbụ ya bụ ka first half gachara hall city 2 manchester united 0 ọkwa ka nama ga-eji gaa ụmụahịa mana tupu m na-ekwu ihe ọzọ ka m ṅụrụ mmiri maka na nke a nwere ka o si daa m na akpịrị ka m ṅụrụ mmiri anụmanụ achị azụ

Yewutala gị na m gwara gị na anyị ga-ewetara gị okwu Chineke sitere n'aka m ụlọ kamezi lọ, mana ka o sila dị eriwe nwata anọ, ewere azụ kwụọ ya ụgwọ ka anyị na-agbara egwu.

Ese se ni boku egura anyi teta nora mbu ana mabe nanya mbu odere ka nye bido bera hora ugbu aka ora ka na agwozi ebe ora agwo osi teta no nora ima na kosilade na achumta nkwado maka ntuli aka onye isi ala na afọ 2027 amalitela dika emeria na state osho igekwe meya otu a na lanye ka anyi kutekwa no mendo emekwala na onye anambra gị nwaburu onye imo makwa na iburu onye ebonyi igbo biburu onye abịa emela na onye igbo iburu onye awusa ka anyị chọọ onye m ga-enyere anyị aka karịsị na nsogbu ala anyị nọ n'ime ya pụta aja ọnọdụ ọka akụnụba na-echizi onye ọbụla ọnụ n'ala ka ọ dị ugbu a ịpụ ọhụ ndị nọ n'ụzọ nwaokorobịa ibe gị pụta otichi aka n'ike na-ayọ gị ego nri ụtụtụ Wanna ihe otu akọ kwesịrị ịdị

0: sai kai sama da naira biliyan 300. Wannan kayakin su sun kunshi da kokin tramadol, codeine da katankatan da taba wuwi. An kona wannan kayakin akan umarnin kotu wanda ya gudana a ranar Litinin 17 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a Nebbi Town da ke Ojo. Karkashin jagorancin shugaban hukumar na kasa Brigadier General Buba Marubiya Taya, ga shugaban hukumar kwastan na kasa Mr. Bashir Adewale Adini MFR, ga kwamandan sojan ruwa mai kula da yankin kudu maso yamma Kwamandan Mustapha, ga jami'an gwamnatin jihar Lagos da wakilin sarkin Lagos Obaluron Akiyelu, shugabannin addinai da sarakunan gargajiya, ga mai martaba sarkin Fulani jihar Lagos Alhaji Dr. Muhammad Abubakar Bambaɗo na biyu. Bayan kammala kona waɗannan kayayyakin, mun zanta da kwamanda mai kula da wannan jiha ta Lagos Abubakar Liman Wali da mijin ƙarin bayani da kira ga jama'a da ke wannan jiha ta Lagos da irin matakan da za su ƙara ɗauka don kula da wasu unguwanni da suka yi ƙaurin suna wajen tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a wannan jiha ta Lagos. Ya kira ga matasa shugabannin gobe, sunana Umar Shukurun Daye. Yanzu gadan ku zanta da kwamandan, mun zanta da kwamandan ta wayan tarho, sai ya ce.
1: Assistant Commander General of Narcotics Abubakar Liman Wali, Commander na masu hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na Lagos, jihar Lagos.
2: Ƙarin bayani akan wannan biki da aka yi na kona wannan ƙwayoyi da muka kwace kuma muka hana tarayyar gwamnatin shi ne rana ce wacce take muhimmanci. Muna kawar da ɗimbin wannan bugun ƙwayoyi da muka kama wajen mutane masu laifi, muka kai kotu da izinin kotu. Kuma bayan ka kama, sai ka nemi izinin kotu tukuna. In kotu ta baka izini nan sai da wuri muka guta na shi mai gidan mu wato General Muhammad Marwa, ima ya babu da ya bada izini da wannan stakeholders mu gaba ɗaya muka guta musu cewa rana kaza muna wannan biki. Kuma alhamdulillahi a wannan rana mun kuɓu adadin ƙwaya misalin 329 na ƙwaya daban-daban, wadar Iblis, Rabar Wiwi, Odin, Ramadon, sauran ƙwayoyuka duk na laifi ne. Wannan rana ce mai muhimmanci saboda me? Yawanci mutane sukan tunanin in an kama wannan kaya ake da shi, to shi yasa in za a yi wannan biki za a ga ainihin sarakuna wato traditional rulers da kuma malaman addini da kuma sauran abokan aikinmu da su 'yan siyasa gaba ɗaya muna gayyatar kowa ya zai halitta wannan saboda ga wannan abu da aka kama rana kaza lokaci kaza ga shi abin da ake da shi. Kuma dalilin da yasa ake haka shi ne saboda in muka yi haka mun tabbatar cewa ba zai koma cikin society ba. Sannan muna yi don mu kare ainihin ƙasarmu, mu kare yaranmu, sannan wannan mutane mai kokari mu kusan cewa at least mun talauta su masu wannan ainihin wanda mun kwace kan nan hannu, saboda wannan in mun kwace ba in suka saida wannan duke za su shiga jikinsu.
0: A matsayin ka na kwamanda mai kula da wannan jiha ta Lagos, wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a game da agwaji harkar a kayan tu'ammali da miyagun ƙwayoyi?
1: Jama'a sun fara biya ga ainihin iyaye dole kusa ido a kan yaranmu, daga su fitar su da wasu suke tafiya ina suke zuwa duk hakki ne wannan Allah ne ba mu kiwo a kan yayanmu mu kula da wannan. Kuma a kobe yaushe nakan ba iyaye shawara mu especially yara da suke zuwa boarding school in suka dawo yayin da aka fahimci cewa sun fita gida, to a duba cikakkunansu. Allah yana iya sa, Allah yana gatan da hannu ganin da kai a kan wani abu. Amma har da ƙwaya kafin yaro ya zama ya zama to addicted, ya zama dip a ciki, insha Allah in aka fahimta nan da nan za a iya maganinsa. Amma in har ya zama dip yana ɗaukar lokaci, kuma za ka dinga it's expensive kafin ka samu inda kake so a kansa. Amma in lokacin da ya fara ɗin nan in Allah ya sa ka fahimta, to Allah da nan da nan za a sha magani. Sannan kuma yara kuma su ma kobe shi na jan hankalinsu, ya zama to inda dai ake mu'amala da wannan ƙwaya ya zama to sun kiyaye zuwa wajen waje. In akwai abokan da suke shaye-shaye su gurin mun to wannan abokan ba abokan kirki ba ne.
0: To har yanzu Abubakar Wali, kwamanda mai kula da hukumar hana sha da safarin miyagun ƙwayoyi da ke wani jihar wato NDLEA, har yanzu ko akwai matakai da za ku ƙara ɗauka don ganin cewa har yanzu a wani jihar ta Lagos akwai unguwan da suka ƙaurin suna wajen tu'ammali da miyagun ƙwayoyi?
1: Yanzu maganin da ke faɗa ma kaman lokacin da na zo na karɓi wannan jihar ta Lagos muna da unit 9 ne kadai wato area commander da ke nan. Bayan da lokacin da karɓa zuwa yanzu muna da area commander 13 wanda kuma ina ganin a jihar Lagos area commander 13 ba su isa ba. Patrol kuma da ba mu patrol, amma yanzu maganin da ke faɗa muna da patrol team 4, 2 a mainland, 2 a island. Sannan aikin nan aiki ne wanda mu kaɗai ba za mu iya yinsa ba, kowa da hannu, kowa da kowa sai ya sa hannu a cikin wani labari. Kaman masu abu agwanni
2: kuma jama'a gaba ɗaya wannan mutanen da suke wannan al'amari mutane ne kamar mausu dan uwan mu ne wasu makwabtan mu ne da mutane suke taimaka mana da information ina gani wannan hanya ce wacce Allah da za a iya shawo dan wannan al'amari amma in dai mu kadai ko kuma ma'aikata kadai ba su yi wannan aikin ku dole dole kowa iyaye malaman addini shugabanni sarakuna kowa da kowa sai ya kawo ainihin taimakon sa akan al'amuran al'amari sannan uwa uba iyaye guda ke dabu akan yayanmu musa ido akan su sannan kan fada ba da shugaban addini su ma pastor ne ko imam ne duk lokacin da suke huduwa suna fada kar da inda take tare tare da sha da fadocin biya gwaiwi kamar da juma'a san juma'a a cikin hudu ba ta ne imam biyan da za a yi ya dan jawo hankalin mutane yayin da mutane suka can wasu ba ma yaran mu wani lokacin ba san ma me illa abu take tare da wannan ta da fadocin biya gwaiwi ba ma addinance inda a fada musu addini ya hana hatta kuma hujjin da abin da zai faru ga wanda yake shaye-shaye ko ke sayarwa Allah da wannan hanya ce wata hanya ce da yake ganin za a iya magantowa wannan abu Allah ya yarda
3: yanzu su matasan za a ga ta su ne yawanci suke tsahon ga wajen wannan shaye-shaye ko akwai wani shara za ka ba su matasan komanda
2: matasa mun tushe da wani zubin makaranta sun certificate din su kasar da lai cewa sai sun samu aiki ka wasu fara aiki tun suna makaranta ba lokacin da suka je hutu kan ba matasa shawara ka nemi wani aikin hannu wanda in sun gama makaranta a filin suna da abin da za su yi amma akwai abin da turawa suka ce zuciya ta zauna ba ta komai zancen zuciya ta ta ba in ka zauna ba ta komai zuciya za ta ke raya maka abin da ba shi ba ne to ina ba ta wata shawara ko bai su zamanto sun engage kansu a wajen activities na maybe kamar sport dan motsa jiki motsa jiki in ball ne ko kuma a'a zai samu wani abu da za su ke yi ne wanda zai ke birnin su wannan kansu zauna haka ba sa komai wannan duk inda aka ce yau waje ne ya yi fice ana shaye-shaye kwana sai da biyan kwayoyin nan ya zamanto matasa su kiyaye wannan waje ba wajen zuwansu ba ne Abubakar Liman Wali, Manda, na jihar Lagos, na masu hana shahar fatocin biyan kwayoyi.

Tuma da la ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Yanzu lokaci yayi da zamu ba ku damar kira domin ku isar da sakon sadar da zumuncin ku a filin shirinmu na zumunta a waya kai tsaye. Ma bari mu dan saurari wannan sauti da ke bisa injina Sudan

0: Masarara, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin zumunta a waya daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9. Tare fatan mun same ku cikin koshin lafiya kamar yadda aka saba kowace rana irin wannan. Kabiru Muhammad Shaibu ne jagoran shirin, dan haka mu je zuwa. Hello.
1: Baba da ke.
0: Wa da ku tsaba.
1: Kai. Na da Hassan Muhammad daga nan Hausa.
0: Na'am, wa za ka isar da sakon gaisuwar ka gare su?
1: Ina da baka mutan alaikum.
0: Na'am.
1: Da ku dare ga mutan alaikum da baki da da ku kan ku.
0: Na'am.
1: Da ban wannan shirin. Ina gaskiya. Muna gaida ku. Ina Abubakar.
0: Na'am. Muna godiya kwarai da gaske, Allah ya bar zumunci. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wace magana daga ina?
2: Kana magana da Abdullahi Umar.
0: Abdullahi Umar, wa zaka isar da sakon gaisuwan ka gare su?
2: Na farko dai ina gaida mutanen gidan radio da baki daya.
0: Muna godiya.
2: Ina gaida mutanen gari na Burga da mutanen gidan gabaki daya, da mutanen Launo gabaki daya, da mutanen Kurna gabaki daya.
0: Na'am.
2: Wadanda muke nan mazauna nan, ina gaida Alhaji Shehu Garba Sarkin Hausawa na Abule Rogo. Ina gaida Malam Siki Kano. Ina gaida mai gida na Alhaji Ture.
0: Na'am.
2: Ina gaida Dallaji. Ina gaida Abule Rima da Bello Soja da Umar Dallaji da Sani Dogo da sauran jama'a Burga ina wa kuma fatan alheri da fatan ku tashi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Hello. Wa alaikum assalam, wake magana daga ina? Baban Fatima, barka da shigowa. Yawa, wa zaka isar da sakon gaisuwan sada zumunta? Muna godiya.
3: Mamma Abdullahi dan ne jawar mu san gado kokuna Sheikh Alhaji Abdul Muhammad tare da mama Aisha tare da Halila Kurudu da Soyewa. Dan tila Okada Gangan tare da ya umma shayin mu gangam tare da duka sauran mutanen gangam da fasana musu barka da rana. Muna ba Fatima da nasu ko ganga. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Na'am. Hello.
4: Hello.
0: Na'am.
4: Allah
0: ya gani. Alhamdulillah, wake magana daga ina?
4: Abubakar daga Zalukoka, Sanar Songarbe.
0: Na'am.
4: Muna ana shirin sakon gaishe da shine ko? Ina gaishe da abokina Abubakar Alkilla, ina gaishe da abokina Alhaji Mutla, ina gaishe da abokina Nasiru, ina gaishe da abokina Ibrahim, ina gaishe da
0: to Allah sa suna dubda akwatin radion su. Muna godiya. Hello.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
5: Kana magana dan jaji Konkona na dan da sarkin Karmo wanda aka rembu da riga.
0: Barka da shigowa Konkonawa.
5: Tawa da lainawani.
0: Lafiya kalo.
5: Allah ka gaida min da mutanen Kokona wallahi alau.
0: Mun baka dama ka gaishar da su da kanka.
5: Da mutanen Hokka.
0: Na'am.
5: Gudare ga.
0: Gudare gawa.
5: Ina da gaida ɗan yabo.
0: Ɗan yabawa nan. Na'am.
5: Na dan da sarkin Karma na gaishe su.
0: To masha Allah, Allah sa suna dabda akwatin radion su.
5: Yo amin ya Allah.
0: Masha Allah, muna godiya. Hello. To bari mu ji wannan.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filin zumunta a waya, da fatan kowa yana nan cikin koshin lafiya. To masha Allah, ina miƙa sakon gaisuwa na ga shugaban tafiyan mu Kabiru Muhammad Shaibu, ga ta masu sauraron gidan rediyon Bond FM. Da fatan an tashi lafiya, ya gida, ya aiki, ya ƙoƙari. To ina gaishe ka da kai da sauran ma'aikata irin su Hawwa Ugarba Adeyu da Umar Tukur Salihu din daye da Baffa Gali da Usman Ibrahim Tunau da Aisha, Idris da Hadiza, Idris da Sahabi da su Ibrahim Shunku da dai sauran su duk ina gaggaishe ku gabaki ɗaya. Ina kuma gaida Halira Adamu, sarauniyar gidan rediyon Bond FM, tare da maman Suleiman da Hamira Abdullahi da Aisha Rabasa, Fatima Bintu da Suwaiba Ikurdu da dai sauran ku umma kattun, da fatan duk kuna nan cikin koshin lafiya. Ciyaman tare da Ambali Fakka da baba na Haruna Ojota da baba Usman Maniya, Zakariya Buda tare da babiya nasu Kudire ga Alasan Balanu mai Indomi, mama Abdullahi kakadan Nijar da dai sauransu duk ina gaishe ku ga baki ɗaya. Su Tahiru 20 Naira, su Wada Masi baban gida, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A tashi lafiya, mai magana mama Aisha, mataimakiyar sarauniyar gidan rediyon Bond FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Filin zumunta a waya. Ni sunana Hariratu Adamu daga Ikurudu. Ina muku fata alheri. Sannan na ma musamman nan gidan rediyon Bond FM 92.9, ina muku fata alheri da maza da mata don, ina muku fata alheri. Ina ma ƴan kungiyar mu masu sauraron tashar Bond FM, duk kowa duka da mata da maza don, ina muku fata alheri. Musamman na gaida mama Aisha, mama Suleiman, Aisha Adamu, ma Amira Fati, ina gaida Babiana Subudurega, Yahaya mai kaza kajeji, Muhammad Miyade, Muhammad Abdullahi, ina gaida Gado Nasko Gangado, ina muku fata alheri. Sannan ina gaida baba Usman Maniya, Muhammad Abdullahi, ina muku fata alheri. Daga Halil Saroniya tashin Bond FM 92.9, ina muku kowa duka fata alheri.
0: Mun gode kwarai da gaske.
6: Assalamu alaikum filin zumunta, barkanmu da warhaka.
0: Yawwa, barka.
6: Da farkon dai ina gaida mama Aisha da mama

yanzu gashi nan mun dawo, amma kuma dai dole sai na'urorin namu sun farfado, amma kafin nan bari mu ji wannan.

0: To haka ne ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja. Tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu kafin mu je ɗakin mu na labarai ga wannan sako.
1: Da matsalar tsohon ciwon sanyi na mara da ɗa namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun ƙaiƙayin gaba da kuma wanda yake ɗauke sha'awa ko kuma ɗauke ni'ima ko kuma ɗauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage ƙwayoyin haihuwa ayi aure shekara da shekaru a rika samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon yayi tasiri wajen lalata ƙwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam. Idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah. Daga ni sarkin saiwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya. Ga duk mutumin da yake son gani na za ka same ni a nan Abbatuwa a nan a Trailer Park gab da fadar sarkin Fulani. Ga mai neman ƙarin bayani za ka same ni a lambobin wayata kamar haka: 080-34-30-0307 080-34-30-0307 Mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon ƙarancin ƙwayoyin halitta, mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa, mutumin da gabansa zai janye ya takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami, da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke, ni'imar ta ɗauke, gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami, wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan buƙata. Shi yasa a wannan cibiya tamu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye. Wannan maganin maza tsaye wanda muka haɗa da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullo da kukuki, muka haɗa wannan maganin da wasu saiwowi irin su ginseng, irin su cinnamon, irin su hibiscus, muka haɗa muka tada wannan maganin. Duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarinsa yadda ka san a tafasa stati, haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara. Idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara, haka za ka je ka yi fitsarinsa yadda ka san ƴaƴan riɗi. Idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali, idan ka ci maganin nan sai ka ce tunda kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba, domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi. Idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 baka ƙarasa fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba. Idan ka sai wannan maganin ka sha, in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani magani amma ba na ƙarfin gaba ba. Idan ka yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, idan ka yi amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka ya shiga cikin jijiyoyin al'aurarka ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai. Idan mutum ya yi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin zaka ji wani sabon karfi ya zo maka in kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba wannan maganin a duk inda kake a duniya a duk inda kake a Afrika a duk inda kake a fadin tarayyar mu ta Najeriya idan ka kira ni kace sarkin saiwar Afrika dan masanin maganin gargajiya na Najeriya maganin nan muke bukata wanda idan mutun yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutun ya sha wannan maganin ko nonon uwa ne ta gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gaban ka ya miki yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa anan a trailer park gab da fada sarkin fulani ga me neman karin bayani ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 080 34 30 0307 080 34 30 0307 a duk inda kace a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma zaka samu maganin mu cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin nan ban san iya kyaututtukan da aka yi min akan wannan maganin mai suna maza tsaye ba
0: to Allah sa dace ana tare ne da sashin Hausa ne gidan radio Bawna FM da ke kan mita 92.9 inda gogo muke cewa karfe 3:30 lokaci ai da zamu leka daki mu da labarai ai sauraro lafiya

0: Abdullahi Umar, na me yafi jan hankalin ka labaran mu?
1: Eh, abin da zan buge ni gaskiya, Professor Dinan da Laura Dinan da yake ai kokari abin da ya faru ba su suke ya faru a zaben kasa gaba shi
0: ɗaya. Haka dai ya faɗa.
1: Ba ma gine mai shi kuma wallahi mutane gaskiya suna jin da yawan waɗanda abu gaskiya. Sai dai mutane sai an zagi nake kuma sai an cire kwaɗayi.
0: Gaskiya ne.
1: Gaskiya sai an cire kwaɗayi don ɗan abin da aka baka bai kai yankin ka ba gaskiya.
0: Amin amin mun gode kwarai da gaske. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
2: Ina magana da mama Aisha, ya aiki ya kokari.
0: Alhamdulillah, ina mama Aisha.
2: Allah ya taimaka.
0: Amin amin. Na'am.
2: Gaskiya ni labarin da ya dauki hankali na plateau da aka ce yan ta'adda suna bi gida-gida suna yanka mutane, wannan abin tashin hankali.
0: Gaskiya fa kuma suna cikin bacci aka ce.
2: Suna cikin bacci ana yayyanka suke yan garin ba jami'an tsaro.
0: Gaskiya abin da sai dai addu'a.
2: Allah Ubangiji ya mana maganin wannan matsaloli da ke damuwa mu a Najeriya.
0: Amin amin. Gashi a jihar Neja ma sun yi awon gaba da mutane masallata.
2: Jihar mu kuma an kwashe mutane ba ma adadi ba, ba ma girgawa ba san adadi.
0: Ai ƙauyuka ne da dama, to kaga babu tabbaci.
2: Suna bi su
0: zinan su kwasa,
2: su
0: zinan
2: su
0: kwasa,
2: to Allah
0: Ubangiji
2: ya mana magani, Allah ya mana iyaka da su.
0: Amin ya
2: hayu
0: ya
2: kayi muna da kuma da bayan Allah da ke hannun.
0: Amin amin mun gode kwarai da gaske.
2: Yawwa, a tashi lafiya.
0: Masha Allah, yawwa. Wato hakan shi ya tuna mun da cewa mutane suna cewa zaben mu baya ba shi da wani rana, ba shi da wani mahimmanci. To kaga wani darasi ne. Yanzu da mutanen Oshun ba su fita ba, kagan suka ce ba wani ainihi zabe na, inda ka fita kuka kada kuri'an nan, to lalle ko insha Allah wanda ya ci din nan, inda akwai bambanci da yawa, ko da ana magudi an sani. Ai yanzu ma kun ji an ce jam'iyyar APC ta bayar, jam'iyyar da take jagorancin ita ma ta bayar da kuri. Kuma ko a wancan sati da muka karanta labarai kun ji cewa ana zargin cewa sun raba 20,000 da sauransu. To wannan kuma an ce yanzu naira biliyon guda suka ake zargin an kashe wajen rabawa masu kada kuriya. To amma duk da haka zamanka a gida ko zamanki a gida cewa ba za ka fita ka kada kuriya ba saboda bayi da wani rana, wannan ba hujja ba ce. Idan aka yi tururuwa ma gudun ma yana da wuyan a yi shi, don haka muna ba da shawarin kowa ya kaɗa katin zaɓensa, in lokacin zaɓe ya yi ka je ka zaɓi wanda kake so. Ga 'yan takarkaru nan suna ta fitowa, za su muku tallan kansu, wasu ma za su zo nan tashan, wasu ma za mu je mu tuntuɓe su, wasu za ku ji a wasu wurare daban. Don haka ka tabbatar ba a barka a baya ba, kar ka zo kana gunaguni. Yawa, to ku ɗauki wannan lamba da zan bayar yanzu, ita ce lamban da za mu yi shirin abokin hira nan da mintuna 10 masu zuwa. Lambar dai ita ce wannan da ake kira yanzu, wato 081-690-7625 a aji. Na ce 081-690-7625 tare da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Ni ma bari in ji ka makogoro na kafin in dawo da shirin na, bari in gani wannan anya namu ne.

0: Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. To yau dai to da farko dai ga lambar da za a same mu 08190766625. To yanzu abin da zan yi shine zan na saurari muhawaran da aka yi a group din shirin abokin hira na WhatsApp, inda masu sauraro suka turo da sakonnin su, sai na ebo wasu. Yanzu kuma zan hada da wannan da nake da shi. To muna da tambayoyi guda 10, dan haka mu je zuwa. Alo,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Malam Bashir daga Magodo.
0: To nan Magodo, Malam Bashir, na muna da tambayoyi guda 10.
1: Ai, kada ai, mata muna da gwamnati ba sai bana.
0: Eh? To alhamdulillah,
1: wallahi ba mu san muna da gwamnati ba sai bana. Allah ya kawo kawon gudu na ya da kawo kwana.
0: To amin amin, yanzu tambaya, muna da tambayoyi guda 10.
1: Ah, ni ban so tambaya kawai, na yi fata yayi ga gwamnati mula shugabannin shugabannin mu na ayo da ko ina.
0: Masha Allah. Na'am. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
2: Wa da Sheikh Muhammad daga nan Ustaz.
0: Na'am, wace tambaya zaka ansa? Muna da tambayoyi guda 10.
2: Okay, amma ni tambaya ta biyu.
0: Ta biyu? Ta biyu ko?
2: Eh.
0: Wani dan arewa ne mutum na farko da ya fara zuwa makaranta? Makarantan gaba da primary.
2: Eh?
0: Abani
2: da Tabiat.
0: Tabiat?
2: Eh.
0: Menene sunan namijin giwa?
2: Giwa.
0: Ah, ai na ce maka giwa, in da giwan ne baran ce maka ba. To ka saurara. Bari mu ji Hausawan. Na'am, hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: To a gabanin shirin gidan Radio FM.
0: Shirin abokin hira. Na'am, wake magana daga ina?
3: Sunana Muhammad Ahmad.
0: Muhammad Ahmad daga ina? Daga ina? Daga ina kake kiran mu? Afafa, wani yanki a Afafa? A wani wuri a Afafa kake kiran mu?
3: Afafa Wolf.
0: Wolf? Wolf, wajen Creek Road ko kuma Kofa Bayo Mill ko kuma Waterside ko wajen Flower Mill?
3: Afafa bakin Wolf.
0: To muna godiya, wace tambaya zaka ansa mana?
3: To sai dai gaba insha Allah.
0: Muna godiya kwarai da gaske na Afafa. Hello.
4: Hello.
0: Na'am.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Yawa, barka dai, wake magana daga ina?
4: Kana magana da Umar Abdullahi daga Papa Jawo Munji, Mallato.
0: Ba Umar Abdullahi Papa Jawo Munshi pa Ladipo. Na'am. Allah. Muna godiya kwarai da gaske. Yoshe ne
4: yo da kowa fatan alkhairi, ina gaida kowa da kowa. Ubangiji Allah shi sa da wasu da Allah ya kara taimako.
0: Amin, mun gode kwarai da gaske. Allahumma amin. Na'am, hello.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
5: Alaikum assalam.
0: Na'am.
5: Yawa.
0: Alhamdulillah, wake magana?
5: Me magana Abdul Matin Ayuba, Kwato Gwamna Road.
0: To, na'am, me zaka, wace tambaya zaka ansa mana?
5: Tambaya
0: Tabiat. menene sunan namijin giwa da Hausa?
5: Toran giwa.
0: Toran giwa.
5: Na.
0: Haka da sha ta yace. To ba haka bane. Zaba wata lambar. Eh?
5: Tambaya ta biyu.
0: Tambaya ta biyu?
5: Na.
0: Wani dan arewa ne mutum na farko da ya fara zuwa makarantan gaba da primary sannan ya fara kafa jam'iyya ta farko a siyasa?
5: Demokradiya ko a mulkin soja?
0: Ah. Duk dai wanda ya fara

0: Wace?
1: Akaban.
0: Eh, wanda ya fara zuwa makarantar gaba da primary sannan ya kafa jam'iyyar siyasa a yankin Arewa? To wane ne shi?
1: Oluwa.
0: Eh?
1: Oluwa.
0: Toluwa?
1: Oluwa.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Wai Oluwa, wace jiha yake?
1: Ba Oluwa ba, Oluwa.
0: Oluwa.
1: Eh.
0: Wace jiha kenan? Eh?
1: To, nan mun kashi harki.
0: To, baka ga mana jihar ba ma da ma ko zamu dan gane. Allo.
2: Assalamu alaikum, kafin mu haka shayu.
0: Ni ne nan wake magana daga ina?
2: To ai eh namijin Turangiwa ai shi ake namijin Turangiwa ko?
0: Ba haka bane.
2: A bani tambaya ta gaba.
0: Wace kenan ta shida ko ta bako ko ta takwas ko ta tara ko ta daya ko ta biyu ko ta uku?
2: A dai ba ta shida dai.
0: Ta shida?
2: Eh.
0: Da zaman banza
2: haka ke kwara aiki ke ya
0: haka yake
2: maka ji daga onara
0: muna godiya kwarai da gaske da kafaran ta mun rai nagode da zaman banza kara aikin kisha hallo hallo hallo
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
3: kabira ne daga sango
0: na'am
3: an ansa tambaya ta biyar ne?
0: Ta biyar ba ansa ba.
3: To indai ta kona shi ansawa.
0: Menene sunan namijin giwa?
3: Toren giwa ko?
0: Wani ya faɗa muka ce ba haka ba ne. Wanda ya turo mana ba toren giwa ya ce ba.
3: To.
0: Eh.
3: To abin da bakwai.
0: Ta bakwai?
3: Eh.
0: Shi ne aka ansa ai da zaman banza gara aikin kishiya. Ok, aiki uwar kishiya ne ma. Na'am. Sai da ka zabi wata lambar.
3: To, an ansa ta hudu ne?
0: Ta hudu?
3: Eh.
0: A'a.
3: To, a zai yi ta kwallon shi ansa.
0: To, akwai wani mawaki a kasar Hausa da har ya kai ma ake amfani da sunansa a karin magana a arewacin kasar nan. Waye shi?
3: Ya ta ne kowa.
0: Ah, kana tambaya na kenan, ni nake tambayan ka ai.
3: Sai ya tare da ke tambayar ni da wannan mari ko.
0: Baya ci shi fa. Bacin madi mai dogon zamani mai kuma ake fada da shatan. En an shin shata, bana so in shiga. En an shin shata ma haka ne. Na'am, muna godiya kwarai da gaske. Ana cewa en an shin shata ko? Yawa madalla. Hallo. Na'am. To da wanne ka taho?
4: To ina san aban da tambaya
0: ta bakwai. Ai an ansa ta bakwai ya dai ta takwas. Tatara. Tatara. Da kai da kaya. Mallakan wuya ce ba ne ba. Mallakan wuya ce ba ne ba. Na gode ya kwana da gaske. Wallahi. Abinda muke fama kenan mu ma a fassara mu wallahi. Hallo.
5: Hello.
0: Na?
5: Na mu
0: wa alaikumun salam wake magana daga ina?
5: Magana da muna da abubuwa.
0: To, na muna jin ka. Wace lambar za?
5: Na ji ne ba samu gidan radio nan ba sai yau. Ina son ki me yasa kuka kuce ba ma ji?
0: Wallahi sai dai ai hakuri an yi kusa a fara ji insha Allah.
5: Amma na ga kalau ko?
0: Eh lafiya kalau.
5: Da Allah ya kiyaye.
0: Amin amin mun gode. Yawa, hallo.
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikumus salam wake magana daga ina? Eh?
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikumus salam wake magana daga ina?
6: Ina magana da Ashu Muhammad daga Osho.
0: To na Osho di muna jin ka.
6: A bani tambaya ta ta.
0: Tattara.
6: Eh.
0: Ai shi aka ansa, an ansa ta.
6: Ta takwas.
0: Ta takwas. Da kishiya.

0: da kishiya ba haka nake so in ji ba
1: amma da
0: tanawa
1: tabiyar
0: menene sunan namijin giwa
1: torun giwa
0: aha haka wasu suka ce amma wanda ya turo mana wannan tambaya ba haka yace ba
1: jodin giwa ko
0: aha muna godiya ka saurara insha Allah eh eh hallo wa alaikum assalam ya ka boye lamban ka ja mu je wa ke magana da gaina labiya
1: ya ake a kokari
0: alhamdulillah wa ke magana
1: wallahi haruna ne daga ikorodu
0: haruna ikorodu muna maka lalle marhabin da shigowa
1: wallahi da ake karo ina neman dan baku ba shabe ku ba
0: ayya gashi kuma ka boye lamban da mun na kiran ka mu dinga gaisa to ka boye lamban
1: to wallahi
0: Allah sarki to daga ina kake kira
1: ina ikrodo
0: Allah sarki to da wanne ka taho yanzu
1: a to ni dai na ina jin da bakangarin da ku da kuke wallahi Allah ina jin dadin ku Allah ya kara muku albarka
0: amin abin mun gode kai ma Allah maka albarka
1: Allah ya kara muku albarka kuma Allah ya saka da alheri
0: amin abin mun gode kware da gaskiya runa ikrodo
1: bakangarin da kuke yi muna so yi muna dadi da wannan su gomnoni
0: Allah sarki to mun gode amfanin mu
1: Allah ya kawo mu cece
0: amin amin mun gode kware da gaske hallo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana daga ina
2: kura magana da Yahuda dan Sokoto
0: Yahuda dan Sokoto muna jin ka daga ina
2: kura magana daga Ikeja muna nan Ikeja
0: to Ikeja makwabci muna jin ka
2: lalle mu anan muna nan mu kusa ka ni
0: to na wace lambar zaka ansa mana
2: to amma dan gyara ne mu gaskiya ko wanda zan ga yanzu kuma wannan ba wa Allah nan da ka bashi ansa da kai da kaya duk mallaka waya na
0: eh
2: masha Allah to kaga kaga a Hausance
0: eh
2: waya mace ne ko kai
0: eh
2: mace ne ko namiji
0: duk abun da ya kare da ya ai mace ce
2: kaya duk mallakan waya na ba mallakan waya bace
0: to mun gode
2: da kai da kaya duk mallakan waya na ba da kai da kaya duk mallakan waya bace
0: to mun gode
2: waya na miji da kai da kaya duk mallakan waya na
0: to mun gode wanda ya dada magana sai ya kira mu ya gaya mana gaskiya haka ne ko ba haka bane wai waya mace ce ko namiji yanzu ma mun koma ga wannan hallo wake magana daga ina
2: ana magana da Sanusi
0: Sanusi na'am
2: Sanusi Sanusi
0: to muna jin ka wai waya mace ce ko namiji
2: a ni a bani na goma
0: na goma
2: eh
0: girman daraja ke jan raƙumi girman daraja ke jan raƙumi ƙara samu to zaɓo wata lambar ma na uku ka jera mana sunayen ƙofofin ganuwa guda biyar a Zaria to bari zazzaga su kira su ba da ansa hallo na'am
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
3: kana magana da Sufyanu dan Kimba da ke nan Ujota
0: yawa dan Kimba nace wai wuya mace ce ko namiji wuya
3: mace ce
0: yara ce wuya ce ke nan ko wuya ne
3: wuya
0: mace ce wuya ko namiji
3: wuya ko namiji
0: to wace tambaya kake son ka amsa
3: to amana ta biyu
0: ta biyu
3: eh
0: wani dan arewa ne mutum na farko da ya fara zuwa makarantar gaba da secondary sannan kuma mutum na farko da ya kafa jam'iyyar siyasa a yankin arewa
3: wala wala da kamar waya
0: to dan garin mu ne barin ga maka in ka san garin mu sai ka bada ansa
3: dan garin ku
0: eh wallahi dan garin mu a to ai na gama ba ka saja an ka san dan garin mu to dan garin mu ne wallahi dan garin mu ne
3: wala
0: yawa muna godiya wanda ya san garin mu to dan garin mu ne ya na'am hallo
3: salamu alaikum takwara kabir ne ya dawo
0: to kenta yi ya dawo wa takwara
3: wancan da yake cewa wai wuya mace ko namiji to ai ka san Hausa ba sa kwace
0: ah to
3: ye mace ce ne
0: aji na ga ya ma in ka ji ya kan ai kawai mace ce
3: a to ka san mu sun ce mu kana ba Hausa bane to su ne Hausa ba
0: to muna godiya muna godiya kware da gaske don haka nake tambaya saboda kowa ya ji ya karu ka san wani in ba wai yadda ya so ba baya yadda da magana na muna godiya masha Allah to kuna ji ko hallo
2: sawa da magana magana da Abubakar Umar Abude waje kanta
0: na'am
2: yo tambaya ji da Hausa
0: to muna jin ka
2: wanda ya fara makaranta a Najeriya
0: eh a'a ban ce maka a Najeriya ba
2: ya Abubakar da fara banewa mutumin Bauchi
0: ah to dai ba shi bane daman na san za ku doka shi ne amma ba shi din bane
2: na biyu kuma
0: eh
2: ba ka ce da zama da warki da zama da kisha
0: eh
2: yawa yawa ba zama da uwar miji
0: eh
2: ba mu zama da uwar miji
0: ah a ba haka bane na'am da kishiya nace ma da kishiya eh karu samun da kishiya
2: ba da uwar miji
0: ah ba haka bane ba kuma Abubakar tafa balle bane shi ma dai daga Bauchi ne amma ba shi bane hallo
2: assalamu alaikum
0: wannan mutumin aboce yake wa alaikum salam wake magana daga ina
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam barakatullah na'am
2: Assalamu alaikum.
0: Ah, baka jin mu?
2: Ah, ina jin ka.
0: To ja mu je wake magana daga ina? Muna kai.
2: To masha Allah, ina kana magana da babar mai dawisu daga nan Oshodi.
0: To mai dawisu na Oshodi, muna jin ka.
2: To ya aiki ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske.
2: To ne abinda zan ce kawai addu'a zan arawa Najeriya. Allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma wanda suke mugun abubuwan nan Ubangiji Allah ka shirya.
0: Amin Al-Fatiha mun gode kwarai da gaske. Hallo.
3: Hallo assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wake magana daga ina?
3: Baban Namura da Jigawa malamu Doka ga daga nan Antoni.
0: To na Jigawa muna jin ka.
3: Yawa wani sarkin Hausa da yake wai da kai da kayan mal ba mun zaka waya bane haka yake dai dana sakwata ne amma mu a Kano da Jigawa bakin Hausan kenan
0: na'am muna godiya kwarai da gaske
3: yawa duk inda kaje an nace da kai da kaya sun mallaka waya duk dai da ba ru mace ba nan
0: to mun gode kwarai da gaske
3: yawa yawa
0: na'am mun gode yawa mun hallo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
2: magana da
0: Atiku mai abarba nan bariga Atiku
2: mai abarba bariga na'am eh ni bantan tambayar da kai akan waya nan da ko wace ne nake
0: son to muna jin ka kare mu
2: to ni dai a da fayyanta kuma a yana ya wada tare da take gaskiya waya ne matsayin na miji
0: na'am waya ko
2: eh waya ba gaskiya matsayin na miji
0: to mun gode kwarai da gaske
2: Eh
0: akwai tambaya ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta goma eh ta tara
2: a banda daya eh
0: sunan babur da Hausa
2: babur
0: eh babur ba da Hausa
2: babur
0: ah
2: babur yanzu ba na hausa yake ba babur
0: Ah to ni dai haka aka turo mu aka ce sunan Babur da Hausa kuma an bani ansar. Kuma ba Babur bane ai sai sa ni ce maka Babur ban ce maka mashin ba. Bari zaka ji Sokoto sun ansa maka. Masha Allah, Allah sa ba Sokoto ya kira. Sunan Babur da Enam.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wake magana daga ina?
2: Kana magana ne mai jirin daga nan mota.
0: To, muna jin ka.
2: Eh, sun Babur, Bututu.
0: Bututu. Haka yake. Haka ne muna godiya kwarai da gaske butu butu to kun ji ko sunan Babur da so butu butu butu butu ne ko butu butu hello
4: butu butu
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ira
4: kana magana da Nasiru Dalla ku zake abatuwa
0: to muna jin ka
4: Nasiru dan jira ta ne magana da gaskiya wanda muke ce wuya ne miji dan ne san ku kowa san kiwa saboda wuya ai da miji ne dare to amma yadda kaman shi ne ka zakar ba san kwace da taba hawo shi ai da ai da ban take da bambanci dole
0: Allah sarki muna godiya
4: yau amma magana da gaskiya da ya ce wuya na kuma wuya ne ai duk san kalmar da take ce ai mutun ya ya kada wasa kuma zai gane duk san dai ne da sanin da haka a kan kalmar
0: mun gane kwarai da gaske
4: yauwa to kaga ai babu wanda bai tanka ba ko ba bai da zai ce wai dole a kira ya da wuya amma ba wai mace ko wani abu da sauransu to wanda ya ce wuya ne shine sai to kalmar da ya ce wuya ne wuya na
0: to muna godiya
4: madalla
0: yauwa masu sauraro ya kace abin da zamu iya kawo muku kenan tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na nako dan Muhammad baban Muhammad Jikin Shabu nake fata za a tare mu a shiri na gaba yanzu ka a madadin daukacin abokan aiki na ma gaba ɗaya zan yi ban kwana da ku domin ga abokan aikin mu na bangaren yarbanci walimin dai tare da tawaggar sada su baje kolin su sai in ce mu kasance cikin koshin lafiya ya ma taba mun abin da zan saka muku sai anjima

0: bani e seun e pada ijaba ti se ka wole e seun e pada ijaba ti to o
1: a ko ati yawo
2: a fi suru
1: to ba da soro won ju
2: wa fori e fagbon
1: ko si problem ngba to ba ma yanju oro yen bayi
2: o ni si nbe
1: o ni si agbon ngba yen se o ranti ngba ta nja yen ko te pe boya mo titi rojo fun like the me didi rojo fun
2: oro
1: lo ko oro lo ko gbo boya afa to fun mi gbo gba yen mi sa pada mi gbodo gba mi gbodo pada sibe yen mo ko wa ro pe ah ti ba pada sibe se iwo lo wa lo fe fe mi ni eh die iwo na lo je ka ja to fi je pe mo fi rojo fun
2: oko na wa ni boyo fe fi e kun bo de yen mo bo de to lo wa ni
1: eh boya to
2: ni to ma pada ronu si
1: adupe lodo olohun gbogbo yi te ngo wa adupe pe okun adupe o ati tude sori eto eyuwu mi lati le ise 92.9 bond fm ba se ma wa ni jo mejo na ni adupe lodo olohun olohun we te se wa ma ti so ko wo ti wa wa o tu wa da wa si titi di ojo eni mo ni jejo mo so fun yin pe an lo an bo olohun tu wa se be ki wa ni dupe fun o da bi ko olohun si ni ma yin da e si toro ni se kan ti mo fe ko lo ba mi je a dupe lodo Olorun ba ma ba gbogbo eya ara le na be na dupe pe mo ba ile aya ta lafia gbogbo eyin iya mi ti ma nki gbogbo ko be lati gbogbo eyin loba lu Eko ipatapata ka fata ah ise ni ka ma se o eh ise ni ka ma se wa laya se
2: na ka ma gba pe ohun awon baba wa fi sile
1: ise ni ka ma se a dupe lodo Olorun o gbogbo iwure te wa wu ni lady kankan ati laafi kankan lagbara Olorun o ma wulo fun orilede Nigeria asi tori ta ba so ta ba kokko sadura fun orilede Nigeria inu Nigeria na le ko wa o
2: be
1: ka ya kokko sadura fun orilede Nigeria ka wa sadura fun lu Eko to ge pe ati nje ati mu adupe lowo gbogbo yin te wure na o enu yin a ma gba ohun ise ase be se yen na ni ase ma ma gun lagbara Olorun mo ki gbogbo yin kabiyesi patapata ti ma nki patapata pogodo te ngbo mi dede asiko yin mo ki yin o ade ape lori bata ape lese iru kere o ma do kini lagbara Olorun ilu oni tumo yin lori mo ki gbogbo yin bale patapata nibi kibi te ti ngbo mi patapata mo ki gbogbo yin o kara o le o mo ki gbogbo yin bale patapata mo ki yin o mo ki gbogbo yin iya lode mo ke iya laje mo ke iya loja tori gba ti ya mi bi mi tan eyin lo bi mi le lowo e si npon mi ni jabo ni eyin lagbara Olorun mo ki gbogbo yin o mo ni jora mi loju ni odo yin o eh wa ye ka wa ki baba wa awise
2: beyin oba kabiyesi oluwa segun ajasa onigbongbo awise ti ilu onigbongbo kabiyesi
1: o ka ro le o kabiyesi akiyin o e ku pale mo odun kefa ti egun ori apere baba yin lagbara Olorun e se bere ni e ma lo 100 e ma lo 150 to ba ti wa lo 200 we amo le to ko ba ngba yen sugbo lowo yi ase onigbogbo ko ni tan lenu yin ilu onigbogbo si ni daru awa si debe ati gani ya fi ji ati ri pe ipale mo tin lo nilu onigbogbo ti won ma se odun kefa ti baba wa oluwa segun ajasa ti won go apere baba won lagbara Olorun gbogbo nkan te ba ti fowo le ni lo gbogbo ma ma ji ni gbogbo nkan te ba de pa mole bayi o ma ma ku ni bo se ma je ni eh ta so pa la lawo la wa la ku ata
2: i love you laila le yi la a fi so e mi omo yin se ki na to ye gbe le a ki so de mu ki ka bo sori eto wa eto yin eyi hun mi be ni pelu ola ije Olorun je iya se ki na nu be ni mu ki oko mi 30 minutes na ti se ta ti divorce ti pe eh ko si problem alaja e ma
1: emi o mo gba te da emi mo pe o si lo ni Olorun ti se adura mi ti da mo yege o pada da wi ro ni abi o da ti de awa wi to le mi bo da re awa wi gbogbo e ri pa te mi pa so ko 30 minutes olubi de ni tori e ko ni ko ti e se wu mo ko te ti yo le mi mo ni ah e ma se ma je ko yo le mi e ni emi bi ti ba wo ara awon to je pe ni jo isese to je pe won gba wa laye won fe wa tinutinu won fe wa tokotoko won te wa si repete to je pe o se repete fun wa awon ni a fe kini tori awon lamola ta ma fun wa si ni fufu ta fun lo ni pe ka ki won lori radio bayi na abi
2: be ni a ni aki baba wa ajana baba wa sepa agbomola ode baba malik abata one mr jide ajana wife yawo ajana
1: Eshe adupe. Olumighty ni ka ma kin yo. Eze. Yibo ni eze. Abi Yoruba na ni. Ah, ojo.
2: Ipa ja se dupe pe won pelu Olumighty won te wa si re pe.
1: Olorun, oga mi ni ma kin Olumighty. Ani fi sha wa ti o. A ti jo je toro pe to bo na ni. Eh, babu wa ko je le oro, je le gugun ni wa ko si wahala. Omi eko na ni. Ase isamodun Olorun a pese fun gbogbo eyin ti te wa pelu wa ni jona e je ka ki mama wa die lo wa mama wa wuro la ade ni ki ade goke mi ma ni wa yin ti ya mi e wi tabi amo kin tu won ni gbe wa ka imole bakan na die mu wa
2: be ni awon na ni Mr. Gbenga Fatile
1: adupe lowo yin o igba yin a tu wa lara bo se ma je ni aki mama wa elu ogun naike e ku dede asiko yi mo de ki mama wa bi sola balogun na ani wa yin ti o ati tunju alaleke abewe gbolohun ati gbogbo yin alasa to oludari ileise 92.9 FM mi ni fi yin sawati o lagba ro le tabi amo kin tu won ni gbe ka imole ola lawo lawa la ku ata ila bila ile ile azim ni oriko Jesu Kristi oluwa wa
2: amen
1: ni soki gbogbo yin te wa le nkan te baba wa da si to rojo tin lo seri eyin okunrin eleyo se den se o nkan ta ba so fun lori eto ibo se wa ni en to ba fe gbo confirm o le ma test mi lori text message lori kini WhatsApp so ti ye yin gbogbo bo se sele mama so fun yin se ri eyin okunrin o dowo yin o ibi ki e mu yawo le yin ke ma mu lokukundu to ye pe to wa nta iyen na ni kokonu te ma mu dani ko si wara to ye pe ni oju yin ko bo ye mama ri re ko de si papa to wa nu tita ti o si ninu le ko dagbere fun yawo e ni le o so wi pe o fe lo pin leta ajo ejo epo bawo ni yawo se ni fokan si pupa to ti gbo po fe lo pin leta ajo pe leta church won fe se kore bawo ni yawo se ni so pe ko ma lo e ba de lo o ngba te dohun won ti lekun mo yin ngon ti lekun mo yin e ri lewo e ba ri fasi pada wale e wa para mo gba yen kora ma wo ko to di ngba te ma wole pada ngba to ma wole to wa di pe won a lu fo loju ni o wa lu fo lenu be teti temi ti ta si niyan pe ki le lu fo loju ki le se en lo mattress ni abi en kan ese to ye pe egbe o le begbe janta ni le lo ti mama aja ni ti mo so fa re mi niyan o lowo kan pe abe gbo nkan ti o sele ni o se kino se pe nkan to ba wu mi o ki wu emi de ba n wo ran olodun ku se ta loye ti fa tesuba ni
2: be ni eyin ara le ma gboro o mo so yi pe oro ti mo so o poju o
1: soki ni abi
2: monia ngba tan ni won pada wale o fe fe se yin oni ko fe se yin yawo e egbo se mo jabi moni ko fi ese ko fi yo eyin yawo e alaja ni ko ye be
1: e ba lo se mo ma duro ti okunrin to ko fe se yo eyin e
2: lati
1: egbo ko ti ririn irin abili o ti ni lo ti ni
2: o
1: de ti kile kun mo o ti mo na ile e
2: a le gba
1: a de pada wa o wa fe se yin wa ni ko fe se yo ko duro ko wa ti duro ko wa nu e to ba to be anno e anno ti ko ko ni sele
2: e mu yin ni ko ma na mi
1: anno ti ko ko ni sele ko si gbaga kokan to ba de ko si gbaga kokan ti kita lo fa te suba ju be lo ti o ti ye
2: a pada de gbaga oni eyin ara le
1: o pe number
2: 81 1 2 8 1 4 2 1 6 mo ma duro
1: wa duro de okun
2: anno
1: e wo wo ara baba gbo na ba
2: oro
1: ma so fun apa re ngbo awon eyan wa ni
2: oro
1: ara gbo na ada ma gbo na si ni kilo nka mi
2: mo ni ti ba se kankan o ti le kun mo fe wa para mo yan le ni
1: e se be de pada si le ni igba ti o ti ri tita se ade pada sinu ya
2: re hello
1: olorun lo to ami ari ke lati je e ba de asi ti o lo so lo so da le ta ti o de ba le ti o ba to ti gate mo o de pada wa le wa sun yawo le wa be question lowo wa lo ma fe se yo yin e mo ba ni ko ma duro de pe on duro dokunrin o nkan ti bo so niyan to re mi ni ki mori ki morin wa ko nbe
2: mommy e gbo se ko da ko fe se yin
1: e se
2: ah ejo fese yin yin won mo bi ton ma gberu won lo o da mo
1: e se mo dupe iya wa ri ke lati jede
2: ah ah hello
1: ani ale duro do okunrin ah okunrin ati mo ko ni oni oju oloju ko ku
2: o ni gbagbo
1: ṣugbọn ba ti gbe wahala awon de yen gba ni ah le no suru si mo ni wa yin ti iya mi
2: alagbasi ti lati mero
1: ko ba duro de ko sa fesu to nkan ti mo so na niyan o ese alagbasi ti lati mero ah ah ipa ti o ti ba le ye lo o so pe kora lo ba ba de o ti get ibo kori ta le ejo ye se
2: hello yes, I try. Let me call you for let me pay wa.
1: I put down my camera.
2: Let me let you pay.
1: Yes, ma. Come on, fine boy, you fine girl, you enjoy. You need white. Ma? Mrs. Yes. Number one there.
2: Oh, let it be.
1: Okay.
2: Ejo seyan ma nfi ikora itamaje ni
1: o ma fi ko o mo pe ni lo to lo ta ti ori ti ta se o ti ko se dodo ko pa pada wa le o de lo so wo ni ena
2: hello e to le oruko yin bo le tin pe wa awon lo to mama lati banko le mo
1: yes ma Ma lati ba ko le mo ah ni je dogun ka di ni wa nbe o
3: ma ba yin wo
1: last week ni kon ni mo fun yin card ni je dogun e gba card
3: ah ah
1: ma duro do okunrin ma duro do okunrin o le duro de
3: o ma nu a shiri a le tu fun gbogbo aye ni
1: ashiri wo lo tu
3: hello
4: hello
1: simple yes or no
4: yes
1: akude de asiko e
4: o ba si ya o e mo ni kiki ni teju mo
1: okay
4: ese
1: e ba mi simple ba mi kim baba olabisi ti won so job ninu egbe radio television callers
4: okay ana bye bye
1: o da po so job lanu abijeta
4: hello
3: hello
4: ara my call na
3: e tro lo lo lo toruko yin ati bo le tin pe wa
1: marufu lata laku pe tin card yin
3: eyin radio yin e lo le
1: okay
4: ami ko ni e ma duri o ko ya si ato ya se ko ti o ma
1: do o da ati gbo o na ti gbo ni o ta o awa ti pale mo lati lo le tori ileku fofo ni to ba se die sinsin legit ni o na wole tori ani fun o ani gba oni eto lati le ise 92.9 bond fm gege bi mi ma so fun pe tori eni ko laye o gbe te si pe wa e ma binu awon to pe wa wole
3: a dupe lowo gbogbo eyin te pere alaja arike lati jede
1: alaja arike yen yin le ma text message si mi yin le ma gba card ni jo mejo
3: omo lara lati ikorodu alagba shitu lati miran iyabo salami lati ibafo Moradeke lati mba kole mo simple lati egbe
1: adupe
3: lati alakoko ati gbogbo eyin te lanfani ati
1: wole
3: ati eyin ta ri bi gbo igbe yin e ma bi
1: adupe
3: olohun je olohun je olohun je asiri ti o bo olohun lo ma tun boya tori po paro po n fe lo pin leta ajo
1: ni o se ti je ti
3: pe ni o re ni
1: bo o se
3: ijo to
1: pe lokun ni e je ka ma fi su se e je ki ti le oge wa ko ma to ge wa je se o ti ye yin bi te ba lo ni ke ma dagbere ibi to so pe o ti lo pin leta to ba le ngi lori nkan to le dele mo tan wa ni ko wa gbe wa so pe ogun ye kan lo nsi e a ni damu awa ti lo le ni niyan sugbon aki baba wa awise ti duro ni gbogbo to ma se odun mefa ti won gori oye nijo Monday ade apele ri bata apele se o iru kere adokini lagbaro lo ani wa yin ti awa nbo a wa olon je ki Monday ba wa laye
3: ara won
1: oga wa Frank awon na wa ni
3: be ni
1: lagbara
3: be
1: ni engineer adesina eleni eje gege bolu ye ge ti mo nso awon na wa nbe olumighty o na ni ka ba o ki olugbogbo won le ajo ma se njo Monday ni ati oga wa ta loye o ti o gbe gan sugbon ye
3: olorun
1: ba awon ti lo oloruko die lo wa mama awurele adenike adegoke ati gm wa tutun ti
3: a se nga fatile
1: e se pe o inshallah bi kudere ati la ati gbogbo elase ati lo ri dari le inshallah ti 2.9 bond fm
3: pelu 30 minutes
1: o ko fe mo e ra le radio ti o le gba o
3: ifeso wa pa e o
5: ni wọ́n bá ọba wa dunu ìhìlẹ̀ majesty ọbọlú aṣẹ́gun adéyẹmú àjàsá kúrìà sí ọlọ́ṣẹ́gun wan yàwúṣẹ́ ọ̀fọ́dúgbò ìgbè kingdom bí wọ́n ṣe yí ọdún kan sí lórí àpè àwọn bàbá wọn kábíyèsí o ẹkú oríire ọdún mẹ́fà lórí àpèrè kí ẹ fọwọ́ parí kí ẹ fèrè jíjọ́ bì kí ni onígbòǹgbò má tù ú kọ́ má fọ́ lásìkò tí ọjọ́ Monday 24 August 2026 ní gbogbo wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú ní ààfin onígbòǹgbò kábíyèsí wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba lèyí lè ṣe gbogbo olóyè ní onígbòǹgbò gbogbo ọmọ ọba torí lẹ́jàlejò tó ń bẹ nínú onígbòǹgbò lágbègbè gómìnà ìpínlẹ̀ èkó bàbá jíjẹ́ sọ́lá sanwó-olu igbákejì gómìnà dr kábíyèsí ọlọ́fẹ̀mí hamsat chief of staff ọ̀nàrẹ́bù táyọ̀ akínmádé àyíndé ọ̀nàrẹ́bù james abiodun fanéke ọ̀nàrẹ́bù representative kẹjọ federal constituency ọ̀nàrẹ́bù ọ̀fẹ́rẹ́ adébànjọ the executive chairman onígbòǹgbò lcda ọ̀nàrẹ́bù ṣẹ́gun ọdúnbàkú the executive chairman òjòjú lcda ọ̀nàrẹ́bù akim dauda executive chairman ìkẹjà local government ẹṣẹ́ pẹ́ àtìlẹ́yìn ọ̀gbẹ́ni aṣẹ́gun adéyẹmí àjàsá àwúṣẹ́ of onígbòǹgbò.

0: Emma Crowley into her. Lati Leche Boy FM. 92.9. Lori Ada. Now Leng Badu. Niro Lete Niro. Eni Nani. Saturday. Odo Keji. Lelo Gwoshu. Kejo. Odo 2026. Shondan. Shondun. Fungo Yimo. Wala Fia. Now Lewa. Nungo Bite Bawa. Shigwa. Ko Sini Nung Story. Ha. Boche Shale. Lasan Gan. Want to see my Yilara. Kwa Pajilo. Olumide Olumaiti. Lwe Lung Kashi Oshimuni. Ah. Ki Deba Ni Kayari. To ba ti de na nu premiership ko ship bi ti won mo oruko e lori be won naja won si taja won raja lawin ni won wa se be won se gogo o du opopopo be ni ticket baje ah awon yan dori ko lo bi aje nu agu o koja be 2-0 welcome to England na ni osti lo ko meji le mai lo pelu omo orile Nigeria to wa nbe ah ajayi ogidi olu onikan ga ajipon o tu si won la o se kini e be ninu edu pe ohun tu bo si na won o wa je lo man yu ah ori igodi lo je fun tori pe iwa lo suwaju bayi na lo je lo le de Nigeria fun wa ton se dada loke okun lohun bo to ju si na won ohun na lo ko se la kokko ni 17 minutes iseju meta dilogun na lo pa wo si na fun iko all city la kokko elekeji na mendi tari e sinu awon fun iko all city na labara ko pe 2-0 you see ni half time be ton si gbe lo re titi fa to fi wo 90 minutes ti man yoro won da si eyi gogo won se over 2 ko waye labala be ran se ri pe en to ba ti sele o sele na niyan ko si dawe do won si labala be bi en se lo niyan ni ti man yu pelu all city fun isidi akoko leni laarin ijagba meji to waye all city oluman yu gogo sinu story tori pe en ta ba ni kawo dada ko sele si man yu rinu tan ki team ko wa nigba akoko lati promotion ko wa be ko wa lu man yu ko sele si won ri sugbon iyen kon ni ko sin to sele de aja ma buyan je iyen ni goro bu aja je o sele be na ni o ti gba be ni yin ton bale pelu Michael Carrick to won na fi ton bale ni eyin oso to ni fun iko Manchester United aso tele tele na pe bi ma se n ba lo yi to won fi le fun man Carrick ni igbe adehun pe ko ma te soju gege bi akoni mo gba gangan ni sansan ah nkan won sele to ri pe iwa na ma so ni oro won pe boy ni wa ti te kuda ku won ti bede ku to wa ba ti e ni but o ti wa be ni e emi na lo mo yin ore yin lo lu fe yin nuru din so law within legit ni gege bi asa mi ateni keji mi
1: bo se je ni yan gege bi ati tun ki kabo ba se ki kabo lo la ki kabo si pe premier league tu se bere ni o ni to da si pe arsenal bo se ko meta le awon man city lowo to fi gba abo community shield meta na lo ko le awon mo Frank Lampard lowo lale ojo Friday ti won kokko bere league ni to just pe awon confession city amo Frank Lampard awon na je meta lo Arsenal wa je pe tiri o to fi gba confession city tiri o na lo fi bere since emi na fere in kabo sori e to wa lori odo lati le je pe to Nigeria lati put that bond the fame oro we mu to jari to mo to jodi pe le cosim Adiba Salami lo ko ti bi esu te pe mi nta loye regi bayi na ni o se bi agbe nde be o Premier League La Liga Bundesliga sira gbogbo e no la gbe nde be le Bundesliga gbogbo e no la so
0: bakan na French League on yen na wa nbe to nu gaga to wu wa loke to ri pe agbe ma menu ba yen na bo se lo labala be ati bi jo meta si merin na ni ife son se ti bere to ye pe ah ni orilede gẹẹsi lohun ara e ma wule pe mi ara le asiko ti totori pe a fun lanfani ke ba da si oro to wa le yi to wa ya a ma soro ba soro ba fi ra da si ni orilede Spain lohun bo se sele kaka kiri pe eiko Atletico Madrid won gbianju lati jawo olubori ti won si do lataku won meji sodo tori pe awon na gbianju ami meta na le se lo se oko julo
1: be ko na ni Everton na se kini e fun Crystal Palace awon na un ti all city pe awon wa le tonu manju Everton to pe ile la wa wa o Crystal Palace lo wa lo amole awon na ko meji si odo le won lowo
0: be ni yen se ri me ko tori pe Ipswich Town na se be fun iko Sunderland to je alejo ti won ipe to ba won ke land bo mi le ma land si meji seyo kan ni na yo si de ko Ipswich fi lu Sunderland o
1: sugbon oro ko ri be lodo awon not Arm Forest awon gbo rumole won duro sile won gbo rumole ko se kini ko gba won le o Leeds United o wa latẹyin o wa lu won mole eyo ko sodo 3 points ni awon je lo ni
0: te ba gbagbe Leeds United ni alejo nuna je o ni premiership o se de na ni o si tu ki en to lo ba o tu se lalejo pe ile nkan ke sense ragu
2: di Manchester United na se je alejo lowo All City te pe
0: ari bo sinu story
2: o ni ko kan ti mo ma ri to ma pa mi leyan to ma ni bobo yen ma ni Manchester United o ma fe yin yen si ni sebi se team ti Manchester United ji won promise wa lele won so pe e mu PSG wa e mu Barcelona wa e mu kini kan wa pa won ti de
3: o se to koja legit ti legit wa gba
2: bi
3: o je yan bi o 42 lo je lowo AC Milan o tu wa do se ile na ba isi o ti ni ile na ko bisisi ile na igba mi o wa titi to wa lati relegation o wa lati relegation o wa ko won logbon
1: premier league ile champions
3: league se iko iko to ba bi lu kini to ba bi lo champions league
4: sori ibrahim suru lo gba o a so le ko ni pe AC Milan lu on 42 ni prison o se se ko pe prison ko ma ti ka won baba so pe dia ko ti tan ko se ma be loju won pe prison be shin tesu aju kan ti wa pe league ti bere to ron si ti awu ko tutun ni league e mo pe o ma ku bia prison si bere pe ko ke Arsenal si ni Chelsea gba league ti bere bo awu ron tin ke bayi o to won kan ma bi won se
3: o da
4: wa ko mo ye wole olumide mighty
3: ko da
4: o ran me kunu mu ni me yeah sa ta wa yi Michael Carrick ko le se
3: league
4: go pe ah
3: o ti
4: tun wa I love it ori mi ti kori ori ga ga ga
2: ko to wole
4: ni de ba ni ka yori
2: in son ta mu ni program ni ni
4: se ye ye
2: no e ni la ri se lo mo la
4: o ti ni ya bi ta lo ye o ti ni ya o se to ni ba o o to da mi loji ni pe play lo se si Champions League yen won a fi yin si jo Monday won a si fi yin si jo Thursday da bi Friday n gba mi pe e sa ma won be ma di be yen
1: ale won ni ti won fi se si ni be si si o mo to se o to ba wo bo to la le aro Tuesday ko si bi se o e o de wa o
4: ko si bi jo Tuesday
1: o de wa to bi wa o
4: iyen olu mi ni ma to ra se mo to ira ara o da to wa ri be se Monday le ni kan ma fi si si don o Monday ati Thursday e gba ti gba Champions League won ma fi won si be yen o se o se se mo yin ni sa to ko ya na ta so be re na
1: to ma fa sa to de to de lo sa do ta o ku wa le so sa do afoku
4: eh ijo to mo se pe cha to de ku mo fi so se ka ba ka do ni baba baba yin
1: sa do afoku
4: eh na le fi gina na ara ye ara ya ara le e be ba se ngba fun ara yin na ile ko ni ba dun ni tori pe lo do le se bodo fem o ya lara oto eh akanse na ni fun gbogbo ololufe re bodu lapapo lokunrin ati ni obirin lomode ati lagba te ba ngba du wa ni ojojumo gbojo saudi bayi bo se mo wa ina ni le pelu ase olohun e tun ma gbadun aju bere tori pe laipe lajina eyin te ba ni te mo nipa bo dada anfani ma sile ta ma tun ma ju ibere sura ife te mo ba da si pelu ase olohun laipe lajina te ba se bi ebun te fe fi ranse na e ko wa sile ise bon fm ka ma fi tore fun awon eyan ti mo ba nda si ore ball lokokan ejeji ka ma te soju tori pe la go marun abo
1: Brentford pelu Tottenham Hotspur won ti bere dibai
2: Mo mo
4: do
2: tamu
4: ye
2: lasan.
4: Do tamu ye lowo
3: yi. Ko si ti ra gba bọọlu ti be ra bi fese level mi o.
4: Ko ra.
3: Awon gba bọọlu to de ra, awon gba bọọlu to e pe won mo ise won nise ni o.
4: Wa ri pe
3: ka ma paro ka ma
4: ko ta mi ma je.
3: Awon ni mo gba to de wa nbe. Ako ni mo gba to mo eh Zabi. Zabi e mo ise o.
1: Ta ke ko be wa sha no.
4: Mhm. Oye mi.
1: Ya ni ke se ko be o le sha no.
3: Eh na asa to ko ja gan ti o ba se ifarapa to ran fe ni. Gabi half team abi ka so pe first 11 won go lo ni ifaragba ni sa to koja nkan to ko ba won ni sugbon bayi sin akoni mo gba to wa me o je akoni mo gba to mo yi ti o re mo se ni se bayi ta ba de wa won agba ball to ra lato we yin e o ti kokko to ati eyin e o to wa si waju o to gugu e awon agba ball ti o fe duro o le won danu awon e to de fe duro gugu won ti wa nbe bayi nkan ti mo reti nu ifese won se yi ti won ba ti e na ifese won se latari pe boya awon agba ball yen ti ma le mo wo ara won dada sugbon at least ye ki Brentford le lu
4: en to wa si le mi kun ara gba ball to e tan fi le won ti le ko da o da gaja ko ju e ma se won se ra
3: ko
4: si wa si nu pe boya en boya won ti mo ara won ko si
3: be be
4: o
3: nkan ko wa
4: le mu won ki won ra ra won en to ra won jere akon gba gidi to ra won yen o ti ri ariyaju pe agba ball yi yo ba sai o mu ati league do won lo iyen be ikeji na ni pe agba ball na to tun ra na o ti won ti ko se training laarin bi jo meta sira won ko to pe league bere bi ti won mo ehn iyen no iyen kon tun ni ye o ikeji na ni pe to le mu e fẹ ko won sori papa pe kan se kan dago yo ojo o ti ri won daju daju pe won kaju e o si mo iko to fe ba pata tetele pe awon eni ke yun na won awon eni ile fe ba won won kede bi ti won mo so to ma lu won ko sinu pe awon ti mo ara won debi kan to re fi je pe aye ma wa fun igbaradi kan kan se igbaradi die die na laarin ara won kan fi mo bo se nlo won si create prison na pe ki en na wa nbe ke se wonu ara yin ka mo
3: o ma wa be o ma wa be ngba mi tori pe o si bi iko bo se le ba awon gba ball to a le fi preseason a le fi we ti sa ba bere gangan tori o lawon gba ball mi to e won ma ta sonson ni preseason gbo ti sa ba bere gangan igba yen gangan le se ma mo ibi ti won ku si ba ibi to ku si lele ibi to ku si lele so laarin ati pe nkan to tun ma wa nbe ni pe ka ni pe bi a bi agba ball bi meji meta lo kan ma fe join si inu iko yen ni o ma ya ta ma so pe boya won le sare jail sugbon ta ba ma wo fe 11 won eh

0: keji won ti won ti won ti bere bayi iko Sevilla na lo n fi agba han Atletico Bilbao leyo kan si odo 1-0 na si ni ko sai pada nbe abala
1: ba yen ti e to ba je lu be ko lo ti ja go mefa bo lori Congo awon Celta Vigo o ma ko igo lo si le Valencia o ma fe lo ye si amondi la go mefa bo
2: Ewa di agome jo abo. Real Madrid awon mo mi alaso fufun bi asale jit. Ati Espanyol Espanyol ma gbale ju Madrid. Awon ti Diamondi.
0: Diamondi ati akonwa tutun. Jose Mourinho.
2: Jose Mourinho
0: enu njawaya. We o le short wa ko bi a.
2: La Madrid le
0: do. Ninu record won, ninu record won Espanyol pelu Madrid and La Madrid ni o Barcelona ni o egun te egun ni wa se bo short wole ni agidi ni Madrid ma fi win tori pe le wa lo su wa nlo o fe le ba mi meta ni le onile o yo le ba kan ba kan die pelu temi wo lo kan yi
2: La Madrid ni ko yen na won ti ra gba bo
0: e o ba ni iko ira ba lo wa nle no ri won
2: be record je o ko ni ma to temi mo te gba wole bayi tori na Madrid na nsin awon na sha ti ra gba bo lu
0: ti e
2: ba le na tori omo Diamondi ya do dero to de tu wa nbi ti
0: o ko lo abe
2: ya do to wa nbi Madrid ni
0: bravo si ba abe la
2: ko lo awon agba bolu to se yera o le decide pe won ni start gbugbu won
0: leadership mo yo ko niyan laye mo yo ko niyan
2: mo ba lo
0: yo ni te ti mo
2: ni be tin fa
0: o so se mo ro pe to wa ni solution ni la liga yi won wa gba ife yen ni la liga to wa yi
2: now o wa gba ko first match o le decide je now
0: ti da lo mi da ko no e fe
2: to wa mo ba ro
0: re pa de do ba
2: ko ni bi se welcome back
0: ayo loja ni mo ti mo ri o
2: ale ina ni
0: ayo loja bo yi wa yen ti tu ni pe bo se wa yen ko ni fi fe so bo se wa se ona ni e sa gbe lo ti e niyan ko fi ko fe fi game kan se bi ti won mo o ba so pe mo fe play mind game iro ni bo se wa yen o mo to se o je pe bia won so be ma gba bi mewa ni o ma gba lo be ki ko won sinu ko bia n gba ball gi bi go mewa ma n kini kan sa won bia score lo po yan suru ko sinu ton mo ri o fe ko won o lo fe gba e sa gbe lo be 3 point ni 3 point lo jaju ti e niyan bi e se lo niyan ba kan na Celta Vigo ni agun mefa bo yen so le kan ni abala be yen a tun ma te so aju lori kesan to wa leyin na ni Serie A ni ori le ti lohun Inter pelu Monza la go marun abo iro leyin na ni bi to se n to so aju ni yen ma te so aju be
1: de da gogo yen lo ni awon Udinese ma joko sile lati gba ko mo 1907 lalejo
0: iko Cesc Fabregas
2: beni to ba ti di 745 Genoa am agbalejo Napoli
0: Napoli like Lagos Parma ati Cagliari be ma ko glory le onile laago mejo ko seju medogun lasale iyan ma waye nbe on
1: Ligue 1 nori le de France awon lesi won ti gba ball abalala kokon won si mi bayi sugba won ati Ozer to wa ba won le won so kilo be sele lesi ti gba eko wole 3 points yin to wa wa elekeji la ma mo to ba sele
2: di ifese won se amate siwaju to ba ti di 745 ni biti Le Mans ati ma gbalejo Brest
0: bakan na Nice ati Laurenti laarin awon meji nkan sele tori pe laago mejo kun seju medogun yin na ma waye lasale toni
1: asiko gan na ni le yo ma ja lejo ni le Toulouse
2: bẹẹni ito ma fi ka se asekagba ifẹsẹwọnsẹ leni ni faranse ẹwọn ni Troyes ati Paris FC agokan naa ni gbogbo wọn ajọ gba ifẹsẹwọnsẹ naa.
0: ọ̀dà bó ṣe yín yẹn o ẹ bá wà pẹ́ lálẹ́ náà ni ikọ̀ germany orílẹ̀-èdè méjì ọ̀gá méjì ni agbára germany bẹ́ẹ̀ borussia dortmund àti bayern munich laago méjì àbọ̀ ilé ni super cup kì í ṣe league wọn super cup wọn ni dfl super cup ni wọn gbá láàrin méjì ìyẹn bayern munich àti ikọ̀ Borussia Dortmund ni asale tin lagu meji abo girige ife sanse po le ni ja se sugun mi la fe ka nu e cup ton gba ni ole de jami lohun o po gan bel bakusin ni anoko ni awon kan ni oluyan ni mewa labara ko half time o tin lo ala kapo ni 10-0 labara ko
1: lodi
0: 9-1 ikan se Hannover 96 ati SP Emmenting 9-1 no iko yen kere si won ni
2: e na o na ni gogun o pade susu won ni
0: to ba gba ko
2: ya le ba ku sin o lo luyan ni 4-0 ti o ba bere sa ti won gangan to ba bere league won ba nsin
0: o
2: ma bere sin ma se nkan to wu won
0: to ba lo n sanu ni bi league se ni yen ni ka ka kiri o ka wa pe league lege Nigeria na ta mo si NPFL ti wa na rede Nigeria aku gba rifiyan na ka darun duro je ka lo si oke lohun ta ba pada de lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan èjì ká tún máa mú àwọn nǹkan mìíràn tó ní àǹfààní láti bá a dá sí ètò ìrọ̀lẹ́ tì ní.

Bola Tribal Medical Healing Omkoja Afenroyin ninu ka fi ni atogbo sitodu ara awon ni won se ose iya ijebu to mu ilera eda ji pepe eri inu to nfa iju ati eda fawo to nwoju oluwa o kan jogbon eela to nse segesege tabi ti ko ti e wa mo dohun igbagbe wa ki won na dara ko bawo to yin oluwa logo ibaje ato si egbe tabi to suga ki eketa to kun duro gun e loju ise nitori opa eyin to ti mo won ogun orukun to ro ni adoro ito se bo ko ba je ilaki ko bere si pe wa sori 080-362-039-32 no leka si 080-362-039-32 Ose ya jebu ton shise bi a jebi dan ama segun unkotore sokulukulu ninu ara. Ya to si ose ya jebu ton shise bi a jebi dan atun ni okolo kuri shirishi bogi ni to mwondoko. Ton boguti kuri shirishi are ara. E ni to wa mwa baba wa lara e. Ti mwanda la mo e fori gugu ida. Airo run sundebe o ngwa igbegale nuse. Iwo sha ti ma bonu ni pa on ton ba ofera la gwara ni. Ewu ategbo pombele ile ise Ola Tribal Medical Healing o fi se itoju gbogbo eni to ba kan fun won iwo ni ko ma tun gbora re pamọ tete pe wa sori 080-362-039-32 bo e kan si 080-36-20-39-32 tabi kan si wa ni number 8 Alaja ni Mota Idera Street off Isale Ariya Galemo bus stop Sango Ogun State kan si ile ise Ola Tribal Medical Healing Home loni fun eyikeyi ailera ara re ko le ri mo daju pe ewe ategbo o si n je sibe sibe

Adi esi ni olumayiti ni ogbodo ma wa lojo Monday o. Ni Monday ni awon se odun kefa ti awon ti wa lori apere baba nla awon. E bi oba ilu onigbongbo ka fata. 6 years coronation anniversary. Adi esi wa ni a emi na won ma nse isese da won pe awon awon bo ogun lowo o. Oni Chris Frank ma bo. Frank Olaunisola Oga ni.

ba se nsise kan lowo ti o ba ti idun fun e ba se lure kan lowo ti yen o ba ti po atojo ma tera mo isu gbogbo nkan lo lasiko oda bi oro eku to sarewo idi amu ni eyo ba se suru to fi suru pa ko lo amu afa imelu amu atun danu

0: Arturo, Oba, Adeyemi, Ajasa, Nuwasego, Awuse ilu Onigbongbo, Ojo Aje Monday Otula, Ona ni Nkabiyesi fe se this year's coronation first. Won ti wa lori apere awon baba nla awon gege bi Oba ilu Onigbongbo. Kabiyesi, iko atun bo ma ke bi eko. Baba bo se ni so fun pe ni la won se isese ta won won padi padi nde ogun on bi aja isese la gba nto to de dupe isese odun yo lowo rowo be ni ko ma lo o
1: ama won ni la we bi ma gbadun ni ti e o awon ma lo ya
0: Oba baba Tunde Ogun n bi onisesa ti sasa ti lowo won oko odun isese le kan si ilu tin du tin tuba ti tuba ma dun ni o

0: bi omode meji oto omode meji ati eyan meta awon na gbo ni ni look if natara ikolu ti russia se to o to na ni sugbon o ko nko kinde dando edu farabale gbo koko iroyan gbo re re la kan si eyan marun ni iroyin gbe pe o gbo ni ni loju na badagri nigba ti oko ayokale toyota camry kan jana lojiji to si lo ro lu oko afayafa olori la iveco awon mole bi eyan ogorun kan o le merin merin dilogun awon ajinigbejigbe nipinle bonu ati akeko meji di logore ni won ti bere sin awon be kikokikon si are tinubu pelu gomina zoom kudakun dobo ba won se to bi awon eyan won yi bi won a se diriri are tinubu igba keje ese tima ni yo je adari igbimo olupolongo fun ibu are to fe waye lodun to nbo ta wo na ko bakan na amu afun pe eyan merindilogun lo dagbere faye ese yi pe odigbo se o nigba ti ogorun kan o ni ogbon farapa yin yan na nibi ikolu meji to lagbara lekan soso eyi ti russia se sinu gbogbo itaja nla kan to je ti ile ukraine eyi to wa ni ilu ukraine to opo abande mi lo si odo frank olohun ni sola pelu oluwa se yi ayo makinde to je olootu iroyin ta gboto olumide olalere loruko temi e se o te gbo bond fm ajo se wo ni baje o
1: edumaro lodiri e

0: Kimaki Kabiyesi Awuse Onigbongbo Oba Adeyemi Oluwa Segun Ajasa The Monday ni Kabiyesi a se 6th coronation anniversary ti won ti gori apere baba nla won gege bi oba Awuse Onigbongbo
1: awon ti won do jojo gbon bi
0: gbogbo to tin lo lowo bayi ni Onigbongbo ni na ni won se gbogbo awon isese ti won na
1: baba so pe e lo bi
0: Ajé Monday la gbọlọ ọjọ akọ la gbọlọ Ọlọrun. Lo tun bo ma tu ba o. Akọ na gbogbo

Bond FM 92.9 ife lo so wa po kari aye eyan o tun se iroyin mo gbogbo aye patapata na lo mo pe awa ni asiwaju won ba mi oke eledumare ohun na lo diri ewa fakuko tiwa eka lesa eka lema eka le ni gbogbo bi te tun tin lanfani lati ma gbo ile ise Bond FM 92.9 aku isimi opin ose opo e na la ma se loke ipe were de were Oshu August ohun na lo die niyan leyin aba meta teni eyo kan na lo ku ninu osu yi to ma fi pari iyi to ma gbeyin to osu yi o a soju wa lagbara olorun a ma ri to ma pari todun yi na lase eledumare e ka lele nkan si olufunke wura oladisa loruko temi igbadun yin ohun na ni se ti wa nle se Bond FM 92.9 lati wakati owo yi titi di ago mejo koja iseju medogun si mejo abo weekend la wa ohun na ni a ma mu wa seti igboyin pelu orin lolokan ojokan ago mejo abo a lanfani lati darapo mo momi fun mi layo lori eto yin eto wa ohun ipe fun ogbon iseju gbako ago mesan ohun na ni eto tafsir yo magun ori afefe nibi te ti ma lanfani lati darapo mo sheik badebo roji ti won ma fi onje mi bo wa bi awon eto wa to ku ba se nlo a ma mu wa se ti bo yin lokankan ejeji e kale lenu

0: náà ni o aṣíwájú wa òní dèrò ẹ̀yìn lágbára ọlọ́run ọba ní báyìí tí aago mẹ́jọ àbọ̀ ti lò ká máa darapọ̀ mọ́ mọ́mi fún mi láyọ̀ láti gbádùn ètò yín ètò wa ohun ìpè fún ọgbọ́n ìṣẹ́jú gbáko àgbọ̀dúnú.
1: Mighty hand of God. Ọgbà agbára Ọlọ́run ti gbà ní ìṣòro láwọ ló ka ọláyà ọ̀rẹ́ níbo lógún ti ń jà ó tó lè sọ fẹ́ nìkankan wá pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní gbogbo ọjọ́ Monday nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Mighty hand of God nílé ìjọsìn Raptor Proclaimers Evangelical Church of God tó ń bẹ ní number 31/33 Adeyẹ First Street Lagos Abeokuta Expressway Car Wash Bus Stop Ìyànà Pẹ́jà níbi tọ́lọ́run ti máa gbọ́wọ́ ọmọ mi fún mi láyọ̀ FA ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀lọ́ ọmọ mi 08032825416 0505046 0 4508 Mighty hand of God ni gbogbo ọjọ́ Monday ma bogun re mule Jesu yo fun lona payo
2: dije
3: mo ki ogbe ti to ngbo mi ni wakati ni oruko Oluwa be ni mo si gbadura fun won ni oruko Jesu Christi Nazareti ohun re koni bi Olorun ninu mo adura re koni pada si elaya gbogbo ise ati ise ere niwaju olorun koni degun le lori emi asise olorun ko fi bunu aye re akosile buruku to mu ko mo jiya aimodi lati nu ebi re wa lori titi e ki bi ona ibinu olorun ko pare lori bi titi e idajo olorun ni kikoro ko dawo duro ojo to ma lo laye a koni ka fun esan buburu le lori mo gbadura fun o tabari iwo ta layan le ntele kiri ko sibi to de wa lo na ni won ri en to so re do lodumo ri to ni to nba si wa laye o ni ronu lo to ni bo ba ku papa o gbese elelomi lowo idajo olorun ko wa ri o idajo olorun ko mu won mole agbara won ti won ro lori e ton fi n sakoko ku mo won lowo agbani lagba ton ko gba o baba tin tu ni ti ki gbe bo ti ki gbe je ko wa ori ko tu o sile mo gbadura fun o iwo to fo olorun se gbe ke gbe ke le o to de ti wa gbadura adura ti wa sun e bo se n gbadura to be na ni kan le to bo tin gbo mi loruko Jesu agbara ase itura tin gbani lowo ogun gbona ko wo nu aye re lo ibi tara ti ni eye ko bere si tura nibe ibi tí nkan ti le kó bẹ̀rẹ̀ sí dèrò ibi tó ti dèrò kó mọ̀ tú bí o bá gbàgbọ́ nínú ohun tó ń gbọ́ yìí ní orúkọ Jésù Kristi ìdè rẹ kó mọ̀ já kí a tú ọ sílẹ̀ ẹ̀wọ̀n rẹ kó já túbù rẹ kó ya kó rọ̀nà àbáyọ o ẹni tó bá sì lóòní lọ òun ní ò rọ́pò rẹ nínú ìdè ẹni tó bá lóòní bọ́ òun lágbègbè ẹni tó bá rí kò ní dára fún ọ òun ni ó sọ tó dára nínú ayé tirẹ̀ tó ránu àwa orí bó ti ń gbóhùn yìí àánú àwa orí sẹ́ nǹkan rẹ̀ ò ní bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ mọ́ wọn ni kí ẹ pẹlẹ mọ́ ó mọ gbóhùn ẹ kú oríire wọn mọ sọ fún ọlọ́sàn lóru gbogbo tó jẹ́ ti ṣe yóò bẹ̀rẹ̀ sí dùn ìkorò tán lọ́rọ̀ rẹ o wàá gbọ́ ibi tẹ́ ogun ẹ̀sán ti ń jà ẹ́ àánú àwa ẹ̀rí débẹ̀ ó ránu ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmì ẹ já lọ sínú bíbélì ẹ jẹ́ ka ìwé Jòhánù John 8 orí ìkẹjọ verse 36 ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́ọ̀ ní ogójì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì 36 wo nítorí bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́ nítorí tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́ kò tó sọ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ máa fi ń wàásùn máa fi ń gbàdúrà the bible say when the sun set you free you shall be free indeed you shall be shaken in kind indeed tẹ ẹ bá wá kà síwájú ní verse 47 ó ní ẹni tí í ṣe ti ọlọ́run a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí èyí ni ẹ̀yin kò ṣe gbọ́ nítorí ẹ̀yin kì í ṣe ti ọlọ́run ẹni tó wọn bá sọ di òmìnira yóò dòmìnira ní tòótọ́ àwọn wo là ń sọ di òmìnira o ni o ro oro re si won o tu won lara o mu won ku mu igbe kun won e wa ma so pe adura o gba adura ki dede gba ki se magic ki o eto ni o ke se to kandu ke se to turari o ke se bo orita o won lo se ni ka keko oro olohun o oni egbo mi won pe nkan ni asa ati se ibile ede onikaluku ile onikaluku asa ati se nbe laye bo ni o se ni si lohun ah bi se nbe laye ni asa ati si orun na nbe ah igboran lebo teti ko gbo ke so lohun ni o teri ba fun o iwo to ladura ti sun o to ni so si ti sun o emi e mo ti won ko yin so si sugbon je mi o ko bibeli teti ko gbo Olorun o kan ki so ni se yanu o. Gbogbo aye ko lo wa si se yanu fun. Gbogbo aye lo lanfani ati gba yanu. Olorun so pe Jesu ku fun araye, awon kan ni ko ku fun awon, ah fa gidi mu yin, a le wa mo lori. Ah, se ti patipa ni o fi ku fun oni. Won ni yese re lo je, ese ko dun awa ko bi wa nu. Ko le ku fe yin awa lo ku fun. Ese ti wa lo wa pare. Awa si gba be toro je fawa o lo je o nje oruko Jesu nje jogun lo nje fawa o awa leri to po o pon le jaburata oro pe odun to koja ko bo fe to ni ori nbere pete o je fawa mo si mo so lori radio ni gbogbo ibi tin ba tin se wa so asi so ji iwo to ba so pe o de loju podo re mo ti sogun abi wo lo mu mi jade so soke je ka ye o gbo to ba so oju ti o Iyo, iwo to je pe mo bi ti mo ti gba tabi to mo bi ti mo n tori bo soro soke social media ni gbogbo wa wa o lanfani lati so lori page e ko si feri si eh gbogbo yen ko lo le so ba se so yen e tin gbo beyin o ba se se ko se ponbele to ba se musulumi se ponbele bo ba se to ni Jesu se ponbele amulu mala o da ara ye le ntan awon kan ni ko sese life nkan kun idi ni ti o fini sese fun lati dorun ntoro o ti fi nkan kun toro oro torun mo obi tagbara Jesu o ba ti ka isoro aye re mo tele Jesu a je pe kadara re oro mo wa nkan mi tele so ti gbo kadara re oro mo ma fa gidi sin sugbon bo la sense ta fi njere Jesu oni o ti ko sibi o ko gboro so lohun lenu won ko ni ko wa gba mireku so ri gbogbo so to ba ti je pe ko wa gba iyanu ko wa gba mireku ni mo kan so Jesus can do this ogbele gbe ah Jesus can do it ogbele de Jesus can do it iro won pa gbogbo ni Jesus le se gbogbo e ko ni o si se o ni kan ti won lo se e ma je so ri wo bi so won tin tan yin yen ta lo promote won ode ara re lo promote won won to ni gbogbo nkan ni Jesu ti se e wo aye re se gbogbo re ti e ni Jesu se ko ni Jesu le se o su gbogbo e lo ni times and condition I se se ni asane o tele ko to je en lowo ta won ni bile gbogbo e lo ni to ba ti se bo se nse won e ja se bo se nse bo se nse ku ni ba ri bo se nri bo ba ti se bo se nse yo mo bu o lowo o mo o wa bi ewu awon kan awon kan na mo pe ah oluwa so yi pe omo yin kan ewu kan be lori e pa to si ri to gbo o mo gbon won wa ni ko lo mu nkan wa o le ne won ah iru Jesu wonu to je pe to ba ti sun oye kan ko ni segun ka fun mi nu bibeli to ti so yi pe oye bai lo mu wa tan fi segun ku lori e lo mo si olode to ba go oni bibeli o pa ye igba ti bibeli o kari a lo mo ti bibeli so eyin na si ni bibeli le opolopo yin lagbangba bayi le fi nrori inu ile ati ka odogun una se ngba yin ngo keji to tun mu soro ba yin ati gbo soro lenu je isoro nla obi o nto ba so yin lo midira e o di omira ni toto o so pe we ni ko ba pe oruko oluwa la ugbala teti ko gbo gbo nta wi o to ni zin je awa nlo down iwo ni ko teti gbo ko si Jesu kankan ti o jise fun source pe eskisa iyawo yin ko wa nle Emi Olorun so yi pe Alaanu kan bo obirin ni o to ba ti fe ni ke si fun Olorun won ti o gbe yin dide a de yen de ni yan wa de a wa je sugar mommy a wa je side chick ara moto fun e a gbe contract fun e ona wa la ti yawo e ba ti wa ri conversation lori phone a ma binu wa ma fe je sun po fe daarin wa to lori eru Olorun bibeli temi o ki se lori be ewo ni ṣùgbọ́n tẹyin lọrun tó rọdùn mọ yin ọdùn ma o tẹyin lọrun bẹ emi o ni o ma se lọrun yen o ṣùgbọ́n mi so pe o ku o tori to ba ku wa ri wonder o ma wonder kokon ni wonderful ni a wonder ebe ko ni wonderful idi ni wipe o mo mo se bi eni pe o mo wipe ese ni o mo mo se bi eni pe o mo pe ese ni se mo pe awon emi ofurufu ma nfara won bi emi olohun won jise bi emi olohun won fo bi emi olohun elomi ani ko ti e kan mi fe mo to ti ragbara mi fe mo ri emi to nlo kogun aye temi sa ti se an ti o kan eloni o pada bo wa kan e to ba ku emi aye aye to fin ta tete yen o ma pada kan e sharp attitude careless I don't care o ma pada care o ni re ni to ti o boda si nigba yen tori won nikan ni o ku lenu e o ma pada care nto lo care leni yen o ne gbe mi mimo ko si to ko pele mi mimo iya nlo fe gba gba ton gbe mi mimo wa sosi gba ton gba iya nlo iwo ni number 1 o wa nke ku riri odun boye lo ku fun laye bayi to lo to fa ye re takaiti yi olorun sha ti la ko sha ti wa ki bukun sha ti wa e lo to olorun Solomon to Olorun bukun fun ju ti e lo ibo ni oro e wa bolu na wa daruko ibukun to Olorun o bukun e to ni pada sonu obi gbogbo lala aye ni o pada toshi ni sare gbogbo lowo aye ni o pada toshi ni sare eni ba ni oro emi nikan ni o ni pada toshi sugbon e ni fe gbo ko sa ma dun mo yin ni obi ole ni ba ke poruko luwa la ugbala ore ntan ba so yin di ominira e do ominira ni toto ominira kan soso ni en to ba gboro si olorun lenu to ba pa ofi olorun mo to se ifi olorun itusile re adaju mo ni thousands of testimony available ninu aye awon ni gbagbo both home and abroad ti olorun yi gba won pada emi e se miracle maker emi e se abrakadaba tem ba ti wa so fun won ton ba ti gbo ki lo fe ko olorun se fun e ba ti ma ni ya gbadura bayi won si gba awon lo ni o ti pe mo mi ti pari adura yen o won ti pe mi o mo ti rise o case ni won ti cancel e o kini kan won ti se kini kan o fura won ni won ma mo je ki won mo wi pe woli ni kankan olorun gbo ti e elomi ti re be ni pe olorun o le gbo tohun won si tele imoran won tele oro olorun won de ma pe ko mommy adura te ni ngbala le ana oni bayi bayi lo olorun si awon go wan confirm pe olorun gbo ti won gbo mi ko ma duro de yan ko to mo tolorun wi se ko sun won na ni so le po fi olorun mo ni o si wa ni olara to to bayi awon to wa n gbiyanju yen se eyan ko lo bi awon na ni o je ke search ti won ti ni de elebi ton ni condemn bo se soro ton ni condemn bo se rin gbo mi ta bi amo aye ba nto mo obirin ojoko ko ladi le obirin o kin se gaga okunrin oyan kan ba yo kin pariwo bayi mo gba wo mo table da mo gba le be yen ma fi ese ese rin pa pa ba ti a bi amo aye ba le ma to yan be si a bi amo orun kore lati to ni ta ba nko pe mo se bayi ko da olohun o fe mo se bayi olohun o fe o se wa ndu o tin ta o to ba hun de bi pe o fi jo hun le ibi to ti je pe it is well o bayi mura bi we wo source it is well olohun wo bo se mura n to like nu n to mo wa dun meju ti soru aye won ba de ti wa lai ba de tekun ba de odo wa na tin pada bo source it is well yin mama be lowo elomi pe pastor yin so pe it is well kini won se bayi won ni ah hospital lo ni pastor ri fa won si won pada ri fa won ni pastor mi gan ni o fun won number wa pe kan pe wa ṣugbọn to ma fe just to fe gboro olohun won le do sabe ta wa gbo won loro wa le ngba ta wo si lomi ta fi sabula bo mi si wa mi o si ni se ndo yi di eyi emi ni kankan mo so to awon ranse lo tin so to si po sugba e ni gbo hun won loke ah e ni gbo won lori radio bo won ti rowo radio te ba sanu olorun ta na fi bi panu ta fi debi eh atawon to won se wa gbe ride tin won ran wa lowo bo la wa na se dori radio awon tin so to olorun orowo ta awon ti won ma polowo obirin kan wa ni osu to koja ko romo bi to si ba ni so ti bi meje e mo gba number won wara wo fun yanu kan mo se ba yin esi data esi yo no si tele to re gboro di customer ke ma wa le mo le mo to gun ba tan bo le se pada wa eh ta so fa pe yanu oda gesu gase yanu won se yanu lodo ti wa sugbon to ba ti je pe advertisement yanu nikan ni won se fun e ma sora advertisement igbala e ni gbo lodo won e ma sora obi bi so se ke se nbe ni so se otito wa awa ni kankan awon baba kan si wa ton so to e wa won ri mi wa so radio ki wa advertise pe ke wa so se ti wa nikan pada si bi so se olooto to fi le yen pada si be won ni baba yen ti gba darugbo so lohun tin sin darugbo ni e pada si di otito se ra won bi te foju omo yin mo yi eh ti won ni complain be se dress for mo yin eh won ni ati kekere ni mo le tin ko mo ni kini kan eh so si to nlo to mo re obirin odun ma ro le wick scarf wo so si ko wick ko de fi la wo so it does not matter omo yin ni o wa dagba ti wa lo so si won ni ko weri ko ti won ni ko weri ti o ni binu ko so si eh omo re kekere eh omode ni e lo soru yo mo sweat ni fun agbalagbe mo gbadura wo bi to ba dagba o gba we ku ni tabi ko pada mu yale to re fi so uruko te ti ko gbo mi oro olohun ti mo wi fun yi jesu gba ni la o sugbo to ba ti tele oro re igbala re o ni daju o wo bi e tun ni sile ninu ide sugbo to ba ti je yi pe o fi agbere sile o fi ole sile o fi ija sile sugbo ire o ku se o fi ile ote o fi sile ikorira o fi sile odi yiyan o fi sile igbera gagan be lara re o wa lo ti pensions ta lo nka odun fun ta ran ise to ba ti mo po ni le tele oro olorun o ni le po ofin re mo se ngba oni moran mo lo sosi mo o ni jere dawe mewa re mo lo sosi mo gbogbo re wo ton gba lowo re ma wule lo mo ti pati pa ko wo esi o faja o sugbon gbogbo ese patapata lo ni asa so olohun ti wa ta wa npe ngesu to bi le wa lowo yi oni ni mo lo luwa o mi mo angeli won kigbe o mi mo awon ogun orun won kigbe mi mo egbegberun irawo o mi mo eje ka so otito mi mo eje ka wuwa to da mi mo ka beru olorun mi mo ka le rorun wo mi mo o je se rere o je se rere eh it doesn't matter olorun go mo paye ti sun olorun o sun o eyin le sun ori te gbengbe lo wa nibe induo de mi ati e odo adajo wo bi ko ma ba be ni ko ma kin se magistrate lohun aye bi lo ba mo wo bi jesu to sun ti o ba ti pe o lo so sa igada ko mo ko so sa emi o so pe o da to ba je tori re yan ni e lo se iwo ti jesu ba ro lorun ni o sin mo ba won sin jesu to e ti e je ki jesu e da omo ma to seyin pastor ma to teyin woli se gbogbo eyan ni yan ri gbala ni gbogbo eyan kan ni o gbala en ti o sofu ko wa ma pretend be pe won o gbala ya lo fi jera re tori jesu yo ni ko ni da omo leyin ku o ola mo ko so pa mo dokiru de lori ko re oni o so mo ko po waju won oni se awon oni se ese en ti o so be fo oni se iyanu iwo to pe o ti iyanu lo nse lojojumo to wa lo so be fo en ko so to ba wa tele jesu gbogbo ona ni ofise temi temi ta tara mo to ra re mo ati ton pastor osoro fun pastor lati ton mo ojo osoro sugbon ara wa ni e mo ja tan pastor ni ro mo ra re omo ojo olofo mo ra re Olorun si mo gbogbo wa sugba tun mo pretend be pa je ba se je ah wo bi o ti mo so fun ni pe eni ba ke po oruko oluwa la o gbala ki se pelu ese bo so lohun lenu eni ba ke po oruko oluwa la o gbala o la kori wa sun mi loto sugbon ki se ninu ese awon ese kan wa olohun ni gba lowo e iwo lo fi ile o fe puro nisin okunrin so pe iro wa ni olohun gba ni mo je puro osin pa se ko olohun wa di ete re mu abahan re ni ko ge eh agbere ni nlo yi akeyin si omo lomo lo nwo ti gbo ara re n gbe fuke fuke ah mo de ti so fo olohun pe tin gba tu sagbere ko pa mi o ah sugbon mi ile o de ntele o ntele kekeke bi ebuko o wa se to wa nwoke abi tin gba so mi o ni ji ni wo bi you are too weak to be a man awon ko so won si se awon ko ni laye awon oni se bayi mo won si make sure pe won o se be mo awon t'olohun fe gba la niyan ki sa awon ton de se ton tele ese ton rinna ese ta ki lo fun ton buru ton binu and awon kan wa to ba so pe brother you are still doing this ani o judge awon won le tori e fi church ile but pastor to mo pe o ni girlfriend inu church that must go brother it is well with you tight ni kan ni mo biri ko si to kan pelu yemo to n ba sun sosi o si joko sunu sosi o mo girlfriend pastor e o de joko sibe eh o mo ye ale to ni o de joko sibe ki lo de won to si mani problem pastor man save for me o se ku ma loju ebo e ma fi jesu boju e ma ja fi boju bo be ni o ta ba sayin dominira o dominira ni toto onise iyanu o le so dominira be ni iwasu ni so ni dominira dominira oni oro re ni fi sila si pa ese mi emi kan tin gbenu wa ni igba ikeyin oro lo ma ni wa lara a ma ti so olorun yo mo ni o lara ko ni ba lara mu okan ma ni abi emi ni pastor ba soro aga ko ti so isoro aye e fun pastor daran tafi le waasu to jo mo oro to so fun wa ba binu wa ni mo lo fi waasu de ma soro e fun mo ko le raye free soro eh awon pastor mi o mo no bi to ti fe gbe waasu mo to do gboro won te oro esiri aye yin te ti so fun to ba fi le waasu de be bayi wa la de niyan o di ki pastor ma lo leyin ko ma so pe ma binu ko ma be yin ta ni ogo na ah ah oro lo ha kan ma ni olara ibi to ti ma ri pastor di lohun lo ma wa wo bi to ba ti find membership in church lo da membership card won pada fun o ko fi church ile o pada tin be yin gba te si la gidi emi ge o be yin mo so to wo so to se ile ti su iwa sun ma to tan be ni awon confession si so wo wo bi church business ma to close abi ki le tun ma wi leyin rapture se tun ni jesu nbo ni ah ko si ni pede mo eyin te ko te le gbagbo emi o ba yin wi o eyin te si gba igbo na emi o ba yin ja ṣùgbọ́n kinní kan ni n tó bá gbàgbà lódìdí mọ́ gbà láàbọ̀ mọ́ ah ohun tó máa sọ ọmọ bá sọ yín dominira ó dominira ní tòótọ́ ó lé dominira àfi tó bá tó gba ọ̀rọ̀ gbọ́ bó bá jẹ́ lẹ́sẹ̀ kò ní o mọ́ gba yanu wo bí ó lè máa fò fèrè fòkó tó máa ṣàgbèrè ẹ̀bùn lásán ni àyálò ni ọ́ lọ́dì mímọ́ kò jẹ́ mímọ́ ìjọba ọ̀run tó lọ kù sí dẹ̀dẹ̀ ibe yin lawon aja oni wole mo nsi ba so pe alagbe aja ni ani won pe olaja ta ni ona tele awon eranko kan wa to je pe ako meji o le gori won eyo kan ta ba ti ni na ni won ni kilode an bo si bo si eyan ewa so sexual immorality di asha o ti wa di asha ti ise o ti di asha to je pe you can't let go won ti gbe si ori yin wípé ẹ lè control ọjì yín and you know that it's back bed, Larry. She alone to down while I know call down in it. Kilo de and you only jammy should be what pastor to your jammy ma. And you gotta be okay, I told Billy. E ma so pe a okunrin kan o to obirin kan o to ṣugbọn ti pastor yin ba se be gbe so ni social media ha e fe pastor ti o sagbere ṣugbọn eyin o le se ke ma se ti pastor yin ba mu si te ba gbo orun e ni pastor eke ni eyin o si le se ke ma mu abi so ba pade pastor ti e ni club house so pada lord son da me wa fun jo keji so orun pastor oto orun ti yin oto abi eh mo kilo e yi pada nitori pe gbogbo eni kene to ba ko lati je mimo kuni de ilu mimo kuni de orun mimo olorun mimo ki o le gba won la sugbo to ba gboran si omo lenu yo so di ominira ominira re yo si daju mo be o ni oruko oluwa lati wakati ilo bere si ni ye iwa re wo ye ise re wo o bi ni la to nwa o nbe ninu Jesu ṣugbọn ki se ninu church lo wa inu igboro lo wa emi ati gboro sọlọrun lenu yo wo nu re emi igboro yo wo nu re o be si sere ati se fi olorun oni ni olara mo be ni kori Jesu oluwa wa amen
1: ogwa agbara olorun ti ibani isoro lawo loka olaya ore ni bologun ti nja o to le so beli kankan wa pade jesu onise iyanu ni gbogbo ojo monday ninu adura agbasegun mighty hand of god ni le just rapture proclaimers evangelical church of god to be ni number 31 stroke 33 adeye first street lagos abeokuta expressway car wash bus stop iyanu peja ni bi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo fa sise iyanu hello mommy 08032825416 08050604508 Mighty hand of God ni gbogbo ojo Monday mabogun re mole Jesus yo fun lona payo.

0: bara abakatu
1: eyi fun ziyo
0: ko mole kiri ko yin lo fa ti le ri ko gbe lowo ko aru ni ri bi ko si su pa ko wo pe oju wa la fi ara oju bara abakatu o bi ja ko papo ko lo bi ati bi le papa wa wa to wo authentic tradition to ko ko ni ati lo bere e la fa ni ati ra ni authentic tradition to wa de 29 and the post first name adeji pe wo ba ko la yin si sile ti ja lagbata oju bara abakatu o le ko ti se authentic tradition oni ko oju bara abakatu wa se ba wa la yin Ojura, ile se nafda ati otori ojura bara abakapsu fun alaye 08142543127 08142543127 ojura bara abakapsu ile se authentic tradition
1: bo yedumaru ku kwaye
0: aduru.

0: ọba adani lọlọwaye ọlọwọ gbọgbọrọ ba eto mo won aye dawo ni sale kabiyesi ọba ibẹrun ọba le mi le se ọba to bi lọla ọlaya nti ọgbọn ọba ti o olodumare ọba ngije eleburu ke ọba oga ogo ọba adani lọlọwaye ọlọwọ gbọgbọrọ ba mi oke to mo won aye dawo ni sale kabiyesi ọba ibẹrun ọba le mi le se ọba to bi lọla ọlaya nti ọgbọn gbọmọ ọba ti o se foro jano aba dupe o a lo ni ose to koja ati wa dupe ni odo olorun emi ati alaga ni ise authentic clear question ti won se egbogi ojulobara koju omole kedere koju omole gbangba pe ati wa pade ara ni ojo tiwi oluwa gbo pe wa o bakan na gbugbo na ta ti wa de ba te n gbo wa awon kan ti en pe wa won ta ba ta ti n gbo bayi ba won se toju oju awon pe eto la nla gidi gan leto ti a fi toju ireran wa ere na ni dende ogulade ai se igbagbo odaran won ba so fun wa afani wa lati pese ni ise authentic clear vision ti wa number 5 and pupo back of fidelity bank ni ilu agede ere na ni dende ogulade igbagbo odaran won ba so fun wa afani wa lati pese ni authentic clear vision ti wa number 5 and pupo back of fidelity bank ni ilu agede ero ba ni soro won o se mi o 34671162 like as o se mi o 4671162 daga e da ko yin kes ba ki awon ara ni
1: e se gan ko mi ni awole san awole wa san ti o je alase ile authentic clear vision ta se ogun ojulobara aba su jade
0: to oni ta ba de bi se sise la se eun ti e ba so lori e leni te tu fi ko wa logbon oni lori awon omode wa o se gba mi gan to ba ti gbe phone bayi o le ni awon jimo bayi lataro ko ti su eni bi o ba se tun fi phone le te bayi a tun mo top ni wo ni ti wo fi su agbagba ko ma ni bi ka lo ni gbogbo gba eni mi ko ti en ti oraye su omo wa mi a da bi pe bi ki won ko si ki ni wa reju won bayi wa gbe soju patapata kini ewu ko to le se fun ire wa
1: e se atoki se ri akikeke lopolopo agba ti won ma n fe tv nigba je ti boya o fe mi nkan ninu tv yen ko to ba mu fon o le wu lataro titi dale se ri ni ma be tejo iwo to ba ti wa pere be yen fawon omo yin e gbodo kemo yen nilo tori oni ko o todu ola ni kini abe si dalam la ma pe ori ko dada to tun wa kekere lo to eje yi kere bo to pe gbogbo nkan ni won tun won si to ba tin toju mo ju pe sa kesi to do gbo je wu abi so mo yo ori won ni abi so nigba to ba suno ni to ba di bo ba gbe phone soju ko to ri ni a kesi mejo omo mi ri ran ko ni pa ko ri ran sugbon o ro ro pa to le bu kini
0: to ba wa ya ko
1: ta ba wo to mo yi kere ba wo enu bias a ma ya lenu pa ewo ju le ni tori oye o ti iye dada pe awuran re ni o wu se apere kan ni yen bo te ba ti ri pe o n ra won kan ba pe la omo yin a gbo je pe obi baba ti ya la gbo do ti a gbo ri pe omo e gbo do ma ke se won be ni baba ti ya ko se ja to ba ti ran won apere la ro won mu e tete kokoro pa so mi nkan ka ni se ko ri ni ti o ri o ya ma bo wa bo lo gbo pe se so o ja lori o ya so le ka mu ka wa ma pe oju bia oju yen da alarm ṣugbọn ko ma ba da alarm lojo waju ni won ma pe sa kesi pe come ma wo awoju kini iwo lo to awon agbalagba na se o ka pe o ma teju mo lata ko titi da le ni oju su elomi ninu ile e pelu street pelu tin pa o ma to le mo ju ni to ba su doji ohun na lo ma teju mo e fo ni ti e
0: oni o de ma week year die
1: be ni to ba won omo laye si si bayi phone yen elomi yo ba mu phone la re ti ada igba ti kankan se ni emi to ba ti yọnu le o ma ki phone ba mo ju mo da ojo kini ba ti ojo ba nlo bi se lu ma ma sun ebi ebi ija to ma fun won lojo ola o ni to ba bi omo je to ba be mi sa kesi je ko mo pe owo nkan yi o da so ni a gbodo moju to awon omo wa da da tori ire no ti nkan ta fi se ri o ni le ma yi wo wa pe sa kesi wa je ko mo pe

0: tun ki won ko orire la lojo toni pe atuse ku nge eto lesekese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to bi loba yin na mani o omo baba ti nje o delicate bubo yin ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni emi ni kokko mo wa lagodo lojo titi oni baba wa ninu oluwa ti bubo wa ti mo ti olorun nlo ti o si ma lo titi laila baba mi baba olatunji talabi tati mo si baba woli lesekese baba woli se banki bubo ara le
1: gbogbo eyin omo olorun ton gbo mi ni akoko yi
0: yes sir
1: bi bi ki bi to ba wa to ba ti le se ami gbogbo eni to wa isubu re laye
0: loruko
1: jesu loruko jesu olorun ma yeye won
0: amen loruko jesu
1: gbo mi wa bi yamo yi o jiya lori omo bayi ko se ni tori o o nje gbese lori omo ko se ni tori o wo wi gege bi woli olorun nigba to ba tu akoko ati jawon mo
0: loruko jesu
1: ani balon wadi di ogun si o
0: loruko jesu
1: ani yan ma ri binu olorun
0: amen loruko jesu
1: mo sadua fun iwa bi yamo yi
0: yes
1: gbogbo omo to ti ara re jade
0: loruko
1: ti aye fi si oju kan wo je ki awon mo re o tesiwaju wo wi gege bi woli olorun
0: yes sir
1: anu olorun ko dide fa awon mo re
0: amen loruko jesu
1: awon mo re ma tesiwaju
0: amen loruko jesu
1: aye wa si ni tumo
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu ah baba woli sa lagbara lowo olorun oba ijoba orun yi akuku fijo sere je ni lagbara lowo olorun
1: jesu
0: esa eh ni jo friday to koja yi baba woli sa awon eyan royin pe ah baba yi ninu awon woli ta won ti mo won le se komo pe onje won wa royin be se pe tojo friday pe o tu kamama sa emi ko fe bere ni sa o baba iki goleri ti e fi ru pe je ki ma bo awon eyan
1: sheri ibere te bere yen
0: yes sir
1: opolopo eniyan na lo ti bere lowo mi pe ibere meji na te bere pe baba kini idi ti mo fi pe onje ni gbogbo igba fawon eni ikeji won tun wa bere pe baba ni bo ni mo ti ri owo jama o ya awon eyan lenu
0: be ni sir
1: e je nso kankan fun yin opolopo eniyan ni ebi pa o
0: ko si ron be sir baba woli
1: opolopo eniyan idi ti mo mo pe opolopo eniyan ni pe nigba ti mo be si pin onje yi e ma ri elomiran to ma wo suit to ma wa gbo onje
0: pẹlu bo se corporate
1: bẹẹni e ma ri elomiran e o ni ri awọ ẹya lara e o ma wa gbo onje mo wa bere lọwọ awọn kan pe a sẹyin naa nilo onje ni o ni baba o ni iya jẹun
0: jesu kristi
1: o ni akari ohun bi eleyin ni o ni ebi n pa ohun
0: aṣọ olukọ fi bu ọra
1: eyan kan wa anu rẹ ṣe mi o láwọn ọmọ ohun gàrí ni wọn mú láti yẹta
0: jesu kristi
1: ṣé àgbọn mi báyìí
0: àgbọyé sà
1: àwọn nǹkan wọnyí ló kọ mí lóminú pé ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn ṣe rí ọjọ friday tó kọjá yìí àwọn tá a fún lóúnjẹ ò níye

Temi ti npe mi agbomola bi osa ah baba yi ba mi je gidi ni jeta ana ah mu dupe lowo yin o e ti wa loke e ni rebo olorun tin fun ise o baba se lu bayi ma dun ni lagboro olorun ati mo ni wa arabere agbara maku fun mi layo agbara maku yawo baba wa agbomola ni nilu ego ifo eyi te nwo ko eyi te nwo ya papapa arabere toyi lati owode idiroko arabere toyi lati owode idiroko age 56 years ni o arabere iko ilokori kuda igba to ba ba mi na gba sunday mo ti rest ni pe jesus ayo for once ni me karo nton ni ago mejila mo ma iba wole gulo marogo call arabere toyi lati owode idiroko age won 56 years ni o ewo obirin to serious lati dide owode idiroko lo lo ti wa arabere yi ilokori won still be mori oja lo nta o won si je omo bibi ipinle oyo eyo dudu ni o won ga ni won bata ese marun ati die ferefe arabere toyin ti mo nso won pe won ni awon fe okunrin ti o lahun o ka okunrin ko wa to lahun en to bode lahun o le fe yawo

Oh, mire yo. Alaita lai asiko ye, in fact, ko npa lo o. Ani ke wa polo. Ah, in fact, ani pe to ile je bi won na ni ba ti doju. Sugbo. Awon yo o mu di me. Eh, abirin Kayinde lati Oshodi. Kayinde 45 years ni age e. Ise nani, ise to nse, ko si labi oko e mo. Amo o ti bi mo meta o. Ese muslimi lesin to da nse. Omo bibi ilu Saki ni odo wa lohun, Saki ni pinle Oyo ni. Iyo to ri muru mu ni o rewa ko dudu ko si pupa giga ina ko ju won pata ese merin ati mesolo won ko ni gidi la won fe o to de je yoruba to nse esin islam ti ojo ri en be laarin 40 si 45 years to nbe ni ru eko ta wa yi arabirin Kayinde lati Oshodi 45 years oni iru en to nfe to won niye o arabirin Abiodun Awon opo obirin na lo daju ki emu ki ma fi siwaju tori pe iro okun lo nkan do obirin Abirin Abiodun lati Sasa Ogundade e ba nki kade se o oni Sasa eji Abiodun 41 years ni owo ishara e lo nse omo bibi ipinle Ondo ni ko imariri bakan na ko ibimo ri esin Kristiani lo nse ko dudu ko si pupa bakan na ko lomi lawa pupo o rewa lobirin omo e opo won bi akasuba yin babu bayi awon kan bayi ni o ma ka ton ni o de ga ni won bata ese marun ati mefa oni iru won adun ti won ba ri okunrin to responsible to to mo yo obirin to de ni ise to mo wole fun lo fun to si kawo die bi o ti epo at least bo ti je pe o de bi ile eko giga to de je christian single lo n fe o tabi ti omo to ti bi ti o ti ju meji lo to le je yoruba to je ori embe ti o gboro ju 42 si 48 years lo iye arabirin Abiodun lati Sasa Ogundade arabirin Gbemisola lati Abule Igba age Gbemisola 52 years ni o ise nurse agbebi lo nse ko ibi mori sugbon odo oko e lo si nge o so fun mi pe o ti to odun 12 si isin ti ohun ti fe oko ohun sugbon to wa nbe ni pe ko so mo laarin awon lati gba na Oun de so foko pe jade ta logo o ti try okunrin o dahun we ngba ti o de dahun oun o pe ile obirin pe su age nitori e se wa sodo wa nbi pe o fe ma se sina o fe na seta oun de ka bi mo lu fu wa ba mi nbi arabirin Gbemisola yi je christiani eh o ti je omo ipinle Ogun ko so wa iyan dudu ni o ga ni won bata ese merin ati mesan olokunrin to ma fe oun pelu agbelebu oun lohun fe o Onto de serious to kawe to de ni se lowo to je christian yoruba to ga to lati ipinle Ekiti ipinle Osun o si gbodo mo onje se o gbodo mo onje se o ejo okunrin ohun o gbodo wa laarin 52 si 55 ti o kin muti to de kin mu siga ti o n fa siga arabirin Itunu lati ilu Ikotun omo bibi ilu Igbora Lasako ni igbarapa ni pinle Oyo ni 50 years ona ni age e ona ntaja olonde igba fun olowo atoko awon ti kora awon sile o abirin Itunu yi wa so fun ni pe eh okay obirin yi ko se oko dududu ko si pupa bakan na ko sora muslimi ni o de ga bi won bata ese mefa ati yokun oni awon ore awon lo tare o wa ba won bonde fe mo pe eto bayi ma gbo won ni ko lo ndasu lo ndaji ni oronu kini oronu fun arabirin wa so fun ni pe awon obi momo sugbon okunrin ti awon fe ni eni to nise gidi lowo to de ni moto to fi nse se re ati ile ni ohun fe o won ni awon ti kole fun lowo awon de fe se yika okunrin to ma munu awon dun ti awon to ti oni ma saroye ta meje ja jo ma munu awon dun ta ma munu awon gbesi giga okunrin ti o sarugbo kujekuje ti o se muslimo ti o se mu to je muslimi muslim no fe ti o kin muti ti o mugbo to de wa oke daada to dangaja obere re bi opowo sugbon ohun ni okunrin nikan ni iyan Itunu en to ma mu ohun dun lohun fe ti o ni da kun bukata ohun abirin anu oluwa po lati agege omo bibi ipinle Eko ni 65 years ni age e won ti bimo
won si je eyo pupa eh awon nikan ni won ni awon dagbe gbogbo ni irewa won o fi be so pupo won ni kristiani ni awon eni ti o de kin moti la won fe kristiani ti o de sora ti obi momo ti ojo ori ewa laarin 60 si 70 years 60 to 70 years ni arabirin anolu apo en to bodo lo obi momo ki lo fe o fe itoju o de fe balopo abi Ah, Lumaiti.

bere oyi kosola lati yana ipaja eje kosola 52 years ni owo meta lo ti bi won si ni awon dagbe ni oja ni won ta awon atoko won ti tuka ilu ekota wa ina gbe bi won sugbon omo ilu ibadan ni pinle oyo ni ni awon ko nilo okunrin ta won jo ma wole wode ni o lai somo bibi nbe abe oyi kosola onlomula die omo e o wa nde di owo sugbon olohun fun logun lowo yin na ibalopo nikan ati itoju ni won ni awon fe lodo okunrin to ba nife si awon to re je kristiani iye oyi kosola lati iyanu ipaja arabi ajoke lati muwe eje ajoke 60 years ni oko odishalaisi ise aranso tele lo nse mama yi oko odishalaisi eyan to mura die ni omo bibi ilu ijebu nipinle ogun ni ko fi be ga pupo ori ega ni won bata ese marun ati mefa won ni awon nife si okunrin ti obi momo to ni se gidi lowo to se gborale to de je omo leyin kristi ti ojo ori e nbe laarin 60 to 64 years ere ba ni so mi re ai ba mo eni le fe polowo lori awon eto wa lori awon eto yi ni le se bond fm e si le fe ra eto yi loruko le se yin anfani nbe ajo ma duro duro ni ere ba ni so mi re 080 87 21 15 12 Lekan si 080 87 2 11 5 12 Mudupe lowo Funke Adisa to je Olorun Bota ati Akede to bakan lowo je ma kika base wa awuse onigbombo ojo Monday ona ni won fe se 6 years coronation anniversary ti won ti je oba ilu onigbombo ti won ti wa ni ori apere oba awuse onigbombo ni odo wa nibi adupo lowo Olorun kabiyesi igba odun odukan ni won ti mo ri pe o ese lopolopo loruko gbogbo oga apase ile ise ni Nigeria Bond FM mudupe o oruko mi oyipada olumide olalere loruko temi be ti pe mi ni olumaiti omi eko eko ni gbogbo egbe igolf pata global mo nkiye o ese lopolopo o wa rasun o daro.

kunrin ajo erin won ni bo sori re owo yawo e lo wa owo yawo un won ni be ni iwo sa ti pe yawo e wa iyawo mi iwe iyawo mi iyawo e o lo le looto lo pe yawo e o

lọ báyàwó ẹ o lọ pé o lohun ko tẹ lohun lọ sí ibi kan won ni tin ba mo rire won ni ko tẹle mi wa iyawo bere pe bo lo lo o salaye iro o esin temi o gba be mi o le tole e lo sibe ti aduro dolo ti a ma gbadura olohun a dahun ilana temi mo lele ije a ma to okotaku oni bito ni o wa yen ni o fa e mo awon okunrin ton ba ti fe won ma da si rofu ni iwo lo nse mi bi o ba ti se ya tele mi lo to ba wa pe lo to lo ni fe mi jajo lo sibe iyawo sa o pe to o da o ba je ohun pe niyan ilo si waju e ni mo nfe ko sorire ni mo fe amo ilana temi o gba be amo pe mo nife looto mo fe orire mo gba lati tele e sibe

0: arawa olorun ti mo ku kan sele o ni pa ti o pada si olorun fe tu wo ruwa to bere ni o ti mo kan ba pada so pa ti e ba pada si e je ki o ori ti gbogbo awe ka to lo nja o wa lo wa ta mu ti ti ti ko na o lo ba ti wa le je ko le ta ko ri ti fun o lo pada ni olorun pa tara ati se ti awe si
1: e se sa oda hello sa e ka le jun
2: Hello,
1: sir. Yeah, oruko yin ati mi te tin pe wa.
2: Oruko ti mi ni baba ko alaje alaje ipa gbede.
1: Era sir.
2: Eto pe ti an gba bi. Jeri. Tin gbede ya. Ara ko ni ya. Owo e da pe.
1: Iyawo e.
2: Owo e o da pe fun ti nkan ti yan.
1: Agbo sekobirin yen wa dariji bayi
2: Olorun ba lo ba to ni abi ni na abi ko lo je je ninu iya ko le mo bodi to ba to wa mo bi na ko ba di wo so be lo o ko o pa wa na to ni
1: na be
2: ko lo ro ko sa nu wa
1: ami
2: a do mo wa ola wa pa atoba
1: ami o ami awon Olorun lo ah aba na baba yo Long push and no one is a Arabic.